0: Rosing Kagay kay JR Pugi da sa 4M Barbershop.
1: Yahoo!
0: Oh, sige bo, damo nag tutok ha diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kabena no. Sa aton sini nga palatuntunan, no? Maumpisa siya kuno sa pitsa 1 sa July 1 sa Miyerkules. Way problema. Ah, way problema kay kuno mo nang handom ni ano, basta upod kay Ernesto, okay?
1: Ayoy!
0: Ah, Ma'am Tandem Ayhan, si Ernesto Alvarez kag si Rafael Dog, Rafael Turbo Digno sa kuan sa Bullseye. Ate, laban-laban guwa guba gid ang agad. Tapos gasala gurong mga hanuto nila sini mo. Oh, ano-ano man nga binumbahan ka kamortar man. Oh, di ba? Grabe nga daan ni si Ernesto Alvarez mag ako na kulbaan ko kay Ernesto nga makapungko ni public affairs mo. Makahanot guro ni sos, isa pa lang kadlaw ang cyber liber guro.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Damo guro kaso. Damo guro hanuton niya sini aga pa kwan guro mo. Ga ugtas guro si Bullseye.
2: Bullseye!
0: Si Rafael Turbo Digno ya, kwala na ya. Swabe lang na ang dating, no? Subdued na ng mga tirada. Pero kung si Ernesto Gurong Humano, isa pa lang kaadlaw, guro, may nagasalakay na di sa XFM. No? Igreklamo na. Sige kay Cyrus Julian, no? Nagatutok man ha, diri sa ton sini nga pag pangalagad mga katropa. Alright, sa ton sini nga pagbalik, no? Sa ton sini nga panatuntunan mga kaabyanan. At agang taligwa kahapon kay may ginpatigayon yung press conference ang aton sini mga kaabyanan nga PDEA. Kamusta bala ang status mga katropa sang illegal nga droga diri sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, no? Tiko daton sini nga lantawon daw wala iya sang katapusan ining problema naton mga kabinan sa droga, no? Kung naton sing nga nantawon, hindi lang hambal naton nga mga ginagmay karon nga mga operation ang ginapatigayon, kundi dalagko, no? Dalagko ining mga ginapatigayon nga mga operasyon sang ganagligad lang, binulto sang siya ba, pila to? 300 something, 1,000? No? Sa kadugay-dugay kung sang una sa media, sang panahon namon, asos. Lipay na kami kasang una katropang Jason maka strike ang pulis na pulo kakuan kasa Shay. Isa ka bulto sang una dako-dako na nang operation. Pero subong lantawan nyo bilang presyuhan na isang droga. No? Lantawan nyo bilang makumpiskar mga kabinan sa mga kuan? Sa mga pila ka mga personalidad nga imbulbado diri. Ha? Kagang mga involved mga kaabyanan sa siningasahi sang illegal nga aktibidad. Tinagapati kita nga hindi lang niya sila isog. Bala mo kung illegal ka, hindi na iya bastante lang ang pagiging big time mo sa illegal nga droga kag ang iisalig mo lang sa isog mo. No? Kay kung illegalista ka, dapat may padrino ka. 'Di ba? No? Kung may ara ka mga kabinan sang ginobrang illegal, no, labi na droga, dapat may padrino. Tati oh, ako may nababalaan ta nga may mga illegalista diri sa siyudad sang Rojas. Ha? Nga may ang ilang mga padrino pulis. Oh, kung hindi pulis, former pulis. No, tinumbot silingon sina. No? Nga until now, hindi madakpan kay ti, may ginasaligan. Oh, may mga kontak sa sulod, mga kabiyana, no?
2: Bullseye.
0: Oh, tiyan mo na nga ti, sige, duging sang droga, diri mga kabinan sa ton. Ha? Sa siyudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz. Kay kung tani lang, kung na, isog lang ni, ang kapital mga kabinan sa mga ilegalista, kag wala ni kontak sa sulod sang PNP, kung diin man ngayon siya sang gobyerno, sa atong sila nga law enforcement agency, hapos lang ni sila ya mga kabinan pang papason mo. Ha? Pati ka mo? Hapos lang ni sila ya pang papason kung tani, hapos lang ni sila pang, i-operate. Oh. Di ano muna, abe, kayo may mga connection man. Oh. Diba? Dawon ni masakit nga kamaturan sa likod, ha? Sang kampanya mga katropa sa illegal nga droga. Kahit may mga tao sa likod kay nagapasalig akong bala sa inyo. Oh, pero kabaylo sang sinang tinaga ako bala sa inyo te, plakonda.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Oh, mo ning realidad. Ha? Amo niyang realidad, mga byan, ha? Kung ara ka sa sulod sang illegal nga mga buluhaton.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Kay Tikeron, ang ending siya na may ginakwan ka, may ginatira ka, may ginadakop ka, pero ang ending sa mga pulista, sa mga operatiba na ton, may gina... Ha? Excuse me po. Ah, kuha niyo.
1: Oh no.
0: Ah, dito lang kamo to sa piya ko. Ah. Ha? Oh, istoryahan ta nagkaroon ha, diri sa ton sini nga pagpangalagad mga kabinan sa ton sini nga pala tuntunan. No? Lakip na ining mga kabataan nga imbolbado da sa banwas ang maayon. No? Ni maka salubo pa mabatian ang ining report nga ni nga ti, ha? May mga bata ha, kamay mga estudyante nga lulong sa droga. Ha? Mga katropa. Okay, sa itry man naton karon nga magkuha sang nagakaigo nga update. Nagikan sa aton sini nga sister station sa XFM Tacloban. No? Kay ti mayara sang report mga kabinan nga bao. May segunda patutani galio. Atong school attack mga kabinan sa bahin sang Leyte. Matapos tong duha ka mga estudyante to nga nagapatay to sang pila ka mga class mga schoolmate nila. May ara pagitani sang another school attack mga kabinan. Dito naman sa Tolosa, Leyte. Mga katropa. Maningin buyagyag ni Interior Secretary John Vic Rimulya. Nga sunod sa iya tinawagan siya ni Senator Bam Aquino para ihatag ang isa ka information, no? Nga may ara sa sang chatter to sa Tacloban, no? Nga konsa din may mga estudyante nga nagatuyo na naman nga magpatigayon sang ginatawag naton nga mass shooting.
1: Oh no!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh. Timakin mo na. So, sa ginhatag ang ining information, mga kabyanan, no? So, gilayon to, nga gin, tawag din, gilayon, mga katropa, nga gin, pa-verify sa mga pulis, ang ining information, gani, kagsunog gani, kay Rimulya, gilayon, nga natumod din sa mga investigador, ang ining Facebook post, sang isa ka 14 anyos grade 10 student, no? Nga ang tinutuyo nila mass shooting ukon stabbing o pagpangbuno sa isa ka o dira sa may Tolosa National High School, no? Kag nabutang dito sa post ang you owe me, get ready, I will distract the school. Be prepared for whoever gets stabbed or shot. We don't care. Good luck. to you.
1: Oh no.
0: Oh, amoning information. Amoning text mga kabinan. Ti sino kay Rimulya? Sanggin kadtuan to sa balay asang ang estudyante na diskubrehan dito nga nagahimo, no? Babae. Ha? Ining babae nga estudyante, no? Kadamo sang na diskubrehan nila, damo siya sang Facebook account. Kagina palapta ang ining post. Ha? Kung sa din ti amoni, ha? Para maalarma ang mga estudyante, kagang mga ginikanan, kagang publiko. Tisunod sa iya, tinag-post siya, no, nga may hitabo sa ila sinayiskulahan. So, ginaaktuhan ini sa mga pulis, mga katropa. Sibalo na ito niya. Kaya, kung lang taon na ito, ni, pagkatapos din po sang estudyante, gin-erase niya ni Dayon. No? Gin-erase niya ni Dayon kag siyempre, tiway na ito may makita itong kuha ng mga investigador to, no? May ma-access mga kabinan. Ha? So, muna gani sa mga estudyante ni, no? O, halong-halong ka mo, ha? O. Kag sa mga eskwelahan man. Okay, so talaga yun ta na, kagag i-verify na itong dugang kay una bes, may naghambal nga ti, daw fake news lang ni. Oh, no, ano kid ba lang mga nagkakilinabo dito? Ha? So sa sining another shooting o mass shooting or stabbing, ha? Nga na preempt mga kabyanan sa nga ton sining mga katapo sang kapulisan. Oh, diri sa ton sining pagpangalagad kag syempre, sa aton nga pagtutukman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
0: Ang pinaka-latest pre-marking sang ebidensya sa pre-trial mga katropa na tapos kahapon ng adlaw. No? Sa sining nasambitan nga pre-marking sang mga ebidensya mga kabinan, so both parties ni, no? Ining mga markings, mga asang mga exhibit or documents. Ito'y almost 5 man kadlaw ang natigayon para matapos ini. Sunod diri sa defense team sa kay spokesperson attorney Michael Pua na konsernin na nangin maayuman ang ginpatigayon nga marking sa mga exhibits o kodiberensya since Wednesday mga katropa Hunyo 24 hasta kahapon sang aga, no, mga kabyanan mangin ang house prosecutors representative nga si Terry Redon ang nagapahayag, no, mga kabinan sang sining mga development kay ini, so kapin sa 1,000 makin mo na ka mga dokumento mga kabinan ang nabilin sa mga ebidensya. So kung ang taon na ton July 6 ginalauman nga mag-umpisa ang impeachment trial ni Duterte nga nagapangatubang mga kabinan sang kaso nga culpable violation of the constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery kag iban pagid nga mga mabugat nga krimen mga byan, no? So lauman nato din mga development, i-try na tong karon kung malabot naton si katropang Silvestre Rambo Labay. Update naton mga kabinan nagikan sa Senado. Okay? So pilay na sa aton sini nga mga patalaka pagatalakayon diri sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa. Magabalik kita ha pagkatapos sa importante nga mga pahibalo. Oras, las 8:16.
2: XFM.
1: Mix FM.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon,

0: benign o hindi cancerous. Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: X FM.
2: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magdugas sang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Ang sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga bilatian, kaangay sang high blood, kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon, kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton talibot.
3: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, DAPIS Public Affairs Unit, Barangay Lanao, Rojas City.
1: X FM.
4: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ilang mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
1: X FM.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C, antibacterial na,

0: anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, Mug Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Tila ba may hangin sa tiyan?
4: At masakit sa pakiramdam?
3: Kabagyan!
4: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
3: Santhan Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one.
4: Sa presyong
3: magaan.
4: Santhan Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Danny, isa ka bus driver. Ipuntugin sa anawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
5: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: From Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
8: Exciting!
9: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: XFM.
10: XFM.
5: Sample Plus Gold.
11: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro. Basakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santhan Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
5: Santhan Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santhan Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabati ang kuini sa radyo ang Santhan Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasari ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kape ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santhan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhan Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santhan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
14: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take
7: Premium D3 everyday.
8: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
17: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
19: Chronic pain?
20: Ang sakit.
19: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kamkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain.
21: Mabibili sa mga butika.
22: From Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
23: Exciting!
24: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
25: XFM.
26: XFM.
27: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas sang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Ang sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga balatian, kaangay sang high blood, kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon, kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton talibot.
28: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, Capiz Public Affairs Unit, Barangay Lanot, Rojas City.
25: XFM.
26: XFM.
29: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
30: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
29: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
31: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
29: Santon Gold Coffee Mix.
32: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang ng world.
29: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Salon.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: X.
5: X.
2: F. M.
5: X. F. M.
6: The secret of health.
7: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
6: The secret of health.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kino-convert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw na mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonet, a certified Premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
8: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak o galing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
11: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at CS Santin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
8: Pabalik-balik ba ang ubo at sipon ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious Delicious Coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? I-Santon Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
4: Ganito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal. At antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
12: The secret of health.
8: Ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 soft gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
13: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: XFM.
14: Sample Plus Gold.
15: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabots ang duwa kasi mana. Yung may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
14: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
16: Santon Gold. Coffee Mix.
17: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
18: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix.
19: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
20: Visionex! Marami na ang natulungan!
21: Malaki ang pasalamat ko sa Visionex Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyon. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyon. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Visionex Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
20: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin!
22: Visionex Plus, mabibili sa mga butika.
23: Premium D3.
24: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
25: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
26: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
27: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap.
28: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
29: Chronic pain?
30: Ang sakit!
29: Mag-assist the pain!
30: Muscle fever?
29: Acute pain?
30: Kahit ano pang pain?
29: Basta pain!
30: Mag-assist the pain!
29: Pangkarang pain!
30: Fast and safe!
29: Assist the pain!
30: If symptoms persist, consult your doctor.
29: Assist the pain!
30: Mabibili sa mga butika.
0: katropa. Eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM. Libu-libong pa-premyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: This is XFM 106.5, Rojas City.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: 자꾸
1: 빨리였다.
0: 나는 아군 가서 몽 몰라서 막 보공 사군 몰라.
2: Ugsad ang bulan. Kang nagapalanindog ang akong balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Oh, ba? Baboy? Kag nagasugata siya sa akong? Oh, baboy nga nagabakya? Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
3: Mga katropa, isalaman ka bago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM!
4: Exciting!
5: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye!
1: Alright, pabalik sa aton siring pagpanganagad mga katropa. Diri sa aton siring palatuntunan ng oras naton alas 8:47. Diri sa aton siring pagpanganagad mga kabinan sa aton siring palatuntunan. Sa gihapon nagapamati ka mo sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo. Upod sa gihapon sa inyo anagad ako ang inyo anchorman katropang Joven Anisco. Sa mga late tuners na bago lang bukas ang ilas nga mga radyo nagatutok na diri sa aton palatuntunan.
0: Good morning.
1: Kag syempre sa mga katropa onliners naton nga sa gihapon nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad.
0: Good morning.
1: Okay, welcome ha diri sa aton sini nga Friday edition. Okay, ang ining bahin, standby katropang Michael Inuslay kay check taning press conference nga ginpatigayon mga kabinan kahapon nga adlaw sang aton sining kwan now mga katapo sang PDEA may kangtanan sa sitwasyon sang droga diri mga kabinan sa aton sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz now. Eh, kamusta man ang ila sini nga kampanya, matyagan ta do kadamo man sa tuod sa nakukuha nila pero daw hindi nila maubos-ubos siya ang illegal nga droga di sa ton. Ano pagkaubos nyo kayang mga protektor ara man sa araman, di uniforme man.
2: Oh no.
1: Okay, ang ining bahin mga kabinan Builoganay nga gidadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Atensyon sa mga katropa naton. Oy, pirmi ka bala wala gana kagdali ka po yun sa trabaho. Basikulang ka lang sa nutrisyon, ang spirulina kag malunggay sa Santon Plus Gold ginatawag ina superfoods. Bangod puno ini sang bitamina kag mineral para sa natural nga energy sa bilog gadlaw. Sa trabaho man o kung paghampang mag Santon Plus Gold mga katropa. Kaysa Santon Plus Gold, ikaw gid ang una.
2: Yahoo!
1: Mag-inom lang sini ha, isa tub-tub duha ka kapsula man, mga kabinan, no? Sa kadadlaw, ako gina amo ni ginatira ta every day. Oh, kuan ko na sila gina tawag diri o gina kwanta na sa ano sa Paris ta sa Santon Vitamin C. Oh, kagang Santon Plus Gold amo na ginatira ta mga katropa. Okay, kagaga syempre sa mga sumalakdag mga kabinan sang Santon Plus Gold. Hindi nyo pag ihaboy ang empty blister sina ha kaysa rang inyo ninyo ina mapasakop sa aton sini nga promo. Ang Santon na XFM libo-libong papremyo. Okay, kahit iya, di pa na magdaog ka mo sa mga dilagko, linibo ka mga papremyo diri sa XFM. Okay, ang Santon Plus Gold, babakal naton sa mga suki ng mga butika diri sa Rojas City, kag probinsya sang Capiz, diri sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southside Drugstore, Grace Pharmacy, kag sa mga suki ninyo ng mga butika. Pwede man order on, no? Ang Santon Plus Gold online, pagi naman sa Shopee, kag TikTok Shop. Santon Plus Gold. Okay, sa aton siring pagpangalagad banwa, check ta ang report ni katropang Michael Inuslay. Diri sa aton siring pagpangalagad mga kabinan, sa aton siring pala tuntunan. Balon ta, anong ining ginpatigayon ng press conference sa aton siring mga katapo, mga kabinan sang PDEA. No? Status ang illegal nga droga, mga kaabyanan. Kag sa ilang pagbanta nga man na daw halos hindi makuanaw, maubos-ubos aw. Ha? Anong problema sa illegal nga droga, Dave? Ha? Kay kada-kada kadamo pa eh. Kadamo pa mga kabinan sa mga dalagko ng mga illegalista until now daw hindi daw ka mga unpredictable.
0: Bullseye! Bullseye!
1: No? Unpredictable man yung akon man. No? Dalag ko ng mga illegalista nga daw kwan bla? Ha? Daw pinaglihi mga kabinan sa no limit ang ire? No? Touch me not? Tsakto? Nuli, no? Oo. Touch me not. Huwag mo akong salingin. Dibla? Mga untouchable. Daw mga privilege animal, mga kabinan nga ti... Hindi mo pwede kwanon kay man protektado.
2: Oh no.
1: Ha? May na babandog pero daw kontra sa piyakaw.
2: Ayoy.
1: Ah. I-check naton report ni katropang Michael Enoslay.
3: Live report. Live report.
4: Kahapon na gani nga adlaw katropang Joven nagpatigayon sa nga press conference no ang aton sini nga mga katapo sa nga tanan nga mga sakop no sa nga ahensya sa nga aton sini nga mga otoridad man diri sa may bahin sa nga syudad sa nga Rojas kaga probinsya man iya sang kapis sa katropang Joven kahapon nangin dinapit nga bisita sa ginpatigayon nga press conference no ang aton sini nga Philippine Drug Enforcement Agency sa pagpanguna man sa aton sini nga hepe no sa aton sini nga PDEA si attorney Jory Rakamura katropang Joven kahapon nga adlaw kaga yara man ang presensya no sa aton man sini nga provincial government no sa kwan man no bilang focal person no kaga sangkapis anti-drug abuse council o kun padak no si retired Colonel Primo Gulingay no katropang Joven kaga kaupod man ang aton sini nga kadak no o kun ang aton sini nga city ara man no ang ila sini nga presensya para man nga tiya sa ila sini nga pag-ugyon kag sa ila man iya nga pagmonitor diri sa aton sa syudad sang Rojas kun nga man bala nga ti padayon nga nagataas ang illegal nga droga no diri sa aton sa may bahin man iya sa syudad sang Rojas kag probinsya man na sang Capiz no sa Capin 463 ka mga kabaranggayan diri sa syudad sang Rojas ang drug clerk palang gid no katropang Joven amo ang 443 no ka mga kabaranggayan kami ara pa sa karon nga 30 ka mga or 97 ka mga drug free no ang syudad sang Rojas samtang sa may bahin naman iya record no nagikan sa Balay Silangan Information Center may ara kita nga 16 ka mga munisipyo no diri sa may bahin sang syudad or diri sa probinsya sang Capiz kag may ara man sang 14 no ka mga barangay Silangan or Balay Silangan rather ang ining 17 ka mga banwa no kag may ara sang okon may ara sang ginaano pa no ginastudihan or gina kwan pa sa karon no ginadahom-dahom nga ti madugangan pa ang ining mga ining mga madugangan ining mga Balay Silangan dire sa aton sa may bahin man iya sa syudad man iya sang Rojas kaga probinsya man sang Capiz nga abala nga ti sunod diri ang pamangkot kahapon nga indi maubos ang illegal nga droga diri sa aton sa syudad sang Rojas kag probinsya man sang Capiz ini ang ginsabatman ni retired Colonel Primo Gulingay ang aton sini nga padak kag focal person sang Capiz anti drug abuse council nga sunod diri mas madamo pa iya ang protector kaysa no sa mga nagagamit nagaduso, nagabaligya sang droga diri sa aton sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Siyempre isa na diri no ang iya sini nga ginhalimbawa kahapon nga adlaw katropang Joven amo ang isa sa mga pamilya mismo amo man ang isa sa mga protektor sa ila sini mismo nga pamilya man nga nagagamit o kung nagabaligya sang illegal nga droga no kay sunod diri sa iya wala kita sang may nakita nga pamilya nga nagabitbit sang ila sini nga isa sa mga miyembro sang ila sini nga pamilya nga dala sa mga police station naton agod nga isga surrender nila katropang Joven ang ila sini nga mga miyembro sang ila sini nga pamilya nga ario ang akon sini nga anak ang akon sini nga asawa or ang akon sini nga bana nagagamit sang illegal nga droga igasungka ko di no sa kundiin man nga mga police station diri sa may bahin sang syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz para nga tiya indi naton maprotektaran no ang ining mga illegal nga mga buluhaton aton nga ginahimo nila no adri sa aton nga palibot sang syudad kag probinsya man sang Capiz katropang Joven yari ang nangin kabahin man sang aton sininga pagkuha no sang impormasyon sa ginpatigayon nga press conference kaupod ang aton siniman iya nga mga katapo sang PDEA kag sang aton sininga focal person sang Capiz Anti-Drug Abuse Council o ariko kaupod naton kahapon no kag naghatag man sang iya sininga komento si retired Colonel Primo Gulingay.
5: Ama input lang ko ah. Ang question is, despite sang sige nga bypass, naman wala ka kaubos. Okay. Pag nadakpan ka sa bypass, ang penalty is maximum or reclusion tempor, reclusion perpetua 20 to 40 years. Ang non-bailable na. Ang problema, tungod sang profit motive, kaya ang drugs negosyo inisya high risk, high profit, tax-free. Pagka pinatay mo o naresto ang isa, kay maayo ina nga kita, may magwa naman nga negosyante. Oh, may mga pinuminon kita nakita nyo na ha? May ara kita Riptide, may ara kita ASF, may ara kita Avian Flow. Pag tumunga ina nga mga pinuminon, diapiktuhan ang demand. Nakita nyo? Hindi tani magkaon sang karne, halin dito, kay base may muna. Ang sa drugs, why sang nagambal hindi tanay mag-drugs? Naamo na ang challenge sa aton tanan-tanan. Kaya ang programa abi nga ginayakap naton is puro lang dakop. Tandaan ta, pag dinakop ta ang tawo, ang sunod sina mapriso. Pag napriso siya, hindi na ina siya sang taxpayer, kundi tax eater na siya. Kaysa prisuhan, free board and lodging. Nakita nyo? Gagastusan pa yun na siya naton. Whereas, kung aton iwalay ang puti at ang dekolor, ang gusto sing ganon, ang aton approach siya is total approach na ilagin ko sang pag-abot sang PDEA. Kay ang ila-approach mong, hindi lang iya sa bypass, hindi lang sa aresto. Kalabot na kita sa pag-involve sang iban niya agencies. Kung na-track ninyo sa amon mga release, na-involve na ang iban niya agencies, ang una police kilang inikag-PDEA, kagang participation sa iban niya agency, eh, hindi na da-exempted ang media, ang mag-criticize lang. Di ba? Wala ba na kamu kabalo nga kamu pwede kid makabulig? Paghambal lang ninyo na hindi kamu magamit sang droga, kaya hambal sa Tagalog, pag gumagamit ka ng disinteng trabaho, na gaganda ang buhay. Hambal naman nila, pag gumamit ka ng droga, liliwanag ang iyong bahay. Kay may servisyo ang Jewel, ang De Jesus, Alcazare, ng kunano nga punerarya, kay ikamatay mo ina. Ang amon lang na-appeal sa media is to help us. We do not want to add additional number of clients sa mga abogado, sa clients sa korte, sa clients sa provincial jail. Ang aton provincial jail subong, shifting na ang tulog. Nga man, kay kahinay man madispos ang kaso, ara sila dira kung minsan may differential pa na pagwas ang ilang sentensya, lampas sa ilang detention period. Arrest is not the best alternative, maniwala ka mo. Hindi na sila pag-arestuhon. Ang hambal nila, the smallest unit of the community is, ano? Hambal nyo, barangay, di ba? The smallest LGU. As far as drugs, the smallest community is the family. Yan. Anong ginahimu naton? Buligan nyo kami sing dispat sa sinisa aton mga tao na consent, including you. Kaya ang hambal nila sa Capiz damo sang puser, minatood ina. Ang hambal nila, damo sang user. Kung wala ka mo kabalo kung anong pinakadamo nga drug personality sa aton, ang protector nga man kay protection is not only limited to material or financial gain. Mere tolerance of anybody in your family is considered direct or indirect protection to drug abuse. Kakita na pala kamo sang nanay nga gin-report kay iya bata na gabaligya. May nanay nga naghambal, ginasama dyo lang amon niya pamilya. ako magka-testify ako, may ara ko sinasaguna sa ari pagkudiri, mga prominente nga tao, ang isa elected official sa probinsa, sila mismo ang nagpadakop sa ila nga bugto para marihab. May isa man, dating mayor man, gimpadakop yaman ang iya pagkaisa. May ara man, nga prominente man, gimpadakop yaman ang iya nga mga bugto na. Amo na tani nga pinuminin ang magwabala. Ang gusto namon sing ganon, hindi natun paghulaton nga makalabot kita sa aresto kay hindi man kami happy, may papriso kami. Hindi inamayo. Kag ang posible nga nagagamit sang droga, gangisingisi na sa imo atubang, hindi ka kapiparar, birahon ka niya, kay pananawan niya sa imo, maligno. Amo ina, buligan nyo kami sing paabot sila sa aton nga mga listeners, kay kamo pinaka-importante ka mga sektor sa kampanya, wala lang kamo sila kabalo, wala lang nila na na-appreciate kay abi nila sa inyo, pira-pera lang, abi nila sa inyo, advertisement lang, hindi. Pamo pinaka-importante nga sektor as far as the kampanya is concerned. You and I can be the best communicator. You and I can be a potential protector. And you and I can be advocates. Amo na ang aton nga message subong, buligan nyo kami. We do not want to arrest somebody. We are not happy with the arrest. Hindi na, although nga ang amon sila nga papel, mag-change na kita sa mindset na ang kampanya sa droga is not limited to arrest. Na muna nakita nyo bala amon mga meetings, napa-attend na namon ang DOLE, napa-attend na namon ang prosecution service, napa-attend namon ang judges, napa-attend namon ang DepEd, napa-attend namon ang probation, napa-attend namon ang TESDA. So that nga ang mga reasons nga man nag-drugs ka, may rason. Pero ang hindi natin damabaton nga pigado ka kag nag-droga ka, hindi na yabisiyos ang pigado. Na amun lang namon nga pinaka-purpose ni, buligan nyo kami kay ang amon ba isa lang. Ang amon dulungan, madamo ina para magpamati isang suggestion sa kunsin o sa inyo. Kung kamo dili tanan-tanan, magbulig kami, to shout to the whole world na ako gusto ko, ako kag ang akong bilog na pamilya, wala nagagamit, wala nagabakal, wala nagatolerate, dutay na lang amon patrolyahan. Mayara kita nga success story. Napatian nyo ining poaching nang napamatay sa Pilipante. Ang program sa World Wildlife
4: na. Okay, no? Napatian nato, no? Ang aton sining focal person sang kapis sa Anti-Illegal Drug Abuse Council, no? Si Mr. Primo Gulingay, katropang Joven. So, sa karon, ang amuni ang ila sining panawagan nga buligan nato, no? Ang aton sini nga mga katapo sang kapulisan, no, kag sa tanan man nga mga miyembro sang Anti-Illegal Drug Abuse Council diri sa bilog nga probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas, agudto nga tiya malikawan naton sa Gyapon ang pag-engage sa illegal nga mga buluhaton, no, kaya
1: katropang Michael, okay, naplastar bala dire kon anong plastada sang Capiz pagabot sa illegal nga droga. Oo, yes, diin nagahalin ang droga, din ang source naton nga daw kadamo, ganyan sa Capiz, kay ti, kung naton siling ngalantawon, no? Base sa, kung basihan lang ha, no? Ang operation sang droga, nga ginapatigayon sa naton kapulisan, ang Capiz, ikaduha sa Iloilo. Correct?
4: Yes, sa katropang
1: ang Capiz ikaduha na sa Iloilo, no? Nga pag-abot mga kabinan sa operation, so dira ma sa Western Visayas di may ara man Aklan o Iloilo, may province man na. May Aklan ka, Antique, no? Pag-abot sa implementation sini, di pa mangkot dinihalin. Dinalin ng droga, no? Nga man daw damo gidiyaw katropang Michael.
4: Amo na gani, no, isa man na sa mga ginahambal kahapon.
1: Ang sabat ang kinanglan ko, diin halin, suno sa ila.
4: Based man diri sa information ta katropang Joven no nga konsulin hindi man gilayon nga mahibaluan no konsulin gidbala naghalin ang ining
1: araw-araw nga hindi mahibaluan diri. Pwede na bala nga hindi mahibaluan ibaluan ganin nila kung sinong druga kundi tapos hindi nila mahibaluan kundi naghalin oh
4: amo na gani katropang Joven kay sunod diri may ara kita sa pila ka mga ports no diri sa may bahin sa nga probinsya sa nga Capiz no katropang Joven nga wherein nga ti may posibilidad nga diri nagaagi ang mga ginapa
1: so hindi sila dalas, sure no? Sina hindi sila sure
4: so based man abi no katropang Joven sa ila sini nga ginahatag man sa aton nga information nga bisan ano pa kaidid nga pag pantay nila katropang Joven kag pag ano man no pag lantaw or pag pantay sa aton sini pila ka mga ports areas diri sa aton sa may bahin sa nga probinsya sa Capiz no sa Gyapon ang may ara gid nga nalulutsan no ang aton sini nga mga katapo man iya sa
1: ang pamangkot ko nga man nalulutsan sila.
4: Amo man gani no katropa Joven kaya
1: wala pinamangkot sila di mga presko no di ka mo maguya-uya mamangkot trabaho na nila mo
4: amo gani man katropa nga Joven but sunok man diri kay kun halimbawa no kun magkadto ka sa Iloilo may mga madadakpan dito sa Iloilo ang ginahambal abi man katropang Joven diri man sa Capiz naghalina pero kung may ara man katropang Joven kung may madakpan diri sa Capiz may ara man nga naghambal nga ti sa Iloilo man no naghalin kag sa iban man nga makaipina
1: ay tinagpinati man sila ya nagpinati man sila ya
4: ginavalidate
1: pa man ang pamangkot dati sa balandi sa validation yo ti anong resulta sina sa validation nga na
4: kaya hindi pa man nila sure gid nga mahatag pa sa karon katropang Joven kung pila gid kung ano gid no kag sa diin gid bala nagahalin
1: ati magamo nang sabat sa PDEA kag sang Drug Abuse Council ti wala eh nagpa-prescon pa sila
4: kay
1: o, ano to pagwapo
4: kaya ang aton lang diri man iya nga ginahawiran na katropang Joven based man diri sa total numbers of operations nila bi man no katropang Joven
1: ati wait today labor sa operasyon kay ti kuan na nila ya ha obligasyon na nila mag-operate kay damo na gani droga di blang pamangkot na ton din ng source di ba kung sama ko sa mga gripo pa din ng kuanaw din ng galikaw pangitaon mo na oh wait di nila makita na.
4: Kaysa gihapon abi katropang Joven nagapadayon man sa gihapon ang ila sini nga monitoring man no kag pagbantay man sa paidid pag nila sini nga pagbantay man katropang Joven sa nga aton sini nga mga katapo sa nga otoridad no ilabi na gid sa aton man nga PDEA nga sa gihapon daw makalilibog gani man sa ilang apart nga bisan ano nga pagbantay no madamo sa gihapon sa mga nagasulod diri sa aton sa Capiz katropang Joven kaya apisar nga ti madamo sa mga gidpangdakop diri sa aton sa gihapon ang indi gid maubos-ubos no amo man gani sana siling kagahapon sa aton sini nga focal person sang Capiz sa Anti-Illegal Drug Abuse Council nga isa sa mga mabudlay nga pag isa sa mga pinakamabudlay nga pagtapna sang illegal nga droga bangod sa gihapon sa madamo no nga mga protektor nga amo na ang isa man sa ila man
1: sa speaking of protector ang ginangasa lang to ni Gulingaya ang pamilya ko no protect oh check to na pero dire na determinar nila nga may mga pulis nga protector sang illegal nga droga oh may na may ara man na sa intelligence gathering nila
4: may ara man siguro posible katropang Joven
1: oh pero anong ginaobra nila sinada kay kun sa bahin nila may ara sa mga oh, may na-monitor sila ang ginaobra nila ko, no?
4: May ara man siguro katropang Joven no sa nasiling tanan.
1: Ano pa mangkot to gani? Anong ginaobra nila? Why mo nyo pinamangkot?
4: Kaya kahapon abi katropang Joven mas ginfokusan ginato abi man kagapon sa pagpamangkot man no ang
1: oh, mo na yung dapat fokusan sa mga pamangkot. Anong ginaobra nyo? Oh, din ang source. Kay bala mo kung hindi nyo na mapitala ng source. At iway. Oh, bisyan na nonyo ka kwande do parehas na blasang mga gamhon na da. Bisyan na mo ka garab na da kon te hindi mo pagpatyo ng ugat. Hindi mo pagbunuto ng ugat katropang Michael. Ati do gagugago lang mga pulis na tunda kag mga operatiba eh. No, nga sagi lang da kagaka gutrab ka gutrab. Oh, titubo mang gyapon nga tubo. Di bala kapoy na?
4: Amo man gani katropa nga Joven. Oh. Pero sa gihapon ah, sunok man diri sa ilaman ang sa gihapon padayon man ang ila sini iya nga pag pangampanya no, ang matubos or matapos ang ining
1: problema. Oh, wala yung pinamangkot daman niya mga kadakpan nyo. Ah, madakpan nyo subong dugay-dugay arna sa guwa.
4: Amo man gani katropa ang
1: Joven. Ano man mo gani tani pinamangkot na? Oh, nga ba titigin pasabat nyo to sa ila? Naman maton sir, ang monitor naman, may mga ka nadalakpan ka mo, pila lang kabulan, nara na sa guwa, anong natabo?
4: Kay basement abi, katropang Joven, no? Depende man abi sa mga makuha ng mga items, no? Sa mga subject.
1: Anong dipindi? Anong dipindi sa kuha ng items? Binulto na gani, kagawa pa, dapat dapat na non-available na na.
4: Basi gani, siguro may mga
1: anong basi?
4: Kaso nga dismiss, katropang Joven, eh?
1: Oo. Oh. Tay, anong sabat nila ang mag-amo na?
4: Wala man na mentionar kahapon, no?
1: Oo, oh, kayo yung pinamangkot sa mo. Pinamate man lang ka mo sila to.
4: Oo. Amo man gani, katropang Joven. Pero kay basement rin, no? Madamo man gihapon rin sa mga namumonitor sa syudad sa Rojas kag probinsya sa Capiz nga tinagapadayon sa gihapon man, ah. Katropang Joven, ang ila sini iya nga pag-bantay man, no? Agunto nga tiya, hindi na magdamo or magdata ang druga diri sa aton sa may bahin man niya sa siyudad sang Rojas katropang Joven.
1: Mm. Apamangkot ko pagid nga isa. 47 ka mga barangay sa siyudad sang Rojas. Pilang under sa influence ng droga gyapon 27. Mm. Apamangkot na ano ni sa 47 nadugangan ina o ko nabuhinan na.
4: Wala pa katropang Joven, no? Steady man sa gihapon ang ining mga barangay nga padayon ang ginamonitor katropang Joven.
1: Oh, atong nadraglade na nila, sigurado sila nga wain na to droga?
4: May wala pa man karon sila sang may nagagawa nga information kay ginavalidate pa nila ini sa karon katropang Joven kay based dere sa information naton nga ang mga lugar nga nasulod dere katropang Joven may ara sila sa mga namumonitor pero bisan apisar nga ti na drug lord na ang ining mga barangay pero hindi man sa gyapon lipod manigar nga may ara sa gyapon sa managa engage nga illegal katropang Joven.
1: Oh, sa Roa City no, sa 27 ano kuno nga barangay pinakadamo droga diri katropang Michael?
4: Nagapanguna diri katropang Joven ang barangay Punta Tabok siyudad sang Rojas katropang Joven.
1: Tapos
4: so gina may ari diri kay pasunod ini kahapon mo ang gina mentionar diri kahapon sa aton man iya katropang Joven ang barangay Punta Tabok may ari diri ang barangay
1: ano dayon ang pinaka masunod ko nang nagadamo ang droga barangay Punta Tabok ano nga barangay ang masunod
4: barangay Tangke
1: tapos
4: barangay Disa kag barangay Lawaan no katropang Joven. Kag dares na ang iban nga mga barangay nga may ari diri no ang barangay Dumulog barangay Kulase barangay Milibili no katropang Joven kag ang barangay San Jose no included diri amo ning mga pila karon ka mga barangay nga amo ning padayon nga may mataas gid nga monitoring sa illegal nga droga katropang Joven.
1: Oh, tinan ako nang ginobra nila kuno da.
4: So padayon ang ila nga pag engage sa aton sini nga mga barangay officials no ilabi na gid sa BADAC kag pagmonitor sa mga pila ka mga personalidad nga nagagwa sulod dira sa may ila sini nga barangay kag parang mahibaluan no nga mamonitor kung anong hulag sa pila ka mga may mga drug personalities sa ila sini nga barangay man katropang Joven.
1: Okay. Sige.
4: So kahapon gani no sa nasilingtan na katropang Joven kag
1: ano ining balay silangan gani pila na ni kabilog pila ang aktibo sine nga nagakuan ganagaga nga mapusla na
4: sa bahin iya sang sa bahay silangan naman niya katropang Joven no sa bahay silangan information center naton sa bilog o sa 16 ka mga o sa 17 tanan katropang Joven, 16 ka munisipyo kag isa ka syudad, may ara na kita sang 14 no kabalay silangan katropang Joven.
1: No, di nahamtang ning mga 14 ngani.
4: May ari diri sa syudad sang Rojas no tatlo sa Panay, isa sa Panay, sa Dumalag, Katropang Joven, ang sa dumalag iya ang for inauguration lang, no?
1: Sigurado ka may ari na sa Roa City?
4: Ari included na rin ang Roa City, Katropang Joven.
1: Oh, ang pagkabalo ko sa Roa City, daw ginakumplito pa nila ni?
4: Kwan pa ni siya, for inauguration, no? Pagkabuksan.
1: Oh, subot silingon, wala pa na nagagana?
4: Oh, wala pa, no?
1: Oh, pamangkot ko yan, ang nagagana na yan. Ang...

0: Okay, ang Roja City panay kag ang dumalag no, ang wala pa na include rika.
1: Nan, oh, tapos ang Balmo including Roja City. Paano ma-include ka ing ginapamangkot ko mo na operate pa lang?
0: Mm, amo ni katropang Joven sa liwat no, ang Roja City panay dumalag ang wala pa na include rika kay for inauguration pa lang ini.
1: Panay o kompanitan?
0: Panay kag dumalag panay lang oh, ari katropang Joven sa record panay lang gid.
1: Ang ano?
0: Ang wala pa pala nabuksan nga balay sila nga na information center.
1: Paano nag-operate ang kwan? Paano nag-operate ang ining balay sila nga nabe katropang Elmer? Katropang Michael. Anong proseso nila sini?
0: Kay based man sa mga information aton katropang Joven no, sa ilaman sila nga ginahatag sa aton nga kun halimbawa no daw kapareho bala sang rehabilitation center no, katropang Joven.
1: Well, no that pa rehabilitation center ginaya, pero paano ang operation sina? Okay, so, kung may interesado dira ya no, kung may interesado nga pamilya no nga magparehab ko na nung plastada dira to di mabuligan taman amo na ning gusto nila nga buligan sila te buligan ta eh o sige leo kabi plastar kon ma kung paano nag-operate ning balay silangan ani kon may ara kadabi nga parinte abi da nga daw gusto mo na yang magbag-o siya anong din ko makadto anong proseso sini?
0: Do wala pa ko ideya gid katropang Joven no kung sa
1: dili sila pagpatok hapon.
0: Wala man katropang Joven, ang kwan lang dari ang record lang git ang ilagin hatag dari sa aton man katropang Joven.
1: Mm. Oh, sige assignment mo na ha. Kun pa no okay, na nagakwan na nagakwan ng balay silangan nga na ha.
0: Okay, sige. So tingwaon aton liwat nga malabot no ang aton sining kwan man no ang aton sining naga-facilitate sini katropang Joven kung ano git ang plastada sini no kung paano nga makasulod abi no sa sining sa sining balay silangan na Reformation Center katropang Joven nga sa karon ang probinsya sang Capiz ang mayara na sang 14 no kamangka balay silangan man katropang Joven. So kahapon gin nag-request man ang aton sining PDIA no kaupod man ang aton sining Roa City or ang aton sining KADAC ang aton sining City Anti-Drug Abuse Council sa mga miyembro sang mga media kag mga kapulisan diri sa siyudad sang Rojas no kay subong mayara nga ginapatigayon nga drug tests no sa hanay sang aton sininga pulisya kag sa mga media man katropang Joven nga sa karon diri ini no ginabutang sa may bahin sang Rojas sa City PNP man no ginapamunuan man ini sang aton sininga City Health Office man katropang Joven no kag agudto nga may baluan bala kon sino ang naga-engage sa parts ng media sa mga illegal nga buluhaton kapareho sang paggamit sang illegal nga droga o kon anuman nga sahi sang drugs katropang Joven kag sa hanay man sang aton sini nga pulisya sa karon may record na diri katropang Joven nga 28 pa lang no ka mga personnels naton ang arena naga ano na diri no nagapila naga kuha sang ila sining urine no kay ginatest ini katropang Joven no sa subong iya nga aga no ginapangunahan man sa karon ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang okay na ma'am ara sa okay ato na sa sadalom okay sige. Okay, sige. So, ginpatawag na ni sa gani katropang Joven kay para pangunahan na niya ni, no? Ang ining drug test, no? Sa subong iya. Nga aga. Ato na sa ito sa dalom. Okay na. Okay, sige, okay, sige.
1: We will have a separate report regarding that, katropang Michael. Salamat!
0: Okay, sige. So, tugaan ta ni karon katropang Joven, no? Agad itong ating maplastar natun kung ano gid ang tinutuyo sini, no? Sa sini karon nga drug testing nga pagahiwaton
1: sa tinutuyo sina nung hibalo na tinutuyo tin syempre tinutuyo sina madakpa ng mga droga eh
0: oo amo
1: galang lang may ibang pagad nga tinutuyo na hay
0: okay sige so
1: ano inang drug testing na ano na Roja City PNP lang sino mga involvado da
0: Roja City PNP lang gid ni personnels katropang Joven kag upod man ang mga katapos ang media no sa sining ginapatigayon nga drug testing sa subong iya nga mga tinunog to mahibaluan kung sino ba lang mga nag-engage sa illegal nga mga buluhaton na katropang Joven kaangay sa paggamit sa illegal nga droga. Bantayan ini karon no sa

0: Naton man ka mga public affairs program diri sa may bahin sa XFM Rojas. Direktamente na gilamang diri sa Rojas City Police Station para sa 106.5 XFM News. Ini si katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, panabong, salamat katropang Michael Inuslay sa sining information, mga kabinan, no? May kang tanan sa sining ginpati ngayon nga press conference kahapon, no? Sa ing PDEA. O, kopo dang tonsining provincial drug abuse council. May kang tanan, mga kabinan, sa status, no? Sang illegal nga droga, no? Diri sa ton sa probinsya. O, ti si Primo Gulingay man naghambalo, damo gidya droga di sa Capiz. Ha? Kag siya man nagkonfirmar, damo protector di sa Capiz. Tiyan, unta na. Eh, damo gali protector de, manuta. Ha? O. Sa Roa City, 27, ka mga kabaranggayan, still, ha? Aras drug, galapta, gapon droga. O. Ang mga way malawag, gari ang mga kabaranggayan, no? Nga... mga kabaranggayan, mga kabiyanan, nga still wala pa sang kumbaga tiway pa way pa klaro. Oh. Banika, baybay, bolo, kagay, kulase, kulahaw, dayaw, dinginan, dumulog. Oh, inzo. No? Lawaan, Libas, Luktugan, Lunoy, Milibili, Mungpong, Barangay 1, Barangay 4, Barangay 7, Barangay 8, Barangay 9, Punta Tabok, San Jose, Tansa, Tangke, Tisa. Muni mga kabaranggayan, mga biyan, diri sa syudad. Kag, kung magamuni, nga deklarasyon mga kabinan ni Primo Gulingay nga damo gapon droga kag damo protector ay ti masalungkake ni karon istoryanta lang sa Aurora City ha masalungkake ni karon sa gusto matabo ni Mayor Ronnie Dadibas nga mangin drug free ang syudad sang Rojas. Bullseye! Bullseye! Oh, di ba la? Ito siling tagani, mga kaabyanan, na damo na di isang mga grupo, gani, oh, may pidiyo, may pidik, no? May pidiya, oh, damo na di isang mga nag-a-operate, mga kaabyanan. Di ba? So may punto, diri, konti, ha, ining hambal ni Primo Gulingay, mga kaabyanan, damo protector, kag number one protector, sang illegal nga droga, mga abyan. No? Ang pamilya mismo, that is correct. Kaya tibalana na nila, ilang bata na sugapa na sa droga, hindi pa na pag-report sa pulis. Balana na nila, ang yabana, gabalidya droga, hindi pa na pag-isugid sa pulis, kaya siyempre ka-income. Oh. So, protector pa lang, ara na sa sulod sang pamilya, medyo budlay na. No? Kaya ti, may araya pamilya para sa ila tabu. Nga ti, ikaw mismo yama sugid as bata mo sa pulis. Ay ba, siti, ibash ka, kutsukutsuhan ka na sa mga marites. Oh. Ti, mas gustoon pa na nila nga i-chisme sila ikumpara nga ipariha bata nila.
2: Oh no.
1: Oh, muna ka kwan, amo na klase bagangan may utok ang iba naton nga mga kauturan.
2: Ayo.
1: Di ba? Mas gusto pa nila nga hindi sila pag-chisme sa. Ah, di bali na adik bata nila, adik bana nila, adik ba. Ah, miyembro sang pamilya nila, ba is importante lang wala chismis, di bali na nga. Adik. Dayaw ka sa Pinoy mo. Oh. Next, protector. Kung kayo isa, mga opisyalis ng barangay. Ayoy! Bala na gid na kung sinong adik na sa ila. Bala na gid na kung sinong gawalidya droga. Pero huwag pa na sa bungog nila. Ayaw! Ah, otro man ang pulis. Ah, otro man ang pulis nga nagapabungol-bungol kag nagapabuta-buta.
2: Oh no.
1: 'Di ba? Ngaman bala naman na nila kung sino mga tarpulano nga na, ngaman ting nga man hindi na pag-i-raid. Oh, kay ngaman. Ah, nakatimbre mo.
2: Oh no.
1: 'Di ba? Kay ngaman nakatimbre. Ang balta gani, ya, yeah, illegal nga mga bulohaton. Hindi na magdugay. Hindi ina, hindi ina ya mag-umwad. Kung wala sang mga ginapanghatagan, kaginapahamham sang kwarta, halin mismo sa mga otoridad. Kapate, gid ko sinaya. Ha? Ang pulis tang intel community ta balaan man na nila. Tinga man gina-allow nyo na. Diba? Nga man ga, arap, kung sinong mga protector da. Ano na, extra income nyo?
2: Ayaw!
1: Oh, kaya kung mag-amo man lang na pirme, no, halin sa pamilya, gambal ng pamilya nga ti. Ah, ginaprotektahan gani ka otoridad ya, legalista man pa kami. Do you think kung pa i-surrender na namon di munta tang iban? Oh. Kaya pulis na ton, otro man.
2: Ayoy!
1: Oh, liog landa ah. No? Sanguna ni, nagtagam-tagam na ni mga nagaproteksyon-proteksyon sa droga ni. Subong daw gamat-amat naman kuno sila damo.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, kung hindi, men in uniform nga ti, ara pa sa serbisyo. Oh, ang iban, oh, dati nga pulis nga may connection sa sulod. Amo tong nag-a-tag-proteksyon.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Ay, panugay, kamugani da. Amo nakita nyo, sige, duging ka-droga di. Oh, ang pamangkot ha, bala nyo. Oh, damo ni gambal ang droga di, paano nakakaluso? Tara, tracking! Oh, ginasakay dati nung ginobra sa aton yung mga kapulisan, da. Anong ginobra sa PDIA, da, to check? No? May ginobra ka mo da nga para nga ti, madeterminar na. Kaya kung isa, ya, tag-iya ka tracking, kung hindi, pulis. Dati nga pulis! Ayaw! Oh, kung may connection sa police, hindi pagpakwanda kay may drugs kami da. Oh, tiki, kumaga muna. Oh. Why eh? Ang aton yung mga puerto, otro man. Dalaan ka lang sang ido, nga nagapulo pungko, pungko, ido nga ti. No? Maluoy ka. So damo kung gustohon lang gadya droga, damo pa maagi, ha? O galing kay ti, ha? Bato-bato sa langit, tamaan na magalit yun magalit, aragoy lang ka mo galing da. Kaya mo na, sakit sang ulo na ton subong. Hindi niya makuha sa pa-picture-picture kapag drug test, ha? Ha? Napa-picture-picture naman ta, kay ti, oh, para kuno abi, may ano na, oh. Ining droga-droga nga, ne? Ining mga kwan-kwan nga ni, oh, laban-laban dalalo naman ni sa suna.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, pati yung katropang Jason, oh. Dalo naman ni sa suna. Oh, pagwapo naman ni. Ay, aray naman mga tao ni Uuman nga. Diba? Ano, dalo naman ni, para may mention naman to sa suna. Oh. Diba? Tama ko. Ay, oo, maluoy ka, nuli do it. Oh, muning kalbo ni nulo dito, mang dokas pahon kalbo niya, baga muning hampanganay isang gobyerno ta.
2: Ay!
1: real talk ah. No? Ako gapati, ikaw makabuling ni dako. Oh, palayasan nyo di bali mga kwan? Palayasan nyo di bali sa kape sa mga protectors droga de? Oh, bala nyo na na kung sino ah. No? Kaya kung mapalayas, hindi, why na sila protection? Hindi, kundi, matagam na na sila. Oh, pagtagam na nila, oh, strike nyo, dakpan nyo, pirme. Oh, para ati suntat negosyo. Diba? Kagkampanyahan mga kabinan sa mga eskwilahan eh, mga pamitagsa ka mga barangay. Oh. Kaya sa long day nyo na makuha protection, wala ginakulba mga kabinan. May kulba man guro, ah, gamay lang. No? Kaya, di ba? Kung may kulbagin man, gamay lang, kaya ti may protector mo. Hambal ni Primo Gulinggay, ha? Siya na nag-ambal sina. No? Amo nang ambal niya, damo droga, kay damo man, protector. Kaya anong tanang protector? Tulok-tulokon talang na.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Ha, Primo Gulinggay? Kaya kung pinang-apok niya na, oh. Kasi as long ara na sila da sa sulod, why matabo sa kampanya niyo, ah? Magkalapod-pod lang yang kuan, magkalapod-pod lang yang sapatos kapidiya sa operasyon nila da. Sa buman ng pulis, as long may protector, hindi nyo ginabako matapna-tapna ang droga. Gaginaguhay lang kamuda. Di ba? Oh. So dapat kung may kwanda, oh, pulis ta eh. Cleansing na yung kamuda. No? Todman. Hindi ginayaway, ginayang mga droga-droga nga na da. Kung why protector nga kwan, hindi nyo matakap na mga protector da. Okay, sige. Last number 35 dari sa aton sininga pagpangalagad mga byan sa aton sininga palatuntunan. Ah, sa aton sininga pagpangalagad. Okay? Ang ining bahin buylogan nga gadadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Atensyon sa mga katropa naton dira ha, no? Labi na sa mga kalalakinhan nga daw pulopigado nagidang ila sininga performance. Sa mga kalalakinhan, no, nga konsa diin daw ginayam irana ni Mrs. Ayoy! Gayam aid na si Mrs. Katie, pila pa lang kaduso. Ah, dunglay doon.
2: Oh, no.
1: Oh, ari na, oras na para mag, ah, inom sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo, mga kabyanan, natural, safe, and effective, no? 100%, ah, mga katropa. Kag, ini may ara sang maka, kag Clavo Wasca Herbal Extract, nga kon sa diin, mga katropa, ini sila ang nagabulig para nga maghatag sang kapagsik, kabakod, energy kag nagapataas ang libido level sang lawas. Amuna gani isang una kunwai kagana kay misis mo inom ka turbo para ganahan. Oh, di ba ang inom hambal ka niya pre nga manwai ka na gatandog kay misis mo. Niya pre. Oh, ang punto nga pre, daw grabe ka gadya mag-inom sa bungo. Ininom ko pre para makuan ko si misis ko ah. Oh, sinya kay bala mo kun kuan kun kun makainom ko, matyagang ko gagwapa si misis. Hindi malis gani mga lalaki mo. Ah, di ba? Yung kainom siya kuno gagwapa. Oh, ay gagaliya kuan ka lang. Now ginasawa mo na tapos subong nalawayan ka na. Ang problema sa imo hindi ang aura ni misis mo. Ang problema sa imo kay tiya, basi why na libido lawas mo, inom ka turbo. Oh, para magbalik ang pagtaas ang libido levels lawas mo, kundi hindi ka na yung mag-inom sang kwan, hindi ka na yung mag-inom sang makahulubog ng ilimnon. Oh, di ba? So turbo ang imnon mo, parikoy. Para sigurado maayong resulta. Baka lang turbo sa mga suki na ton nga mga butika diri sa Roja City kag probinsya sang Capiz. Ako nagainom kamo sini hindi niya pagihaboy ang empty blister. Ha, mga kaabyanan, no? Kay sarang na mapasakop sa aton sini nga Santo na Rex FM libu-libong pa premyo. Turbo. Ha? Solid ka kung naka turbo ka.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Pagbalik na ton, dugang pa nga mga balita diri sa aton sini nga palatuntunan. Standby. Oras naton last 9:38.
4: XFM.
5: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Maribel Sacco, ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutat tayo. Makapahubin pa sang nungo. Duty ka gid nga fresh.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
14: Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
15: Santon Gold Herbal Tea.
14: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
15: Mag Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
18: Ha?
17: Oh, ma? Ikaw na?
18: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
17: Clear Skin Herbal Soap?
18: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
17: Hala, tingala ko naghuben ka.
18: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
17: Ma, baklan mo mang kusina ha?
18: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
17: Oh, gali, diriyo.
18: Ah, dali na.
19: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
20: Mag Santon Plus Herbal Oil.
19: Garantisado
20: maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
20: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
19: mag Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Sister Pain.
22: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin, nagatip ng kumulan sa Sister Pain para dero-derecho ang training.
21: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
21: This is XFM 106.5 Roja City.
24: Mga katrupa, exciting!
25: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
0: X FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Kasi Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Santon Plus Gold.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel sa Antakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod-subong, tanan ko nga office mate. Nag-Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Pabibili sa mga butika.
23: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
26: Vision Next! Marami na ang natulungan!
27: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
26: Vision Mike Next! Kandali. Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Premium D3.
23: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong
3: Premium D3. Premium D3.
23: Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
3: Premium D3,
23: makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
28: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Plus Herbal Soap.
29: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
23: Nanamigin.
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Chronic pain.
4: Ang sakit.
3: Mag-assisted pain.
4: Muscle fever.
3: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
4: Mag-assisted pain.
3: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
3: Assisted pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Assisted pain.
4: Mabibili sa mga butika.
30: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kag karipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang

0: 자꾸
1: 아! 아! 아! 이었다!
0: 나는 아군 가서 몽! 몰라서 막 보공사 아군! 몰라!
2: Ugsad ang bulan. Kang nagapalanindog ang akong balahibo. Samtang naglakat ako sa dalan. Oh, baboy? Kag nagasugata siya sa akong? Oh, baboy nga nagabakya? Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
3: Mga katropa, isalaman ka bago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM!
4: Exciting!
5: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Alright, pabalik sa aton sining pagpangalagad mga katropa diri sa aton sining palang tuntun ang oras naton last 9:49 sa aton sining pangalagad. Good morning Anayda kay Ma'am Natalie Escalona Badoles sa Barangay 5. Nga padayon nga nagatutok ka diri sa aton sining pangalagad sa muman kay Melissa Buenvenida kay Kenneth Pasete, no? Si Robert Jude Padilla nagatutok kag si Ma'am Liza Digala o medyo na ulihi si Ma'am Liza, no? Ambal niyo, na-late pa mati, bago lang abot halin sa merkado, sang Pontevedra, subong nakatutok, naku ah. Okay, sige. Kay Nuli Duet, sa niya, base sa Punta Tabok, Goro. Okay, kay Alish Atamshua, nagatutok man mga kaabyanan. Live! Okay, diri sa aton sini nga pangalagad mga katropa, by the way, Friday subong. Magapatigayon kita karon no sang aton sini nga ikapila na 17th weekly draw. Sang aton sini nga Santo na Next FM libo-libong pa premyo sa mga katropa naton nga gusto maghingagaw mga kaabyanan, mga katropa. Sang ila sini nga mga entry, pwede pa kahingagaw before 12 noon, no? May pila pa kamo ka oras da. Sa mga gusto magpasakop, ariyo ang mga promo purchase nga sarang ninyo mapa sakop sa aton sini nga promo. Syempre mga kabinan ang Santon Plus Gold, syempre ang kinanglanon naton dira ang MT blister pad, no? Mga katropa, amo man ang premium D3 blister pad man. Duha ka empty blisters ang Turbo Dietary Supplement for Men kag sang ining lima ka empty sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Amo na mga kinahanglanon naton. So kun matyaga nyo may lima na kamoda ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix, may duha ka empty blister sang Turbo, may isa ka blister pad sang premium D3 or sang Santon Plus Gold, pwede na isulod sa sobre. No? Sa guwa sang sobre, isulat lang ang promo title, ang Santon na Next FM libo-libong papremyo. Isulat man ang kompleto nga pangalan, kagang edad, o isulat ang address, ang contact number o kunang cellphone number, ang pirma o pirmahan ninyo, kagang proof of purchase nga gingamit ninyo kung ginsulod sa sobre. Then ihulog ang inyo sini nga mga entries mga katropa diri sa aton sini nga bag-o nga broadcast studio. Ari kita diri sa may Sitio San Miguel, Barangay Tiza, Roja City. No? So ari lang kami sa kilid sang dalan, may pasakaon lang gamay. No, gamay. Gamay kuno ha. Gamay ha, gamay para magdihal di lang. Gamay. As is gamay lang. No? Exercise mo na gihapon. Ah. Alright. Ihulog lang din inyo sining mga entries. Kuhan lang ka muna. Bukas man nga mo nga gate dira sa mga katropa naton, mga kaabyanan. Ano? Bukas man nga ton sining gate. Itulod nyo lang. Medyo mabakod-bakod kay bago pa na mo. Tapos, pwede man ka mong kahulog dira sa pila naton ka mga drop box centers dira sa Jens Drug Station sa Pontevedra Public Market, no? Pwede nyo na mahulog dira man sa RB Butika sa Panitan Public Market kag sa Super K Drug Store sa Panay, no? Dira sa Poblasyon Ilaya, Panay Capiz. So hingagaw ka mo ha sa paghulog sang inyo sini nga mga entries mga katropa, no? Kay ti base kamo nagkaron ang magdaog sang nilibo ka mga papremyo. Another 3,000 na naman ang aton sini nga ipanagtag para sa aton sini nga lucky winner mga katropa. Kag of course sa grand draw mas dalag ko nga mga papremyo ang nagahulat sa inyo mga abyan. No? So napulo ang magdaog sang tag 5,000 pesos bilang consolation prizes. Ang third prize naton 20,000 pesos, ang second prize winner is 30,000 pesos kag ang fourth prize. Ang first prize. Aloy, ka, 50 mil pesos mga kaabyanan.
1: Wow!
0: So base ang ginainom mo na dang Santon Gold Coffee Mix ang magdala sa imo sang kadalagan, ha? Ang gingamit mo nga, ang gingamit ni Mr. nga Turbo. Mister, kung magamit kasi ni, hindi maguya-huya, ipasakop, di ganing ginakonsumo mo da ng Santon Plus Gold or Premium D3, mga katropa, ang magdala sa inyo sa kadalagaan sa Grand Draw. Di ba? So, hindi nyo na yung mapaktan. Imposible man lang na magdaog ka mo kung wala mong kamuyag intra. Pero kung nag-intra ka mo, posible ginaya mga katropa. So, gani pasakop na ha, sa aton sininga Santo na Rex FM, libo-libong papremyo.
1: Yahoo!
0: Iniisa kapag pasalamat mga kabyanan sa amon sininga President and CEO, Doc Rimilito Uy, sa padayon yung pagsuporta kag pagsakdag mga kabyanan sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. At syempre, parayon nyo nga pagpamati man kapag suporta diri sa 106.5 XFM Rojas. Okay, by the way, July na sa masunod nga kwan, sa masunod nga mga sinimana. Bantayan nyo ang July, syempre, ang anibersaryo sang XFM Rojas. May mga pakulo na naman kita. Oy, balantaya na naman ini.
1: Yahoo!
0: May mga pakulo na naman kita. Sa mga gusto magka-t-shirt. Sa mga gusto magka-radyo. Sa mga gusto magdaog sang mga kwan, sang mga produkto naton nga mga papremyo. Tutok lang ha, sa bulan sang Hulyo mga katropa. Okay, damo sa mga pakulo ang 106.5 XFM Rojas sa inyo.
2: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Si Rafael Turbo Digno, sila niya kampiyon inyo station, Ludi Jobo. Malapad-lapad kag malamig-lamig. Pero pasensya lang kid kay why pa na namon maano? Why pa na namon makuan kid mahimos-himos. May mga nabilin pa nga may mga finishing touches pa. Di matapos-tapos na mahimos namon, makita mo na gid ning beauty mo. Kabong gasa laramihay pa kami di Saramihay pa kami gamay naman lang. Mahimos ni ti tama gani ka presentable ni. Lapad ni kay mas lapad to sa building. Bal ni Eric Bering makaradyo lang kami sa XFM sapat na. Ito may radyo pa man kamuda. Kayo pa na Eric Bering. Ga kwan pa ga huni pa na baw huni.
1: Ayoy!
0: Daw pis-pis lang. Daw tik-tik. Ambal ni Rafael Dignos niya. Bawag anong gamay Ludi Jubin to hindi ka nakasakang.
1: Ayoy!
0: Saka Saka na niyan. Gamay lang nga puga-puga Rafael rimang tao niya. Puga-puga alang gamay kuha na na saka niya na Okay, sige ha. Daw alang-alang naging ang aton oras ning balita da mga kabinan nagikan sa kuan sa may bahin mga kabinan sang ano ni Banwas ang maayon tutukan nyo corona ang latest investigation sa mga kapulisan naton. May kang tanan sa sining mga estudyante nga ginaaligar na overdose kuno sang marijuana ho.
1: Oh no.
0: Mga tunto kabataan ni ginapa eskwela yup yung ilaw.
1: Ayoy.
0: Ay aga samad-samad na kunong radyo ni Eric Bering o kag ni Tay Musok. Ayawan na kuno adjust-adjust si tatay. Ah, sige lang ah. Adjust-adjust lang anay da ah. Okay, so Friday na naman mga katropa. So advance happy weekend sa aton tanan-tanan. Sabay pa mayo lang ang aton sininga pagpatigayon sang weekend ganiya. Recharge sa kuan nyo gani no ang sa mga lutoy na kapoy na. Recharge na.

0: Okay, standby na sa atong sininga drama, boxing gloves, susunod na. Partner ko technical, katropang Jason Anunoy. Ako naman ang inyo alagad, ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco. Kagaling pala tuntunan, Bullseye! Sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo!
1: Exciting!
0: Oras! Impunto! Las 10!
2: XFM
3: XFM.
4: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
3: Kasi gari sa kaservice ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nagsakit ang akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Mga katropa, excited!

0: 자꾸
1: 빨렸어.
0: 나는 아군 가수봉 몰라서 막아보공 사군 몰라.
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Oh, ba? Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Oh, baboy nga nagabakya? Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
3: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong estasyon, X-FM!
4: Exciting!

0: Saan ba, Alan? Kinasaktan niya ako!
1: Kapalan ka ginaikratan ka? Ang bagay sa naumuna! Ang bagno sa simento!

0: Ano, Nay?
1: Oo! Gindubog sa asawa sang pulis ang ikratan mo nga asawa.
0: Eh, nga ha?
1: Mamangkot ka pa? Ano ba ng asawa mo, ha? Di na mo siya ginpulot? Napamatsyag ko sa imo, oh! Dobirhin gin si Pearl na wala nakahimo sang sala!
0: Sinanay bala mo?
1: Ay, ambot sa imo pupuya! Kanugol sang tinunan mo na ginlupot mo lang sa buli mo! Ang asawa mo lang ang ginahambalan to sa barangay, ha?
0: Makadto ako dito, subungkit, Nay!

0: pertanyaan ku sang Bu Angga.
1: Bu Ang?
0: Oo. Pintas ginban ko nung siya ya, kung ginaabot. Naloka di amor siya abi ko nung mo. Ano pa? Kung abuton siya, tagong sinong babae nga masugata niya. Ginasakit niya. Pagamo ni isa ko yun sa mga nalita niya, yagang. Sigit sakit ka niya sa guya, kuya. Apdi-apdi. Kagin magmaskin niya ang guya ko sa dalan, ga. May nang gana kami nagbulig sa akon. Kung wala, basi ko nakalbo ng ulo ko. Kagin sagad pagin niya ganit ang buhok ko. Pero, okay naman yung gasga sa guya ko, ah. Pagin bulong naman ni sa sentro. Ati, sige na, puli na lang to. Hindi na ko di pagkabalaki.
1: Di na nga mga buwang?
0: Nagpalagyo. Matapos nga, gintabagan siya sa mga tao. Kagpagabatin niya sa pito sa pulis ga, dayo niya dalagan.
1: Gali? Ati, sige, sige. Balikan ko na lang mga bata. Manyaga na kami. Kaya mabalik ko dahil sa opisina.

0: Maayogin maglusot si Pearl ba? Suno sa mga hinuring-huring sa mga tao. Yung pagwa nila nga buang ang among mga babae nga naghalit kay Pearl?
1: Buang gada? Asawa to isang krido niya nga pulis, no?
0: Apang hindi pa ni amo? Gamuhon ko git ang kabuhi mo, Pearl. Gamuhon ko git!

0: Pasensya ka na sa natabo, ha?
1: Ganoano man to yung asawa mo, Yaman? Wulpil na sila manakit, ya? Sino mo yung katuldila ang nagsugid sa iya nga kabit mo, kuya?
0: Naglibog mo ganing ulo ko, eh. Pero sige lang, kung makapauli ako, istoryahon ko siya.
1: Istoryahon lang? Itimalos, kuya nga daan.
0: Pabay lang. Kaya kastiguhon ko siya.

0: Lolo?
1: Oo, Mikay. Hambalang amay mo, ha? Nga paong tatunan niya baligya ang iloy mo. Kay hindi lang pagkaon na ginabaligya niya, kundi pating iabing ka.
0: Oh, la?
1: Bu Diyos ko, kahuluya! Hamak mo? Nalumugan siya sang asawa sang kadidong niya?
0: Buang to ko nula.
1: Buang man! Asawa to sang pulis! Ginpagwa lang nga buang. Kaginpapalagyo. Para nga hindi siya madalman.
0: Boy, la?
1: Buho ko. Hindi ibasaligan ang iloy mo. May bana na kag mga anak? Apang nagapakutibaw pa sa iban? Bugin pakita giniya kung ano siya sa iyagin halinan.

0: Ano?
1: Oo ga. Ipasalo na lang natin kay Lotot ang pwisto mo. Kagdere ka na lang sa balay. Total, masaguran ko naman ang mga bata ta. Bisan pa nga, hindi ka magbulig sa akon.
0: May pupoy?
1: Oo ga.
0: Kagmaano ko din sa balay?
1: Dating gawi eh. At ipano ng balay, kaga mga bata ta.
0: Bala ka da. Kabalo ko. Ginsulsul ko naman sang iloy mo. Kanagpati ka man. Ha? Okay ah. Anong takay? Ako lang isa? Damo ka mo ya?

0: Ikaw man abi mo. Imo gid sala.
1: Hindi na lang ko bla pabasula.
0: Ay, huo na ah. Uti, san o tayo ma-inventaryo para ma-turn over mo na sa akon ang stocks mo diri?
1: Ura mismo eh.
2: XFM. Supple Plus Gold.
3: Ko si Vibo, ako gid ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto. Nag-normal pati blood sugar ko.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako

0: ang Zine Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zine Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Bilang isang wholesaler agent na naka-mentorship, importante na laging energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Okay, Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Chronic pain,
10: ang sakit.
9: Mag-sister pain,
10: muscle fever,
9: acute pain,
10: kahit ano pang pain,
9: basta pain.
10: Mag-sister pain,
9: pangkalang pain,
10: fast and safe.
9: Sister pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sister pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
14: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Kamusta na si Mama Muga?
1: Okay lang man siya pa ah. Ara lang siya sa kwarto. Nagasagad kutis ang cellphone. Dasun, may ginaistorya siya nga hindi ko man mabatian nang ilagi na sugilanon. Kay ginahutik lang man niya.
0: Om.
1: Hey! Basi kung si Lotlot lang ato pa ah. Kag hindi siya gusto nga mabatian kong iya paghibubunot. Kay basi kung manugid naman ko sa imo.
0: Ah, sige lang ah. Maumpawan nila si Mama mo sa pagligan sa inadlaw. Kabalo ko kung anong makapaumpaw na siya.

0: Ông Tuấn.
1: Ủa, cái bà lùm anh cô nga madugay ka na nga nahidlo maghampang sang madyong. Kani atagan ko ikaw sang inukapital ha. Pero basta panalagsa lang ha. Hindi ba pag-adlaw-adlawa ha?

0: Ga, birthday ni Miga, lot-lot. Kapangaga dyan yung mayroong inom sa yakalanan. Makadot ah.
1: Sano na ako?
0: Karong sa gabi.
1: Maapas lang ko ah. Kay kabalo ka naman nga tapos bulan subong. May meeting kami sina.
0: Ate, oo ah. Apas ka na lang kung makaingabot ka.
1: Ate.
0: Kapangaga dyan nga daan nga mainom-inom. Kinagihimo siya kung isang paborito, mga sumsuman. Kilawin bala.
1: Oh, wow. Ate, sige ah. Dito na lang ako madiretso paghalin ko sa opisina.

0: Wala pa si Popoy?
1: Wala pa. Pero nagambal siya. Nadali siya kuno madiretso. Pagaling niya sa ilaw opisina. Sige ah.
2: Happy birthday!
0: Uy! Sir Billy?
1: Oh, hala. Hinali lang nagkuba-kuba ang tughan ko.
2: Ote, kamusta ka mo day?
0: Okay lang ah.
2: Bawa. Isa ka semana lang ko nga natula kag nagbakasyon. Do nagdugang nagid ang kagwapa sa amiga mo lot ba?
0: Donya mo.
1: Oy, buang karon ang.
0: Taway ng kabuhi niya sir mo. Wala na siya nagabaligya. Kagin pauntat siya sang bana niya. Matapos ang among insidente.
2: Ah, amo ba lang? Tingala ako nga daw nagpriska pagkita ng iyong itsura. Nagdugang pagkita ng kagwapa niya.
0: Ay, anong kaunan mo, sir? Kuha lang to ah. Damo man to ilim nun. Kuha lang ah.
2: Bawa, enjoy kita sinikli. Pero mas manami pagkita. Kung makaupol ko sa pagkaon sa lamisa, ang amiga mo.
0: Pamangkot talaga siya, sir, ah.
1: Ara ka naman. Kuha to pagkaon mo, ah. Kampung ko, diyo. Di kakaon ako diyo balangadaan pag abot mo.
2: Okay, ah. Madali lang. Makuha ko sa pagkaon. Karoon lang ko manong suman, ah.

0: Beer pa, sir?
1: Ha? Ah, eh, hindi lang kulot, ah. Dosa na igon ako sa gininom ko.
0: Amo gali? Ay, Lot, mapaulit na lang ko, guro, ah. Base kung hindi na mag-apas diri si Pupoy. Pag ina, oh. Base kung magdiretso na lang siya pauli.
1: Pearl, karoon na lang puli, ah. Masugla nung tanay. Long time no see. Ginidlaman ko sa inyo, di. Ilabi na gid sa imo.
0: Pwede. Gipangilayan niya si Pearl? Dulain, ha?
1: Akon, daw galing niya ng ulo ko. Alot. Daw hindi na kukasarang magbalik sa quarters. Basi pwede lang ko di anay makapaligyan sa oras sa kalanaan mo.
0: Ay, dito sa ginhalinan ni Pearl. Gimbutangan ko malang to sang stocks ang ginatulugan niya sa nagligad. Pwede ka to, sir?
1: Oh, salamat, gina. Pearl, basi pwede mo lang ko anay mabuligan nga makabot dito.
0: Ate, sige, ay, Lot, buligi ko. Ah, dali!

0: Ah, Uti sir, kamusta? Nagalingin pang ulo mo?
1: Medyo pwede ka pangayo paborlot.
0: Ano ina sir?
1: Base may sigin ka na ngagin basa sa laba mga tupid. Itrapo ko lang sa kuya ko para nga makuha ang kalingin sa ulo ko.
0: Ati, sige sir ah, madali lang gid ha. Kay makuha lang ko. Ah, Pearl, dire ka lang anay ha. Babalik lang ko dayon ah.
2: Ano ka man imo yaman? Hinali mo lang ko ginbutong. Nakasubsob lang ko sa imo kay. Inhalo ka niya ako sa bibig. Uy, paliyog. Tama na. Duyin na ako. Kabasi kong maabtan kita ni Lutlut.
0: Ah, ari na.
2: Lutkwan, mabangon tani siya. Apang mula niya na dalang lawas niya, ano pa? Natumba siya liwat sa iligdaan. Eh, Juan, ginaalalayan ko siya. Kung wala man ko kapangaman, di natumba ko po sa iya eh.
0: Amo bala? Ay, aari galing dala ko nga labadoro. May alaba, aban niya tubig kag sibin?
1: Si Per na lang ang pangabayon ko ah. Nga masibin sa kulot, pwede.
0: Ambot sa iya ay. Sige ha, magwa na ko. Kay manghimos pa ko. Ato na mga bisita, abi mo.
2: Dasig man lang niya. Guya man lang kagbot ko ng trapuhan ko.
0: Ate, sige ha.
2: Hala. Paano naman? Kaya balang hinari lang kung aging kurbaan niya, ha? Ito, dumangihi ko sa kakurba. Papasiar ko bala, anay? Ibiling ko lang sila nga duha diri, ah.
3: XFM. Sunfone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrate. Para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
3: Sunfone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Mas gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Batyag ko tayo. Wala nagsakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga buki ka.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope. Isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.

0: Exciting!
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: oras sa XFM Rojas kag sa bugos nga Pilipinas, las 10:45 na sa aga.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: taga Benoit, siyudad sang Rojas, probinsya sang Cavite, Western Visayas. Nag-a-flag na platuntunan, Centro.
1: Centro!
0: Dari sa 106.5 XFM Rojas City Capiz, ang katropa mo.
2: Exciting!
1: Centro!
0: Adlaw kita karon sang Biyernes. Oy, thanks God, it's Friday! Petsa 26 sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Of course, good morning na sa mga katropa nato.
1: Centro.
0: Sa mga katropang naka-standby na nagapulo pamati sa 106.5 MHz FM band sang lilisuan sang inyidara nga mga radyo. At the same time, sa tundre nga mga katropa man, na nakatutok na, nag-monitor, nag-alantaw. Sa atos ning live streaming sa XFM Rojas 106.5 kag sa 106.5 XFM Rojas City Capiz YouTube channel.
2: Wow!
0: Sa subong aga, mangin ka po din yung tub-tub alas 12 punto sa udto nyo lagad. Ang inyong anchorwoman katropang Christine Diana Ropa. Ito nga magtalakay man sa pilaman ka mga nagapangunang mga balita. Nagapangunang at lalupang doon sa subong mga tinion. Risa atong singaplatuntunan. So sa dugang pagiging mga balita, naman niya gadulong sa atong singapatrol with katropang Zaldi Agihap Jr. Kagkatropang Elmer Diretso Estimar. Sa ilaman singapag-monitor sang Kalinong Kagkatauhay. Driman niya sa atong singabugos nga probinsya.
1: Centro!
0: Ginabi-abi tagiyad. Ginahatagan tahura katahuran. Ang pila natong diri ka mga katropa nga naka-standby na naga-monitor. Sa may Tudor Arsenas Trade Center sa may Lipuna. Dira sa bagid sa may Burgos Talipapa. Gaga sa Kutob gid malabutan sa atong sa pagpalayag sa subong nga aga.
1: Centro.
0: Pero antes ang tanan mga katropa, ang idanay nga programa ang builugid nga ginadulong sa inyo sa nga dekalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Premium D3 Coffee Mix.
2: Wow!
0: Ang ako sa din mga katropa, may may kape ka na, may santong kag vitamin D3 ka pa. Oh. Mari karon ang abin pagpong persa sang santon kag vitamin D3 sa isa lang ka coffee mix. So ganyan ka tropa, ang premium D3 coffee mix sa mayara man sa mangustin kag moringa nga magabulig gid. Agutong nga tunawon mabukol-bukol sa atong singa lawas bangod sa anti-tumor properties ini. Kag mayara man ini siya sang vitamin D3 nga nagabulig man ka tropa. Agutong nga mapabakod ang imo sing immune system kag nagabulig man sa imo sing resistensya. So ang pinaka paborito gid sang tanan, no, diri sa premium D3 coffee mix mga katropa, ang iya sining angkon nga katamis.
2: Wow!
0: Mga katropa, kay bangod ini ang ginpatamis ya sang stevia glycosides nga nagabulig man control sa imo sining blood sugar levels sa lawas. So gani ginakabig man ini mga katropa nga diabetic ka nga klase o kon diabetic friendly nga klase sang kape. Kay bangod mga katropa iniya ang ginhimo para sa mga diabetic person. Kung ikaw may sintomas ka na or may ginasupreher na gid sang balatian nga diabetes, don't worry ha, pangitaa ang premium D3 coffee mix and taste. Treat yourself to a cup of premium D3 coffee mix and experience the perfect blend of taste and health benefits.
2: Yahoo!
0: Yari na ang kape nga makabulig sa inyo pa sa adlaw-adlaw. Labi na sa mga katropa natong dranga may sa balatian mga diabetes. Premium D3 coffee mix mga katropa ang available na sa atong dring mga leading drugstores dira sa may Mercury Drugstore sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore kag sa Grace Pharmacy. Check ka ranyo man sa inyo dira nga pinakamlapit kag suki nga mabuti ka sa inyong lugar. possibly available na ang premium D3 coffee mix na to. Sara nyo gini nga mad to cart na kag ma-place order sa idra nga mga Shopee kag TikTok shop. Premium D3 coffee mix is a quality product of Yes to Health Incorporated. Yahoo! Alright, good morning na sa mga katropa naton. Nga rin nagkaroon nagatutok na sa ato sa pagpangalaga. Wow, nagapangunagid rin si Ma'am Liza Digala.
2: Wow!
0: Thank you, good ma'am, sa pa-highlight kag pa-follower ni mo. At the same time, nagasigunda man si katropang Eric Berry. Wow, kanami ang profile picture ni katropang Eric ba? Nag-blend gid ang iyas ni nga kulay sang bayo sa aton nga background.
2: Yahoo!
0: So, gani, thank you gid sa imo sing nga pagbisita diri. Kahapon nga adlaw kaupod si katropang Rafael Digno. Bali ni katropang Aira. Ah, may nagali si Turbo. Subong niya pala nakita si katropang Rafael. No doubt ko no nga man crush siya ni katropang Tyra.
2: Ayoy!
0: Thank you guys sa inyo sing pag quick visit sa XFM Rocks. And of course kay Ma'am Emmy Villagracia Tandog dira sa my Jack's Laundry Hub. Good morning. Subong man si Tay Mosok Berry nga nakatutok naman sa subong nga aga. And of course sa Digala and Divino family dira sa may Banwa sa Pontevedra. Good morning gid mga katropa.
2: Wow.
0: Kay Rafael Digno oh, nakatutok na siya subo samtang nagaluto sang tinola nga manok pa.
2: Sana
0: wala. Daw ka nami gid subo maghigop-higop sang tinola ba. Always gid kami nagapamati, you're the best station worldwide.
2: Yahoo! Exciting!
0: Thank you gid katropang Liza Digala. And of course, ari naman karon sa ato sa pagpangalagad si katropang Capiz Adventures Vlogs. Thank you gid sa pa-highlight kag pa-followers. Katropang Lloyd D. Navalas, good AM and have a nice weekend katropang team. Throw away the ano ni? Forever. Sige, thank you kay katropang Lloyd. Of course, si katropang Mabs Anisco, kaupod ang iyas ni nga mga katropang Pump Creek Boys, tropang Buklan, kag mga Marites, direktoda, kag class members, so, ginatamyo niya gid sang good morning.
2: Yahoo!
0: At the same time, si iyas ni nga mga katropa Pips, kanday Purraman Marlon, Palpak, Engineer Riley Go, kay Christian, Archie, Bonbon, Junjun, Arlon, kay Buko, Justoni, Vens, kay katropang Rodel, Joey, Bogart, Catalan, kay Jerry, Ernie, subong man kay Jobert, Van Her, Elmer, dira sa may batching plant operator. Good morning!
2: Yahoo!
0: Subong man kay katropang Ernesto Alvarez, dira sa may Ligaspi, Ilawood, Barangay 5 nga solid pasa bato.
2: Yahoo!
0: Thank you gid. Man sa may Mathcom Burgos at ubang mang tinapay gapamati gid sa aton nga programa. Thank you mga katropa.
2: Wow!
0: Ari naman karon si katropang Crystal Maria Joyly Bordo. Yo na late ka subong ha. Na late ka subong.
2: Ayoy!
0: Good morning man kay Ma'am Sanalyn Finiquito Tabique na nakapa-highlight naman. Thank you, good ma'am. Good morning, gidra sa imo. Good morning naman kay katropang Rugeline Crystal Joy Libardo, ang beautiful girl ni katropang Crystal. Kagsiesting nga Mother Earth kay katropang Maria Libardo nga nagapulo-pamati. Good morning!
2: Yahoo!
0: Subong man kay katropang Danny De Martin sa may Sitio Bus Barangay Lanos. Good morning sa pariente ni katropang Aira. Tag subong man kay Ma'am Maria Gabia Bermejo. Thank you good ma'am sa pa-highlight ni mo. And sa mga katropa naton, nga rin nagkaroon sa ato sa pagpangalaga, don't forget to like and follow. Wala pa naka-follow kag naka-like sa aton nga XFM Rojas 106.5. I-like and follow na nga ato sa Facebook. Kagod tong mangin updated, gid ka mo sa tanan nga mga nagkainabo. Hindi lang diri sa ato sa probinsya, kundi mangin sa bilugman nga pungsod, Pilipinas. Kag sa luwas man, sang pungso. Sentro! Siyempre, dala saan na lang man ang atos nga YouTube channel. I-power subscribe naman mga katropa. 106.5 XFM Roja City Capiz. Agud to nga may option kamo kung sa Facebook kamo malantaw or sa YouTube. Ah. Depende na sa nauyunan ninyo. And i-power share naman ang aton nga programa. Agud to mas madamo pataan.
2: Yahoo!
0: Kaga sa jagi.
2: Ayoy!
0: Okay, thank you sa mga katropa naton. Agatan ako katropang teen sa YouTube. Baw, kaluk alike yung gali si Christine Hermosa.
2: Ayoy!
1: Aray ko!
0: Sa kulay pa lang bala katropang Crystal. Why no? Ay not.
2: Ayoy!
0: Karoon yan, mag-asa ako.
1: Huwag mong subukan. Matisira ang buhay mo.
0: Pangayo ko sa iyas ang tinulang nga manok katropang teen. Ambal mo manami ang tinulang nga manok ginluto ni Rafael Digno. Padulong kay Rafael gakadto gani sila ngayo kasang sticker siya sang XFM. Hindi magbalibad basta ikaw mangayo sang tinulang nga manok.
2: Ayoy!
0: Amsim gid katropang Ernesto. Dari naman karon nagahingagaw oh. Katropang Robert Jude Padilla. Good morning.
2: Yeah!

0: Alright ko, unta ni karon mga katropa sa atos nga pagpangalagad. Ang pilaman ka mga natipon nga balita sa atos nga patrol. Nahunta ni karon ang ininga kaso sa mga menor de edad nga ginaligar na overdose sa paggamit sang marijuana.
1: Oh no.
0: Diin na ni sila. Di na ni sila karon. And of course, ano man ang reaction sa atons ni nga DepEd Capiz Division. May kaangtanan sa sininga nabalhag nga report dira sa may banwasang maayos. Ang ininga mga balita mga katropa, tutukan ta sa atong si pagpanumbalik ha. So this time magabiyog ko danay sa pilaman ka mga panumdom. Kindly stand by.
2: Centro
3: XFM.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nilikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaulatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pinutunod rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki niyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Supple Plus Gold.
3: Ako si Angie.
8: May bukol ako sa breast ko.
3: Mangkot ko dasun kung ano maayo diri.
8: Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
3: Gani amo man akon gintumar nga suplemento.
8: Salamat gid ko balakay.
3: Matama to na dula ang bukol.
1: Santong Plus Gold. Makak sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko man discover nga pangmalakasan nga kape.
10: Santong Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
12: Magvision X Plus Softgel Capsule.
13: Magvision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
15: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
14: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
18: Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
18: Santon Plus Herbal Soap.
20: Manamigin.
18: Santon Plus Herbal Soap.
21: Chronic pain.
22: Ang sakit.
21: Mag-sister pain.
22: Muscle fever.
21: Acute pain.
22: Kahit ano pang pain.
21: Basta pain.
22: Mag-sister pain.
21: Kamkarang pain.
22: Fast and safe.
21: Sister pain.
22: Symptoms persist. Consult your doctor.
21: Sister pain.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga bilatian, kaangis ang high blood, kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon, kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton talibot.
0: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, DAPIS Public Affairs Unit, Barangay Lanot, Rojas City.
6: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Babalik din sa Platuntunan na Centro. Sige po, kaupunin nyo yung lagad katropang Christine Dayan Ropa.
1: Centro!
0: Ang inidalang bahin mga katropa, ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule, kalusugan ang puhunan sa araw-araw.
2: Wow!
0: Gani katropa, kung ako pa sa inyo, pilian na ang Santon Plus Herbal Capsule na may mangustin kaga moringa, nga may antioxidants nga nagabulig man sa nutrients sang inyo sini nga lawas. Nagabulig man sa pagsuporta mga katropa sa inyong resistensya. Kaga nagabulig man sa pagpadugang sang sigla kaga mas aktibo nga pagpangabuhi. Bangod sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam.
2: Yahoo!
0: Yes, mga katropa, ang Santon Plus Herbal Capsule ang available na sa tundring ng mga leading drugstores dira sa may Mercury Drugstore sa Watson's Pharmacy, sa Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy.
1: Centro!
0: And sarang nyo gid ini nga mag-to-cart na kag ma-place order mga katropa sa inyo dira ng mga Shopee kag TikTok Shop. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
1: Centro!
0: Alright, this time our katropa lagat-lagatunta ang atos nga patrol with katropang Zaldi at katropang Elmer.
1: Centro!
0: Mga katropa, dira sa may bahin sang banwasang maayon. Sa sininga kaso sang mga minor de edad ho, mga katropang ginaligar na overdose sang marijuana.
2: Oh no!
0: Oh, tiya sa diinan ni sila mga katropa. Sino ang nagkusudiya sa ila?
1: Centro.
0: Kaga numan karon ang reaksyon sa ngatons ni nga SDO Capiz. Na may kang tanan sa sininga nga issue.
1: Centro.
0: Ay di galapta na karon ho. Oh, sa bilog nga probinsya, not only diri sa probinsya. Sa ibang panaton nga mga ka-iping, nga mga ka-probinsyahan na
1: Centro!
0: Ang ini nga kaso sang duha ka mga menor de edad dira sa may banwasang maayon. Alright, sa report sa atong singa patrol, please proceed.
1: Live report! Live report!
3: Katropang Christine, nagpabili ni karon sa Crisis Management Center sang banwasang maayon. Ining duha ka mga estudyante o kung minor de edad nga gindalaga ni dira sa bahin sang Maayon Rural Health Unit tapos nga naglain sini ang ila sini nga pamatsyag bangod sa ginaligar nga na overdose sa paggamit sang ining marijuana katropang Christine kaga sa karon ini nga nasambitan yung mga minor de edad ang nag-undergo sang intervention sang Municipal Social Welfare and Development Office sa nasambitan man nga banwa under observation ini sila karon katropang Christine kag ginahulat pa ang resulta sining ginkandak nga drug test sa duha ni ka mga estudyante. Now nalabotan ni ang Capiz Division Office sa Department of Education aton angot sini kaya nagtingwa kita kagina katropang Christine nga maka-interview kong tani sa bahin sang Maayon National High School kung sa diyan din yun na pahayag nga nag-eskwela man ang nasambitan ng mga estudyante. Sa information nga aton sino nga nakuha ining duha ka mga estudyante ang nag-eskwela bilang grade 10 student sang Maayon National High School katropang Christine and ining duha ka estudyante ang pinapahayag kung sa itong Lunes na Blau nag-reportera sa ina sininga school clinic na nagalain ang pamatsyag sa isa sinisaila katropang Christine na daw kasubong mula masuka kaga mabugatid ang iya sininga pamatsyag. So, ging assess siya dira sa doon sa clinic sa Maayon National High School sa ila sining nurse dira. Apang, siyempre, may mga first aid lang dira nga mahatag katropang Christine pero nagreklamo sa giyapon ining estudyante nga nagalingin gadya ang iya sining ulo pag daw kasubong na masuka gani. So, hindi man pwede or basta-basta sa doon na mapagwa sila sa bulutuan sa Maayo National High School nga wala pa buhi or hindi gani kung hindi sila pagsugatan sa ila sini nga guardian man o kung ginikanan mismo. Now, ang natabo sulo diri sa information nga ito nakuha ginaalalayan ano siya sa iya Maninoy nga utility sa nasambitan niya bulutuan katropong Christine agod ibulong kantano ipuli sila sino nga puloyan hapon ano yung natabo sa Lunes ng adlaw katropong Christine. So sang ginadulong sa kantano pa uli katropong Christine nag-complain din yung bata ng sakit-sakit ang iya ulo. Rason nga gindiretsyo na lang siya pakadto sa rural health unit sa nasambitan ng Banwa. Upod man eh sa pagdulong ko sa iya sa rural health unit ang iya sining classmate man or iya sining Abyan na ginapayag mo maling involved sa paggamit yan eh sining marijuana katropang Christine. Naging klaro pa man eh kung bala sabihin gid na tabo ining insidente based sa initial information base man sa ginatanda karon nga investigation sa aton sining response division's office sa Capiz nga natabo gid ya katropong Christine ining ginaligar paggamit sang marijuana sining mga estudyante sa gwa sang premises sining mga bulutu o sining nasambitan nga tablutuan. But silingon, why niya natabo sa sunod mismo sa classroom, kundi nakita dere nga nagalain na ang kumatsyan silang estudyante, pero nagpilit pa na siya sunod sa ina silang klase. Tugtog dito na nabatsyagan ang pagpalang luyaya katropang Christine. No? That is why, amo to, gindiritsyo to sila sa kahit sa rural health unit, ginatagan to sila sa nagakaigo at pagbulong and then din patawag na dayon ang iya sininga ginikanan katropang Christine kaya gin pasugid nimo ang duha ni ka mga estudyante kung ano gidya ang rason nga managlain na pamatsyag o kag diri man ni nabibulge sang nasambitan sa mga estudyante nga amo na nagamit sila gani sang marijuana katropang Christine rason nga gin napay dalo man ini sila sa drug test confirm kung natuod yung bala na marijuana ang giging gamit sining duha agamot na nagkaroon ang ginahulat sang aton man sining response division's office sang Capiz agod na makahatandak pagid si or makahatag pagid sila sandugang pagid niya intervention para sa sining nasambitan ng mga estudyante katropang Christine kaya sa karon may mga intervention ang ginhatag ang maayon National High School kay nahamper ni karon lang ila pag-eskwela katropang Christine so gintay dalom lang inianay sila sa modular learning and then our modular mode of learning katropang Christine and then ongoing da ang pagbisita man sa ila sa social worker sa maayon agud nga hibaloon gid ang mga natabo kaya even ang ano karon ang aton sining Capiz division aga upod ang Maayo National High School na nag-investigate ang bala may posibilidad pa hindi lang ni sila duwa no ka mga estudyante ang nag-engage sa kasubong na buluhaton pamatian to dibla ang kabahin sa aton sining interview sa kay Ma'am Iza

0: regarding si Nina sa natabo dito. So, ongoing ang ating investigation. But rest assured, gini nga mga bata is ara na subong sa care sa aton nga MSWD sa banwa sang maayon. At the same time, nag-reporting man ang aton ini nga school head sa mga latest nga updates sa aton ng mga kabataan nga ara subong dira sa MSWD.
1: Okay. Ma'am, just to confirm, sa diin gid ni kinaligar na gamit ang mga estudyante, ma'am, within the school premises or outside?
0: According po sa subong, ginalantaw pa ina siya, pero according man sa atoy nga eskwelahan o hindi sa sulod, natabo ini siya. So, ginalantaw pa kay ang bata. Actually, gindala ini siya sa, gindala na lang siya sa RHO, kagalain ang pamatiyag, no? Mm. So, dito na natabo ang dumi investigation na dahil nga natabo kay ang atong bata man mismo, no? Bis ginhatag man nga information nila. So, nag-butt in ang aton nga PNP, kag nag-butt in ang aton nga MSWD, kag in-inform ang eskwelahan sa sitwasyon sang kabataan. So, sa subong ang mahimo sang eskwelahan gid sa tanan, no, to assure nga hindi na ini siya matabo, kag malikawan naton nga matabo kami mga kabataan kita nga gagamit, no, sang mga illegal nga hiwat is ginahaitan gid naton subong ang aton nga mga bugs sa mga kabataan naton upon entry sa aton nga bulutuan. At the same time, gapangayon man kami sang bulig man sa aton nga igit nga mga ginikanan nga i-check taman ang aton nga mga kabataan kay may mga butang nga out of or beyond na the control, no, sa aton nga mga bulutuan. So kinanglan naton ang bulig man sa aton nga ginikanan sa mga muli nga butang.
1: Mama, I would like to ask ang pwede na itong ma-divulge, ano nga mga grades na ang students nga ni?
0: Ara na sila sa grade 10.
1: Grade 10. Oh. Classmates, ma'am? Classmates?
0: Hindi lang ako pa, sir. Pwede ka ano din sa nga, maka-discuss gid, no, sa further details because of the ongoing investigation, of course, not to preempt, no, any information as well para sa para man sa kahilwayan sa ating nga mga kabataan nga maging okay ang investigation process natin.
1: When it comes, ma'am, sa na-mention mo nga intervention, ano ni may sanctions ni nga tubangon ang mga students kag counseling, ma'am, Isa?
0: Laban-laban, sir, mag-aagi din sila sa counseling, no? So, with the help, of course, of our Municipal Social Welfare and Development Office, mabuligan din ini ang mga kabataan nga reported naton. At the same time, ang eskwelahan may mga interventions na ginhatag para sa mga kabataan, like for example, since sila subong sa kustodiya sa atong MSWD, ang intervention ni eskwelahan is i-modular lang anay ini sila. Samtang wala pa sila nagabalik, no, sa aton nga bulutuan. So from time to time, ma'am, ang aton nga guidance counselor gina-check man ang sitwasyon sa sining mga kabataan.
1: Ma'am, sa mga kasubong sining case, hindi pa man subject ni sila sa expulsion nga ginatawag, ma'am, no?
0: Hindi man siya, sir. So may mga processes pa iabi ina man kag may mga precautionary measures kita nga ginasunod since ini siya ang mahimo ni DepEd once may mga muni kita nga mga bagay, no, nga mga butang nga natabo is ang the best nga mahimo ani nila is referral, no, sa proper authorities kung sa diin ini mas mabuligan ang mga bata naton.
1: Ma'am, may ano na eh, may resulta na eh, or nag-undergo na ni sila sa drug test, ma'am?
0: So far, sir, gawahulat pa kami sa other updates sa aton nga eskwelahan, sa aton nga principal, kung ano na dito ang latest nung progress sa sinisang ilang pag-imbestigar, no, kung ano na ang mga latest

0: congressman, mga ginahiwa at subong sa mga kabataan.
1: Okay. Sige. Lastly, ma'am, with this initial information karon, base may panawagan man ang aton sininga DepEd, ilabi na sa Capiz Division, sa mga ginikanan, kid kay supposedly ining mga estudyante niya nagabutho ni sang maayo, pero amo ni natukiban nga naga-engage sila sa pag gamit sining illegal substance, ma'am.
0: Okay, sir. So, sa tanan, gid nato, no, especially sa aton ng mga ginikanan, na magbuligay kita, no, para sa maayong buwas damlag sa aton ng mga kabataan. At the same time, ang eskwelahan naton, gid naton nga maging safe space sa mga kabataan. So, gina-discourage gid ang tanan, kag gina-prohibit gid ang tanan ng illegal, no, nga mga hilimuon sa sulod sa aton ng eskwelahan. Kag kabay pa nga sa aton nga pag-start sa sining school year, no, nga maging lesson ini sa iba naton nga mga estudyante, kag sa aton man nga mga ginikanan as well, nga hindi ni siya mahimo ni DepEd alone, kinanglan namon ang inyo nga bulig, ang inyo man nga guidance, no, sa aton nga mga kabataan sa sulod sa panimalay, kag amo man sa guwasang panimalay.
2: Sentro.
3: Budayan, Katropong Kristina, ang kabahin sa aton sining video kay Ma'am Isardak Lodet Balera, ang Public Information Officer sa aton sining Capiz sa Division sa Department of Education man. Katropong Christine, no? So, tawag na niya ang mga resulta man sa nga ging conduct test batong sa siling doha ka mga estudyante, and mag-undergo man sila sa mga series sa nga guidance counseling kaga interventions. Agod nga malikaw gid sila, Christine, sa siling disyo nga ni kaya alam, tawag tadi Katropong Christine, nagtilaw-tilaw lang ni siguro. Iway bakayanan lawa siya, muna nga bumatsya gidya, that's why mamaniguro nga inupdan matusang utudya to ang estudyante pagpakadto sa center to, dako pa na posibilidad yun yung isaman ka estudyante ni ang may ginabatsyag man Katropang Christine. So mo lang dito ang natabo kag ini man karon nga kaso ang ginimbestigaran man sa aton sining WCPD sa Maayon Municipal Police Station dira sa ano, sa bitan man nga Banwa, agud tong mahatagan man sang katagan kun ano gid bala ang natabo kay sa part abi sa aton 20 Katropong Christine, gintuno lagi lang niya sa ila, daw gintuno over na lang ni nga muna may nakuha din nga allegedly marijuana sa isa sa mga estudyante nga ni nga ginapatihan amo ning gamit nila, rason nga naglain ang ila sining pamatsyag man Katropang Christine. So dugangan tagaling niya ang update man sa nga nasambitan ning kakaso da sa may Banwa sang Maayon, and hopefully sa sunod kay naka ano abi 4-day work week bla ang LGU Maayon. So ang Bernes na nila work from home lang, why opisina to kagina or why sa ila opisina, ini nga ila sining social worker man o kun ang MSWDO head nila dira sa nasambitan man nga Banwa. So more updates tutukon lang diri sa 106.5 XFM Rojas. Ini nga balita ang Buylog wa ginadulong sa inyo sang pikilidad ya produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Turbo Dietary Food Supplement for Men sa mga kakaglabuwas ka nga popular sa South America nga nabakabulig agud nga magbaskog kaga magtaas ang libido level sa lawas or sa aton sini nga lawas. Pabakalin ni Katropong Christine sa mga suki ninyong mga butika sa inyo sini lugar, and of course sa mga leading drugstores na to nationwide, sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, and mabakal man online, pinaagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, Zalde Aguiar Jr. ang katropa mo. Live report. Live
2: report. Centro. Alright, thank you, Gid, kay katropang Zaldi Aguiar Jr. Kasi yung gidulong man nga balita diri sa atong pagpangalaga. Centro. Kasi yung mga katropa, ini nga duha, no, ka mga minor de edad. Ang ara karon sa paginakop o sa kusudiya sang maayon crisis center para sa lugang nga mga obserbasyon. Centro. No, mga katropa, kay managani, halin ni katropang Zaldi, posible nagtilaw-tilaw lang ni sila kagwaay nila o kung hindi kaya sa iya sin nga lawas kay absorb no ang chemical nga ra dito sa sulod tong marijuana no mga katropa kag that's why naglain ang ila sini nga pamatyan.
4: Oh no,
2: pero pamangkot diri no sa so, dinhi naghalin ang ini nga marijuana
5: sentro
2: sa so, di nila ni ginkuha kag naman no nga man nakabalo ni sila sa paghupot sini kay ako gani personally why ko sinakakita sang ginatawag nga marijuana hindi ko familiar sina no kag hindi man ko kabalo sa pag paano na gamiton no di paano na nakbaton o kunakuha sa mga minor de edad nga ini ang inang ginaligar marijuana no dapat sini imbestigaran man ang mga ginikanan sini no hamak mo grade 10 students pa lang no grade 10 pa lang kabalo na sini
4: ayoy
2: grade 10 pa lang may idea na sa mga kangay sini ano paihan kung magdako ni sila
5: sentro
2: swerte lang na di parahan nga lagi mga katropa.

0: May access na sa sini nga kuan nga sahi sa illegal nga droga.
1: Sentro.
0: Abi sa mga estudyante da, no? I-embrace nyo ang pagiging estudyante. Enjoy ya ang pagiging teenager.
1: Sentro.
0: Once in a lifetime lang na. Hindi na kamo mag-engage sa kung ano pa nga mga malain nga mga pagkabutang nga magadala sa inyo sa peligro. No? Kag once nga may makita kamo nga daw unusual sa inyo nga palibot, unusual sa inyo nga panulukan, unusual sa inyo sa nga panaboran, no? Ipalabot nyo sa inyo sa nga mga teachers.
1: Sentro.
0: Sa mga nakakatanda sa inyo. No? Hindi nga tilawan nyo nga lagi.
1: Sentro.
0: Sa ilas niya, binga stage sa ilang edad sini mga katropa, aragi dya sa ginatawag nga curiosity.
1: Sentro.
0: Ara pa sa curiosity stage ang ini mga estudyante. Kag siguro, no? Na kwan man, nagay na curious, no? Kay bag-o sa ilas nga panulukan, bag-o sa ilas nga pang humot. Sa ilas nga panabor, pati gintilaw-tilaw gid nila.
1: Sentro.
0: Pero please, no? Subong i-embrace niyo inyo sa pagiging estudyante. Diri gani sa siyudad sang Rojas, may ara kita sa mga nakikita diri nga temprano pa ya. Ara na sa bilyaran.
2: Ayoy!
0: Guro mako nila sa first period, bilyaran. No? Abi sa mga ginikanan naton, bantayin nyo mayad inyo mga estudyante. Bantayin mayad ang inyo mga bata.
1: Sentro!
0: No? Abi pamangkuta kung may ginsulat na sa iya notebook, adlaw-adlaw, monitora kung nagsulod gid man siya sa klase.
1: Sentro!
0: In a way man nga, hindi bala balans ng estudyante or sa bata mo nga ginamonitor mo siya. Ikaw na lang yahimo sa pamaagi nga mamonitor ang imo bata. Kag ma-make sure nga nagasulod gid man na sa inyo sininga, ako sa ilas nga klase. No? Kay base bala na nagaliko na nasa sa iyas nga dapat padulungan. No? Sa ulihi problema gid na.
1: Sentro.
0: Nagtawa ang ining mga estudyante nga ni. No? Pukusan nyo yung mga kabataan. Ang trabaho, ara lang na. Ha? Kay subong ang mga kabataan, hindi na mambalan.
1: Sentro!
0: Tuman, nagid ka-sensitibo. Gamay mo lang, abi, paghambal, dira. Gamay lang, laygay. Lain na dayon, lain ang pag, ano nila? Pag-interpret.
2: Ayoy!
0: So kung hindi nyo ginasarangan ang batasan sa inyong mga kabataan, i-report nyo. Kita ka mo sang professional nga saranggid nga magkabulig dira sa ila.
1: Sentro.
0: Kaya way man nag hindi man tanan nga mga counselors, no? Nagakwan, nagasukot. No? Agud tong mabuligan kamo.
1: Sentro.
0: Kag binalanggid, monitoran nyo ang inyong mga kabataan. Kung nagasulod gid man sa eskwelahan or wala, kusin o ilang ang mga ginasundan. Chikara ang ilang ang mga bag, kung ano unod sina. No? Kay subong abi, tapos abot sa eskwelahan, why na no? O, bisan gani mag-bless sa ginikanan, why na? O, di ba lang? Inaya, responsibilidad na nun sa mga ginikanan nga chikaron always permi-permi ang ilas ng mga kabataan. Agad itong hindi maliko sang landas ang ginatawag. No? I don't know kung ano lang, kung nakikisunod lang sa trend. Nakikitrend lang na.
2: Ayoy!
0: Hindi mayo inyo trend ba? Ilayat na trend, subong katropang Jason, magpang duthang, magpang, magamit sa marijuana, magdala sang kutsilyo sa bulutuan, magdala sang pilit. For what? Para daw cool ka mo. Dati ya, ang cool sa amon nga generation, sa amon era, emo.
2: Ayoy!
0: Di ba lang? Oh, ang trend niya dati sa mga estudyante, ha? Kung kabalo ka mo, inang Harlem Shake ko. Panami-nami isang freestyle. Panami-nami saot sang upagang nam style.
2: Ayoy!
0: Inyo ya subong, mga mina. Hindi na ya manami, ah. No? Nga nakikiuso ka mo, nakikitrend ka mo. Good magka-issue. Ha? Panumduman nyo ang inyong mga ginikanan, ha? Naga-ubra, no? Naga-antos para lang makahatag sang pabalon sa inyo. Para lang makapaiskwila sa inyo. Ha? Kaibisan elementary, subong gastos-gastos na bala. Ang bata, subong di na magbaton sa 5 piso. Kay ang minimum subong nga balon, 50 pesos na yun.
2: Ayoy!
0: Panumduman nyo man bala na?
1: Sentro!
0: Ang sakripisyo sa inyong mga ginikana? Luwas lang kung manggaranon, gidman ka mo. O, pero kung mga isang kahig, isang tuka lang. O, for example, construction worker ang imong tatay. Why kasi na nakonsensya?
1: Sentro!
0: May gana ka pa nga magligo.
2: Ayoy!
1: Sentro!
0: Tanawa na lang bala inyo sitwasyon. Antes ka mag-commit sang hindi, sa mga illegal nga mga kasi, sini nga bagay. Sa mga illegal nga mga pagkabutang. Hmm? Lantawaan na yung sitwasyon sa inyo pamilya.
1: Sentro!
0: Kaya kung ginaskip mo lang ang kapigaduhon, hindi ganyan pwede. Kung nagkakakwarta ka dira, hindi ganyan tsakto. Kaya may layi kita nga galaga sa imo.
1: Sentro!
0: Layi sa imo ang makasabay. Instead nga mag-ligwa-ligwa imo nga pangabuhi, no? Basi sa karsel ka papuluton. Or sa imos ni nga edad subong. O, basi sa rehabilitation center ka man makapadulo. Kundi man sa juvenile justice center.
2: Ayoy!
0: Pili ka lang, ah.
1: Sentro!
0: Pagtuon lang na bala mayad. Ha? Pagtuon mayad, kay nami bala magsaka sa stage nga with honor ka, with high honor ka, kag with highest honor ka.
2: Wow!
0: No? Minaya nga trend, dapat mga sundan, hindi nga mga kangay sini. Hindi oh, nabutaw na yung imo yan.
2: Ayoy!
1: Sentro!
0: Alright, sa iban pa naton, during balita, mga katropa. Katonta siya katropang Elmer Diretso Estimar sa pila man sini nga mga natipon nga balita mga katropa. Pero anyway sa padayon ang investigation man sa nga PNP maayo kun diin gid man to naghalin ang ini nga dried marijuana nga gingamit no sa sining mga minor de edad.
1: Sentro.
0: Dira mga katropa sa nasambit nga banwa. Alright, tara na, si Katropang Elmer. O, sige, samtang nilagat-lagat naton si Katropang Elmer. O, mayong aga, gidanay kay Katropang Solomon Antonio, dira sa may banwasang Pontevedra. Kay Katropang Doy Arthur Abonalich. Dira sa may West Villa Flores, Maayon Capiz.
1: Sentro!
0: Kay Katropang Noy de la Cruz Pareño. Kay Katropang Zairo Norgdas sa Agihap.
1: Sentro!
0: Karon si Katropang Kenneth Pasete nga nagina shoutout niya gidiya palangga.
1: Sentro.
0: Alright, sa dugang nga balita with Katropang Elmer, please proceed.
1: Live reply report.
3: Katropa Christine Saton sini nga mga natipon nga mga balita sa padayon nga pagmonitor sa bilog nga probinsya sa Capiz. Sa di sa may banwa sang kwartero arestado diri ang top 2 most wanted person sa municipal level matapos nga ginserbihan sang warrant of arrest sa poblasyon Ilawod Kwartero Capiz takna las 7:30 sa aga kahapon ini nga adlaw ging kilala ini nga arestado sa kaya GC alias Kano 46 anyos kag residente sa barangay Agdahon Kwartero Capiz Sa din ang warrant of arrest ang gipapanaog batok sini sa akusado ang ginisyo kag gimpermahan ni Honorable Juan Marie Vargas Bibitita ang presiding judge sa Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 14 na Roja City Capiz kag napitsan sang Abril 30 Subo nga tuig. Samtang girekomendar sang korte ang tiga 180,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo sini nga kahilwayan sa tatlo ka counts sa sini nga pagpanghimulos sa nasambit man nga arestado. Sa karon, yara ini sa kustodiya sang kwartero Municipal Police Station para naman sa nagkaigo nga disposisyon. Sa dugang naton diri nga balita, nakahunong mamad karon sa bahin sa Dumara Municipal Police Station ining isa ka senior citizen nga wanted inisiya sa probinsya sa Iloilo matapos man nga giserbihan sang warrant of arrest sa Barangay Poblacion Ilaw Dumaraw sa nga kahapon man nga adlaw takna alas 9:45 sang aga. Gikilala man ini ang arestado sa kay Eduardo Juanisa Binicio aka Eduardo Binicio o kon alias sa Kanokman, 76 anyos kag residente sa Barangay Kalamigan, Concepcion, Iloilo. Ang warrant of arrest nga gipapanaog batok sining akusado ang ginisyo kag ginapermahan ni Honorable Rogelio J. Amador ang presiding judge sang Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 66 Barotac Viejo kag napitsahan sang Agosto 29 2011. Wala sang piyansa ang girekomendar ang ining korte para sa kaso sini nga pagpanghimulos, samtang girekomendar naman ang 200,000 pesos para sa kaso sini nga sexual abuse. Nagapabilin pa ni karon sa kustodiya sa Dumara Municipal Police Station ang arestado para naman sa nagakaigo nga disposisyon kag natalana naman nga i-turn over sa court of origin. So ang mga balita naton nga lunsay may kaso sa pag-violar or sa pag-panghimulos man sa magatuhay ng mga kabanuhanan diri sa aton sa bilog nga probinsya sang Capiz. Kung imo sini maobserbaran kay Tropang Christine once gani ang kaso nga pagpanghimulos, so masulod na dayon sa top wanted person sa bilog man niya nga probinsya. So magluwas na gid lamang sa sining senior citizen nga wala diri madala sa probinsya sang Capiz nga top most wanted person kay man ini siya ang taga probinsya sang Iloilo kag dito man siyang nakakomiter sa iya sining asala apang diri lang nadakpan sa aton sining probinsya matapos man ang ginakandak nga close coordination sang Iloilo PNP kag Dumaraw Municipal Police Station. Balita nagikan sa Capiz Police Provincial Office ang bilog nga ginadulong sa inyo sang dekalidad nga produkto sa Gesto Health Icor Corporated. Ang Visionix Plus of Zil Capsule mera sang lutein, Vita Carotene, Vitamin E kag zeaxanthin nga nagahatag good sa nutrisyon sang aton sini nga mga mata. Gani mga katropa para sa healthy nga vision pag Visionix Plus Soft Gel Capsule. Mabakalinis sa pinakamalapit kag sukin ninyo nga mga butika sa inyong lugar. Pwede man ninyo ma-antokar sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, inis ka tropa Gil Meristimar ang katropa.
1: Live report. Live report. Centro.
0: Alright, thank you good kay katropang Elmer Dera Chestimar. Siyang dilong man nga balita diri sa ato sing pagpangalaga.
1: Centro.
0: Kasi mga katropa, mga nadakpan no? Sa mga kapulisan naton nga may pananagutan, no? Sa layi.
1: Centro.
0: Tapos nga magkomiter sang mga illegal man nga buluha to. Especially ining pagpanghimulos. So,
1: Centro.
0: Di once daan nga nakatabing ka sang isa ka babayi. Di balda kagid sa layi, no? Lagson kagid sang layi.
1: Centro.
0: So, gani sa mga katropa na tondera, o di kung may plano ka mo dira nga magkungkwan-kwan, ayaw na, ha? Ayaw na. No? Kay base hindi lang dira sa inyo ikaw mag-tap. Hindi ka sa eskwilahan mag-tap. Sa most wanted ka nagtap.
2: Ayoy!
1: Sentro.
0: Right. Ano hong tagin ka ron ni si katropang Michael? Sublon ta na lang, no? Okay, lipot mo lang ni Iya Report.
1: Sentro.
0: May kang tanan na mga katropa sa siningagin patigayon kay inahong drug test sa mga personnel sa Roja City Police Station.
1: Sentro.
0: Lagat-lagatunta na si katropang Michael Dinoste Nuslay siya si nga report. Sinin mga katropa, ibaloon ta kung pila tanan ka mga personnels man, no? Ang nag-undergo sa sininga drug test.
1: Sentro!
0: Gagabalita ta, pati ang mga pila man diri ka mga katapo sang media, ho? Nag-pa-drug test man.
2: Ayoy!
0: Ibaloon ta kung, nabay, nag-positive ni si katropang Mai.
2: Ayoy!
0: Alright, sa balita, katropang Michael.
1: Live, live report!
4: Positibo ako katropang Christine nga mangin negatibo ang resulta sang akon sini nga drug test nga ginpatigayon subong nga aga no dira sa may bahin sang Rojas City PNP no. So subong lang gid no nagagwa ang resulta sang tanan katropang Christine no nga mga nag pa-drug test no dira sa aton sini nga Rojas City Police Station bangod gani ini ang inisyatibo sang aton sini nga Rojas City no ilabi na gid sa aton sini nga City Anti-Drug Abuse Council sa pagpanguna ni Doktora Faye Bisana katropang Christine kaga wherein nga tisunod diri sa aton sini nga pagpangusisa apisar nga ti may mandatory drug test ang aton sini nga mga katapo sang kapulisan no.

0: first quarter, second quarter, third quarter to fourth quarter, iniya sa gihapon na kati kay may baluan naton ti past 3 months pa mo antes makasulod naman sa second quarter muna nga nagpatigayon sa karon sang drug testing ang aton sini nga Rojas sa City PNP out of 192 no ka mga personnels katrupang tinang iban diri wala nakapa drug test kay bangod gani kay may ara sang info challenge no ang aton sini nga Rojas City PNP nga ginpatigayon dito sa may bahin sa nga Banwa sang Ivisan may mga pila ka mga personnel nga ginpatigayon dito sa may bahin sa nga Ivisan rason nga wala ini sila maka pa drug test no pero kung makatapos ini sila karon pwede sila makahingabot no dira sa may bahin sa nga Rojas City PNP kay magahulat ang aton sini nga mga drug testing sa nurses no kag si doktora Bisana sa amo iyang lugar so sa amo iyang nga station no sa aton sini nga Rojas City PNP ginsiling man didto kag ginani Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. So isa ini kadako nga bulig man para sa aton sini nga mga kapulisan no kag encounter man sa aton sini sa media no kaya pila may pila man kita ka mga media nga makaupod nga nagapadulong dito sa lugar no duha lang kami lang nga duha to ni Papang Rolly no ang nagpadulong dito sa may bahin sang Rojas City Police Station kag agudtong ati siguraduhon taman no kati kung kaisa nag-upload kita sa mga operations sa aton sining mga otoridad no kag indi kag indi man manipod manigar sa mga istorya sa aton sinipila ka mga kautoran nga base ang mga media nga nagaupod nag-engage man no sa illegal nga mga buluhaton kaangay sa paggamit sang illegal nga droga katrupang Christine no ang ining idadait nga programa no sa nga aton sining kadak no nga aton sining city anti-illegal drug abuse council no katrupang Christine so isa ini kadako nga bulig no kag sunod dere sa kay Lieutenant Colonel Tumagtang 100% nga wala sa may ara sang magpositive sa pila ka mga miyembro or personnel sa aton sining Rojas City Police Station no sa siningin patigayon nga drug testing sa subong nga aga no sunod dere kon may ara katrupang tin nga mag positibo sa ining drug testing insigida no pwede kang insigida iga kwan ka danay no iga detain ka hindi ka danay magpagpatrabahoon hasta nga hindi magwa ang imo sini confirmation test no kay iga paidalong pa ini sa confirmation test ang ining nagpositibo no sa sining drug testing kay kung makita naton lain siya sa ano lain siya sa pregnancy test kung makita naton ang pregnancy test duha lang niya kabilog so ang sa drugs siya kung makagamit ka tatlo kung magkuret sang tatlo negative ka pero kung lapsaw kag duha kabilog lang ang kuret nga imo makita suspected ka nga nagagamit ka or nagatilaw-tilaw ka pero kung isa lang kag wala sang may makita isa lang kag wala sang may makita positibo nga nagagamit ka sang illegal nga droga no katrupang tin kag may ara no sang kaso ikaw nga pag-aatubangon sunod diri sa kay Colonel Tumagtang o kay Lieutenant Colonel Tumagtang katrupang Christine nga pwede ka mapasakaan sang kaso nga administratibo no kag iga makakita sila sang paagi nga para ma-dismiss ka sa imo nga nga trabaho bilang pulis na katrupang Christine kaga igata kun hindi ka pagid madutlan iga turnover ka na gid no sunod dire sa kay Lieutenant Colonel Tumagtang sa kay Provincial Director Albert Tapulao no ang aton sini nga Kapis Kapis Police Director no dire sa may bahin sa probinsya sang Kapis Katrupang Christine so dako gid ang pagpasalamat nga wala sang may nagpositibo sa ginpatigayon nga drug testing sa subong nga aga dire sa may bahin sang Rojas City PNP so dako ini nga kwa na nga bulig para sa aton sini nga mga kapulisan. Balita na gikan diri sa Rojas City Police Station ang bulugid nga ginadulong sa inyo sang dekalidad nga produkto sang Isto Health Incorporated ang Xanthon Plus Herbal Oil ang balanyos nga antibiotic properties mayunis sa mga allergies mga pangatul-katul sa aton sini nga lawas bangon sa kombinasyon man sang madamo nga yerba. Mabakalini sa pinakamalapit nga mga butika sa inyo nga mga lugar kag pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News ini si Katropang Michael Inusla. Katropa mo. Live report.
1: Centro. Swerte ka lang, wala ka nag positive. Pero pantakot gin kulbaan gini si Katropang Michael.
2: Ayoy!
1: Yan naman ko, to daan si

0: tropang ayra kagi na geng geng. Ano gani geng ang kuan ang simple kung makita nga o kung mabalaan nga positibo ang isa ka kuan, isa ka tawo sa drug test. Okay, kita niya imo po.
1: Ayoy.
0: Balaan lang na karon ka tropang ayra.
2: Aray ko.
0: Pero mayad lang no, negative. Gaga ang mga nag-undergo man nga mga police personnel dira sa Mayroha City PNP mga katropang nag-undergo sa singa drug test. Negatibo ah.
3: Sentro.
0: Mayad lang no, kay dako naman nga balita kung ipeber nga may nag-positive gid.
1: Ayoy.
0: Tibalda kagi.
1: Oh no.

0: There you have it, mga katropa. Madamong inyong salamat sa inyo sa pag-upod sa atos nga Biyernes ng edisyon sa Platuntunan. Trigid lamang sa XFM Rojasa. O, iba na lang ang mga balita. Ang wala na to, natagan sa ligwa. Tuka na lang, mga katropa, sa pila na to, hindi ka mapagpangalagad. Diri sa XFM Rojasa. Partner naton sa technical katropang Jason Anonor. Sa patrol, katropang Zaldi, katropang Elmer, and katropang Michael. Kala ko na lang inyo, alaga na inyo ang crewwoman katropang Christine Diane Ropa. Hoy, mga katropa, advance happy weekend!
1: Exciting!
0: Para sa 106.5 XFM, Rojas City, Capiz, ang katropa mo!
1: Exciting!
2: XFM
3: XFM
4: branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayo Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
2: XFM
3: XFM
5: Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C, Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Suntown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntown Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Suntown Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Suntown Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag glota.
1: Suntown Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Suntown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: X.
4: X.
3: FM.
4: X. FM.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia, target mag-operate sa early 2028 ayon kay Paulong Marcos.
2: Presyo ng diesel at gasolina posibleng bumaba sa susunod na linggo batay sa unang trading days ng mga produktong petrolyo.
0: Panukalang LP Marcos Alliance Commission ni Erice dahil sa muna ikatiwalian sa budget.
2: 67% ng adult Filipinos handang mag-donate ng kidney sa kaanak batay sa study.
0: Walang Pilipinong nasawi o nasugatan sa malalakas pong lindol sa Balins o Venezuela ayon sa DFA.
2: Sa balitang regional, VP Sara Duterte nagsilbing speaker sa dalawang commencement exercises sa Cebu. Mga graduate nakatanggap ng 2,000 piso na graduation gift.
0: Balita international, mga katropa, tulong at pakikisa po sa Venezuela. Inihayag ng world leaders at celebrities matapos ang malalakas na lindol.
2: Sa balitang showbiz, 5 million pesos na tulong sa Mindanao quake victims dinonate ng F4 Stars.
0: Sports naman tayo, Austin Reeves mananatili daw sa Lakers matapos mapabalitang pumirma para sa 4-year contract na nagkakalaga ng $185 million.
2: Sa balitang extra, mga katropa, sa 106.5 XFM Rojas na kilahok sa tree growing activity ng DNR Penroe Capiz kaugnay ng Arbor Day.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Biyernes na June 25, 2026. Kami po ang iyong mga katropa live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na napapahinggan sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas, Mindanao, XFM Cebu, XFM Palawan, at XFM Tugigaraw.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ay yung mga tagapagbalita. Ako si katropang Bandy Uberas.
2: Ako si katropang Brian De Paz.
0: Biyernes, June 26, 2026.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye po na ating balitaan, katropa, ibinida ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang tinatayong National Kidney and Transplant Institute Legacy Building magiging pinaka malaking dialysis center sa buong Southeast Asia. Target po na mag-operate ang nasabing facility sa 2028. Yan ang sinabi ng Pangulong Marcos sa kanyang inspeksyon sa ongoing construction ng nasabing facility kasama sina Public Works Secretary Vince Dixon at Health Secretary Ted Herbosa. Binigyan din ng Pangulo na kailangan palawakin ang serbisyo para po sa chronic kidney disease patients dahil higit daw sa 11% ng mga Pilipino ang may CKD. Sinabi ni Paulong Marcos na hindi lamang paggamot ang dapat tutukan, kundi pati na rin po ang pag-iwas sa chronic kidney disease. Pinalawak na rin anya ng PhilHealth ang suporta para naman sa mga pasyente. Kabilang po ang hemodialysis package na itinas na mula 90 hanggang 156 sessions.
1: XFM News Nationwide.
2: Posibleng bumaba muli ang presyo ng diesel at gasolina simula June 30. Batay sa estimate ng industry source nitong Biyernes, maaaring mabawasan ang presyo ng diesel ng 70 centavos hanggang piso at 20 centavo kada litro. Maaari ring bumaba ang gasolina ng 50 centavos hanggang 1 peso at 50 centavo kada litro. Ayon sa source, dulot ito ng pagluwag ng pangamba sa global oil supply. Kabilang sa binanggit ang unti-unting pagbabalik ng oil flows sa Strait of Hormuz at pagtaas ng produksyon mula sa Gulf producers. Batay sa estimate sa unang apat na araw ng Mino Platts, Singapore trading at foreign exchange movements, maaari pa itong magbago matapos ang huling trading session ngayong Linggo.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, Lawyers for Commuter Safety and Protection, isinusulong po yung pagbabalik ng dating patakaran sa criminal liability na mga kabataan nagkakasala. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Pagkakalan Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP na natasuin at ibasura ang Mira na Juvenile Justice and Welfare Act at ibalik ang dating provision ng Revised Penal Code kaugnay ng pananagutan ng mga kabataan na sasagot sa krimen. Ayon sa LCSP, sa ilalim ng dating batas, tangay ang mga batang wala pang 9 na taong gulang ang ganap na exempted sa criminal liability. Samantala ang mga nasa edad 9 hanggang wala pang 15 taong gulang ay maaari pa rin managot kung mapapatunayan kung meron sila na may discernment o sapat na pag-unawa sa kanilang ginawa. Sa kasalukuyang batas, ang mga batang 15 taong gulang pababa ay hindi maaaring panagutin sa kasong kriminal at salit ay sinasailalim lamang sa intervention program. Iginit ng LCSP na mas painam na ibalik ang dating sistema at magtatag ng mga hiwalay na pasilidad gaya ng Boys Town at Girls Town para sa mga kabataan na kasala, salit na papabilang sila sa mga nakakulong na sangkot sa mabibigat na krimen. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinwestiyon ni Caloocan Representative Edgar Erice ang anumang panukalang alyansa ng Liberal Party sa Marcos Administration. Sinabi ni Erice na hindi ito tugma sa prinsipyo ng partido maliban kung tutugunan muna ng administrasyon ang umano'y malaking katiwalian sa national budget at infrastructure program. Igrit niya na nakaugat ang LP sa transparency, accountability at good governance, demokrasya at rule of law. Binanggit din ni Erice ang umano'y budget manipulation sa flood control at iba pang infrastructure projects. Anya, kailangan pa rin makita ng publiko na mayroong accountability o maparusahan ang mga tunay na sangkot sa usapin ng katiwalian.

0: Pero pa si Senator Amy Marcos pinabulaanan ang umano'y alitan dyan sa Minority Block. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
1: Pinabulaanan ni Senator Amy Marcos ang umano'y alitan sa loob ng Senate Minority Block at itinanggi ang mga aligasyong hindi umano maganda ang kanyang pakitungo sa ilang miyembro nito. Kabilang ang paratang na sinusubukan silang pag-away ni Senador Jinggo Estrada. Ayon kay Marcos, maayos ang kanilang samahan sa Senado at wala siyang anumang negatibong pahayag laban sa kanyang mga kasamahan sa minorya. Binatikos din ang senadora ang umano'y sunod-sunod na reklamong isinampa laban sa mga miyembro ng Minority Block na niya'y maliwanag na talagang iniisa-isa sila. Samantala, sinabi rin ni Marcos na nauunawaan niya ang naging paglipat ni na Senator Francis Chis Escudero at Senator Joel Villanueva sa bagong Majority Block. Ayon sa kanya, matindi umano ang naging panggigipit sa dalawa at sinabing posible silang maharap sa mga kaso kung hindi sila lilipat ng grupo. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Humingi ng paumanhin si Film Director at PTV General Manager Lino Cayetano sa Aquino Family o Family matapos ang pahayag ng kapatid niyang si Senator Alan Peter Cayetano laban kay Francis Kiko Aquino D. Nagkomento si Lino sa Instagram at sinabing, "Tama na, Alan." Kaugnay ito ng sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano kay Aquino D. na huwag kumuha ng instructions o utos mula sa Administrasyong Marcos. Ginawa ang pahayag matapos magsampa ng reklamo ang Tindig Pilipinas laban kina Cayetano, Robin Hood Badilla at suspended Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca. Sa Facebook post, sinabi naman ni Senador Cayetano na nagpaalaala lamang siya na dapat labanan ng mga Pilipino ang pandaraya, pagnanakaw at pagsisinungaling.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, lumabas sa isang pag-aaral na 67% ng adult Filipinos ang handa po na mag-donate ng kidney para makatulong sa kaanak na may sakit. Isinagawa ang pag-aaral ng Octa Research para sa National Transplant Ethics Committee at Philippine Organ Donation and Transplantation Program. Batay sa survey noong December 2025, pinakamataas ang willingness sa socioeconomic class ABC sa 78% at sa edad na 35 hanggang 44 sa 79%. May 21% naman mga katropa nagsabi hindi daw sila handang mag-donate, habang 11 naman ang undecided. Sinabi ni UST Biological Science Professor Father Nicanor Austriaco na kailangan pang palakasin ang edukasyon at ang proseso sa organ donation, lalo na sa mga lalawigan.
2: XFM News Nationwide.
0: Iniulat ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nasawi o nasugatan matapos ang magkasunod na malalakas na lindol sa northern coast ng Venezuela. Ayon sa DFA, nakikipag-ugnay nito sa Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, na may jurisdiction sa Venezuela. Sa huling impormasyon kahapon, walang report ng Filipino casualties o injuries. May 74 na Pilipino sa Venezuela at marami sa kanila ay religious missionaries. Matatanda ang niyanig ng magnitude 7.2 at 7.5 na lindol ang northern coast ng Venezuela. Initial reports naman ang nagsasabing hindi bababa sa 32 ang nasawi at mahigit 700 ang nasugatan. Nanawagan din ng UN experts na ibalik agad ang access sa social media at news outlets.
2: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:12 sa XFM News Nationwide. Balik po tayo sa Pilipinas dyan sa Ramon Isabela. Nagdulot ng 1,000,000 pisong pagkalugi sa fish cage operators yung massive fish kill sa Magat Dam sa Ramon Isabela. Nagsimula ang fish kill mga katropa nitong Wednesday at lumala nitong Webes kahapon. Ilang araw bago po ang natakdang harvest ng ilang mga growers. Apektado na nasa 30 fish cage operators sa lugar. May isang pamilya naman na nawalan din ang magit kumulang sa 15,000 kilograms ng tilapia. Tinatayang abot daw yan sa 1 million pesos na pagkalugi. Sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na posibleng dulot ito ng oxygen depletion dahil sa matagal na mainit na panahon at mahinang water circulation. Inaalam pa ng provincial fisheries officials ang kabuuhalaga ng pinsala ng fish kill.
2: XFM News Nationwide.
0: Kapapasok lang na balita mga katropa, inirekomenda ng PNP-CIDG na isailalim sa evaluation at preliminary investigation ng Department of Justice si dating Ateneo Men's Basketball Coach Tab Baldwin at 10 iba pa.
1: Kaunay ito ng pagkasawi ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John Vicrimulya, inihainaan ng CIDG at DOJ ang rekomendasyon upang masuri kung may sapat na batayan para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Nilinaw ng CIDG na rekomendasyon pa lang ito para sa evaluation at preliminary investigation. Inirekomenda din ng DILG ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018 ang 11 individual kabilang si Baldwin. Samantala, dumating naman kanina sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap, kaugnay ng sinasagawang fact-finding investigation sa pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adil.
2: Breaking news! Breaking news! Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabahin nyo rin pong pwedeng mapakinggan sa 99.5 XFM Zamboanga, XFM Iloilo sa 100.7 at sa XFM Davao sa bagong frequency 89.1.
2: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa balitang regional. Unahin natin ang balita galing Cebu. Si VP Sara Duterte, nagsilbing speaker sa dalawang commencement exercises sa Cebu. At ang mga graduates nakatanggap ng 2,000 piso na graduation gift. Katropa natin sa balita Almi Mata, XFM Cebu.
3: Umatin si Vice President Sara Duterte sa 2 magkakasunod na graduation ceremonies sa Northern Cebu noong Hunyo 24 at 25. Nagsilbi si Duterte bilang commencement speaker sa mga graduation ng Cebu Technological University Dan Bantayan Campus, partikular na sa Tabugon at San Remigio Extensions. Noong Hunyo 24, dumalo ang Vice Presidente sa 8 commencement exercises ng CTU Tabugon Extension na ginanap sa Tabugon Municipal Sports Complex. Kinabukasan Hunyo 25, dinaluhan naman niya ang 10 commencement exercises ng CTO San Remigio Extension sa San Remigio Sports Complex. Sa kanyang pagdalo, inanunsyo ni Duterte na bawat graduate ay makakatanggap ng 2,000 pesos na ikinatuwa ng mga estudyante at magulang. Sa kanyang mensahe, pinaalahanan niya ang mga nagtapos na manatiling mapagpasalamat at tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong upang matapos ang kanilang pag-aaral. Si Duterte ay 2 mataas na opisyal ng pamahalaan na dumalo sa graduation rites sa Cebu ngayong buwan, kasunod ni Senadora Risa Ontiveros na nagsilbing commencement speaker sa graduation ceremony ng CTU Tabuylan at Tuburan Campuses noong Hunyo 18. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santo na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Kinumpirma ng kapulisan ang online threat laban sa mga estudyante ng Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
4: Kinumpirma ng Police Regional Office No. 8 ang ulat tungkol sa banta na kumalat sa Facebook laban sa mga estudyante ng Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte, at itinuturing nila ito bilang isang seryosong usapin. Matapos matanggap ang ulat, agad na nagsagawa ng beripikasyon ang PRO 8 sa pamamagitan ng Provincial Intelligence Unit ng Leyte Police Provincial Office at ng Tolosa Municipal Police Station. Dahil sa masusing imbestigasyon, natukoy nila ang individual na responsable sa pagbabanta gamit ang Facebook. Ayon sa ibinunyag ni DILG Secretary John Vicrimulya, ang sangkot ay isang 14-anyos na babae at junior high school student ng Tolosa National High School. Batay sa investigasyon, gumamit ang minor de edad ng ilang dummy Facebook accounts upang makapag-post ng mga pagbabanta. Agad nakipag-ugnayan ang PRO 8 sa naturang estudyante at sa kanyang pamilya upang matugunan ang sitwasyon at matiyak na may bibigay ang mga kinakailangang intervention. Sa kasalukuyan, wala pang impormasyon na nagpapakita na may organisadong plano o may iba pang mga individual na sangkot upang isakatuparan ang banta. Isinailalim na rin ng mga otoridad ang minor de edad sa kukulang proseso at itinurn over ito sa mga kinauukulang ahensya para sa counseling at iba pang mga kinakailangang intervention alinsunod sa umiiral na batas at mga polisiya sa proteksyon ng bata bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng publiko. Inatasan ng PRO 8 ang lahat ng police units na paigtingin ang intelligence monitoring, palakasin ang pakikipag-ugnayan sa mga institusyong pang-edukasyon at mga lokal na pamahalaan at dagdagan ang police visibility sa loob at paligid ng mga paaralan sa buong Eastern Visayas. Mula dito sa impilan ng XFM 99.9 Tacloban para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
0: Mga estudyante sa ilang paaralan naman dyan sa Puerto Princesa ay pumila ng mahaba dahil sa pag-inspeksyon ng kanilang mga bag kasunod nga po ng Tacloban shooting. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.

0: higpit na seguridad para sa mga estudyante. Ngayong araw naman, makikita rin ang mahabang pila ng mga estudyante ng Palawan National School sa kanilang pagpasok. Sinecheck din ang kanilang bag at gamit. Ang PNS ang pinakamalaking paaralan sa Palawan na mahigit 12,000 na mga estudyante kung saan hindi rin mabilang ang mga gulong nangyari sa loob at labas ng paaralan, pero walang insidente ng pamamaril. Bagamat noong nakalipas na buwan at taon na hindi pa nangyayari ang madugong pamamaril sa Tacloban City, ay malaya ang mga mag-aaral na pumasok sa kanilang paaralan. Samantala, paalala sa lahat ng magulang na kausapin at gabayan ang kanilang mga anak upang maiwasan ang kaparehas na insidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Baboy sa Negros Occidental, umabot na sa 1,000 ang naitalang patay. ASF, isa sa mga sanhi. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolo.
2: Report. Umabot na sa 1,213 na mga baboy ang namatay sa lalawigan ng Negros Occidental mula noong May 20 hanggang June 22 ngayong taon. Ito ay batay sa datos ng Provincial Administrator's Office ng Negros Occidental. Sa ngayon, hindi pa matiyak kung lahat ng baboy na namatay ay dahil sa African Swine Fever o ASF. Dahil sa unang pagsusuri, posibleng kolera at swine flu ang ilan sa mga naging sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Tinataya namang nasa 14,462,000 ang halaga ng mga baboy na namatay. Malaki ang ambag ng swine industry sa Negros Occidental dahil sa tinatayang nasa 29,800 na ang populasyon ng mga baboy mula sa mga backyard swine raisers at malalaking kumpanya na may lokal na pabrika ng mga produkto ng karne at baboy. Ang mga kumpanyang ito ay matatagpuan sa labas ng Bacolod City at siya namang nagsusupply ng mga produktong baboy sa mga malalaking supermarket. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Ito naman, Katropa, kasong isinampa laban po sa obispo, pare at iba pa kaugnay ng pagtutol dyan sa pagmimina sa Nueva Vizcaya, ibinasura ng korte. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
3: Ibinasura ng Municipal Trial Court ng Bayan ng Casibu, Nueva Vizcaya ang kasong forcible entry na isinampa laban kina Bishop Jose Elmer Mangalinaw, Father Christian Dumangeng at pitong iba pang individual na kabilang sa mga tumututol sa pagmimina sa lugar. Ang kaso ay inihain ni Rosario Cama, isang leader ng komunidad ng Bugkalot at Ilongot. Gayunman, sa inilabas na desisyon ng hukuman, hindi pinaburan ang mga aligasyong nakasaad sa reklamo. Ayon kay Presiding Judge Herson Valmores, walang sapat na batayan para sa paglalabas ng writ of preliminary injunction. Binanggit din sa desisyon na walang jurisdiction ang hukuman sa naturang aksyon at hindi maituturing na krimen ang pagtatanggol sa kapaligiran sapagkat ito ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Nakapaloob din sa desisyon ang layunin umano ng mga respondent na hindi upang paalisin ang mga residente sa lugar kundi pigilan ang pagtatayo ng mga barikada na may kaugnayan sa usapin. Dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya at legal na batayan upang panagutin ang mga respondent, tuluyan nang ibinasura ng hukuman ang kaso. Ang nasabing usapin ay bahagi ng mas malawak na kontrobersiya hinggil sa mga operasyon ng pagmimina sa Casibu, Nueva Vizcaya na matagal nang kinokontra ng ilang sektor kabilang ang mga grupong pangkalikasan at mga lider ng simbahan. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
4: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
1: Ang XFM News Nationwide, Katropa, sabayan din po na napapahinggan sa XFM Pagadian sa 89.5. XFM San Francisco, Agusan del Sur, 91.3. At XFM Bacolod sa 96.7.
4: Weather update.
1: Balitang panahon tayo, Katropang Brian. Inaasang lalabas na ng Pilipinas si Severe Tropical Storm Gardo. International name niya, katropa.

0: Ay Higos ngayong Biyernes sa umaga hanggang tanghali.
1: Katropang body batay sa pag-asa huling namataan ng bagyo sa layong 1,280 kilometers silangan ng extreme northern Luzon.
0: Tadlay po niya ang lakas na hangin 95 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso hanggang 115 kilometers per hour.
1: Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa.
0: Nagbabala rin po ang pag-asa sa posibleng flash floods at landslides sa ilang bahagi ng Western Visayas, Central Luzon at Mimaropa.
1: Batay sa flood advisories na inilabas ng Weather Bureau, inaasahan ang light to moderate rains at thunderstorms sa susunod na 12 oras.
0: Sa Western Visayas, mga katropa natin dyan, kabilang po sa binabantayan, ang Capiz, Negros Occidental, Antique, Aklan, Iloilo at Guimaras.
1: Sa Central Luzon, saklaw ng advisory ang Zambales at Bataan.
0: Sa Mimaropa naman po, binabantayan ang mga ilog at tributary sa Oriental Mindoro, gayon din sa Occidental at Palawan, kabilang ang Buswanga at Coron.
1: Sinabi ng pag-asa na nakakaapekto ang southwest monsoon sa Luzon at Visayas habang kumikilos ang severe tropical storm Gardo pa north-northwest.
0: At mga katropa, pinapayahan po natin yung manasa low-lying areas po ha, malapit sa mga mountain slopes, manatili pa ring alerto.
2: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide. Balitang international.
0: Ang Balita International ihatid sa atin katropa ng Santon Gold. Subukan po nating lahat ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Nagpabot ng paigisa at alok na tulong ang mga world leaders at Venezuelan celebrities. Matapos po ang 7.2 at 7.5 na magnitude na lindol sa Venezuela. Hindi bababa sa 164 ang namatay na. Mahigit sa 1,000 po yung nasugatan at marami pang pinaniniwalang na trap sa mga gumuhong gusali. Nagpabot na rin ang paikaramay at search and rescue assistance ang United States sa pamamagitan ni Secretary of State Marco Rubio. Nangako rin ang suporta mga katropa sa UN Humanitarian Chief Tom Pletcher, French President Emmanuel Macron, Mexican President Claudia Sheinbaum, Brazilian President Luis Inacio Lula da Silva, maging ang China sa pamagitan ng Foreign Affairs Spokesperson Gu Shakun, Spanish Prime Minister Pedro Sanchez at Colombian President-elect Abelardo de la Espriella. Nagpabot din po na may karamay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Venezuela at sinabing nakikiisa ang sambayan ng Pilipino sa mga Venezuelan.
2: Showbiz News.
1: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Nagbigay ng kabuang 5 million pesos na donasyon sina Jerry Yan Van Nes Wu, Vic Chow at Mayday frontman Ashin para sa relief efforts sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 earthquake sa Mindanao. Hinati ang pondo sa ABS-CBN Foundation sa Gip Kapamilya at GMA Capuso Foundation's Operation Bayanihan na tumanggap ng tig 2.5 million pesos. Ayon sa ABS-CBN Foundation, gagamitin ang donasyon sa relief operations para sa mga pamilyang nawala ng tahanan at kabuhayan. Sinabi rin ng GMA Capuso Foundation na ilalaan ang tulong sa relief at rehabilitation efforts. Nakatakdang magtanghal ang grupo sa F Forever Concert sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan sa June 27.
2: XFM News Nationwide. Balitang sports.
0: Ang balitang sports atin sa atin katropa ng Premium D3. Lakas po sa bawat kapsula. Napabalitang muling pipirma si Austin Reeves sa Los Angeles Lakers para sa 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng $185 million. Sinabi sa Associated Press ng taong may alam sa deal na hindi pa raw naman yan opisyal. Tatalikuran ni Reeves ang kanyang $14.9 million na player option para sa susunod na season upang mabot ang bagong kasunduan. Nagsimula si Reeves sa Lakers bilang undrafted player pala mula Oklahoma noong 2021. Noong nakaraang season, nag-average po siya ng 23.3 points, 5.5 assists at 4.7 rebounds. Natili rin ang 28-year-old na guard na malaking bahagi ng backcourt kasama si NBA scoring champion Luka Doncic.
2: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, sa 106.5 XFM Rojas, nakilahok sa tree growing activity ng DNR Penrose Capiz kaugnay ng Arbor Day. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas City Capiz.
3: Masayang nakilahok ang buong pwersa ng mga katropa sa 106.5 XFM Rojas sa tree growing activity ng DNR Penrose Capiz kasabay ng Arbor Day 2026 na ginanap sa Sitio Cataw, Barangay Ilaya, Ibisan kahapon, Hunyo 25. Sa nasabing aktibidad, mahigit 16,000 mga puno ng nara at akasya ang itinanim ng ahensya kasama ang mga partner agencies at ilang mga on-the-job trainee students mula sa Iloilo at Aklan Provinces. Maliban sa ginanap na tree growing kahapon, pinalaya din ng DNR Penrose Capiz ang mahigit 100 lahat ng mga ibon na maya sa nasabing lugar. Ang Arbor Day ng Department of Environment and Natural Resources ay ipinagdiriwang tuwing Hunyo 25 ng taon upang himukin ang publiko na makilahok sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga puno. Bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan, ito ay ipinatupad sa ilalim ng Republic Act No. 10176 bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na maipalaganap ang kamalayan hinggil sa kalagaan ng mga puno at likas na yaman. Patunay ito na ang 106.5 XFM Rojas ay hindi lang nakatuon sa serbisyo publiko, kundi aktibo rin sa mga adhikaing naglalayong mapangalagaan ang kalikasan. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
0: Congratulations! Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon na ang XFM News Nationwide ngayon pong Friday, June 26, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Badio Vera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Katropa, exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: An herbal soap. Layer Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Layer Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Xanthan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Xanthan Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Xanthan Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
5: Sister Pain.
6: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsya ko sa isa ka si Mang nakakapudloy sa pagpinto. So, bagit kisa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na kadayang diretsyo pag makalakas.
5: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang atin winner sa atin weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Winston Husa sa Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Hoy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Xanthon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
3: Makalage na ko!
5: XFM.
8: Patropa mo!
3: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaang lawas. Magatudlo man sa maibid kay natural nga mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa atong programa The Secrets of Health. Sa rin sa atong sini kapagpangalagad, padayon kita nga mag-share sa inyo sa pilas sini ka mga detalye, dugang sini nga pagkatukib sa mga sikreto sa ikayong lawas nga nakasalalay sa bulig sini sa nga nutrisyon, pinagi sa ustos sini nga pagkaon, ustos sini nga pangginawi, pagpanginpulos na ton sini, no, sa mga libre nga pwede na ton sini magamit sa ton sini padibot, kasubong sa matinlo nga hangin, matinlo nga tubi, nga makabulig pabakod sa ton lawas, para siyempre ma-prevent na ito na nagkarinlain sini nga maratian. Pero kung may mga ginabatsag na kita sa aton sini kalawasan, makabulig sila para madasig kita sini maumpawan. And of course, kung kinanglanon, maghahatag magkita sa inyo sini isang pila ka mga suggestion pinagi sa mga proven and tested na, no? Nga mga food supplement, kag siyempre aprobado ni isang Food and Drug Administration o kung sa nga aton sini nga FDA. Padayon man, no, nga aton sir nga tinguha nga mag-share sa inyo sa kada pagpangalagad naton sang pagtukib sang sikreto sa mga tanom kapasidad nila sini sa pagpabakod sa aton sir nga lawas. Kita nagapati sa patag sa naturopathic medicine that an ounce of prevention is worth a pound of cure. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa ring edisyon sa aton sir nga pagpangalagad. Tagsinawat, gina-welcome na ito ng aton sini mga tagbalamati sa bugos sini nga isla sang Panay, sa siyudad sang Bacolod, kag mga XFM stations sa Negros Island region nga nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad. Ayhan, may mga concern ka mo, no, sa ikaayong lawas. Gusto nyo man pangayuan sa pira sini ka mga panugdaon diri sa aton sini nga programa sa patagya sang naturopathy o naturopathic medicine. May mo na lang, no, isend sa aton sa ring text hotline 0950-975-6970. Kapag hatagan na itong dina sang pinasini ka mga pagpanugyan, hatagan na sa pilas sini ka mga giya, kag pilas sini ka mga suggestion, mga kombinasyon sini sa mga suplemento nga makabulig, ano, sa inyo sini mga ginabatyag sa lawas. Kag sa mga nagatanaw sa aton through Facebook Live, kay live makita, no, makitaan sini sa pilas sini ka mga ex-FM stations, kung din maka mga lugar sini nagapamati, kag syempre dariman sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Dira sa Facebook Live, XFM Radio Patrol Iloilo, pwede ka mo dira makapadala sang inyo sini nga mga mensahe palamang kutanon, kay live kitang mabatian kag makitaan sa aton sini nga pagpangalagad subong edisyon. In fact, kada edisyon o kada program naton para kita presente, sini ako nag-broadcast kita simultaneously through Facebook, sa Facebook account sa XFM Radio Patrol Iloilo. I-like nyo lang, i-share nga ton sini kapagpangalagad para damo pagin sini ang maka ukon mapaalintunan sang mga kayuhan na sang mga tanom nga ginadiscovery na ton dari, mga sangkap sa ton sini kusina, and even bisan sa positibo lang na ton sini panghuna-huna nga nag-contribuer sa maayo naton sini nga pamatiyagan. Well, sa ning edisyon, isa na naman ka topiko ang aton sini nga pag-aistoryahan. Focus ani kita subong sa mga kababayenhan o sa mga sa mga ambalsang kilala ko. Antes ko na itakal yung topiko, nakalistorya kami. Siya para ginidok sa may mga bana. Kaya nag-augta sa mga bana si Bansa. Pero so kung nila sa mga may mga bana, para ni sa tanan niya kababayinhan, sa mga bataon pa o kung sa mga may edad-edad na,
Pati sa mga balo, laon tagbinayaan. Dala ini sila tanan. Kaya nga man, di sa mga kababayanhan, mayara, kamusta din sa girtawag? Face nga maagyan akong transition sa inyo sa kabuhi nga amuni ang pag-untat na permanente sa inyo sa nga pamulanon. Sa nga edisyon, mag-istorya kita na hanungod sa ni sa ginatawag menopause. Kaga, ano bala ang pwede na ton mahimo para ang mga sintomas nga ton sa ni mabatsagan o kung inyo sa ni nga mabatsagan mapahagan-hagan man lang. That's why tumanig yung importante sa ton sa ni mga tagparamati, mga Facebook o kung live Facebook viewers na ton sa ni. Nga, sa mga kababayanhan, bataon pa dapat nagakaigo ng inyo sa nga pangginawi, especially pag-abot sa sa mga pundasyon sang healthy lifestyle. Ano balay na? Number one, nutrisyon. Dapat ang inyong mga ginapili sini nga mga pagkaon makapaayo sa lawas lakip na sa reproductive system. Ikaduwa, ang nagakaigo sa nga pagtulog. Ikatatlo, amo sa nga nagakaigo ng paghulago kon exercise. Para nga pag-abot sa isang panahon, pag-abot 40s, 50s, kung sa diin, nagasugod na ining pagpakita, pagpabatyag sining mga sintomas ng pag-menopause o kung amat-amat nga pagpabalo, pagpabatyag na nga malug-untat na ang imo o kung ang inyo sining pamulan nun, hindi ka mo sinimatamaan sa mga symptoms nga mahimo kagposible ninyo sininga mabatyagan. Ang ginatawag menopause nga niti botham balon na amuni ang pag-untat permanente na sang pamulan nun, kag tindi na makabusong. Temunit natural stage sang kakabuhi ni sang mga kababayanhan ang paguntat o kung pagkatapos ang ginatawag pamula noon o kung menstruation. Ang ginatawag sa kababayanhan, no? May ara sang ginatawag sininga pag-function sang ila sininga reproductive system na kung sa diin ng ovaries ang sa amat-amat ang nagauntat sa pag-produce ni isang hormones kasubong sang estrogen kag progesterone. Kag ang isa sini ka babae masiling na nalabot na niya ang pagmenopause kun paguntat sang iya sini nga pamulanon permanente pagkatapos nga maka-experience o kun matapos ang isa ka tuig o kun dose sini ka sunod-sunod nga binulan nga waay na sa ginaabtan sang iya sini nga period. Period. Kasi yan sa nga, pamulan nun, period. Amo na ang ginatawagin na considerar nga, nalabot na ang pag-menopause. Actually, hindi na siya sing balatian. Damo ka lang galing sini sa mga sintomas nga nabatsagan, especially kung waay ka nagahalong o kung waay mo gineprepararan ang inyo sini nga lawas sa pag-abot sa ning phase o kung transition. Kung naliba, ginapatuyangan mo lang imo sa ning kagulingon, di mo nang siling bilang kung anong gintanong kuno na ton, amo man nga ton sa ning anihon. Isa man na isang ginatawag, gina-emphasize na ton sa naturopathic medicine. Kaya kung ano kuno, ang ginahimok mo sa imo sa ning lawas, maayo man siyang di maayo, so may ara kasang kuhaon sini either benepisyo o kung na perwisyo pag-abot sini sa panahon. Ang pag-menopause galing ini, may ara sa ginatawag 3 stages. Ang isa sini amuning perimenopause, ang ikadwa sini amuning menopause, kagang ikatatlo sini amuning ginatawag postmenopause. Ang perimenopause nga ni amuning transition period. Antes gid mag-untat sini ang pamulanon. Kaya ang iban sini nag-experience sa mga duha, tub-tub 8 katuig, tub-tub 10 katuig, antes pa man malabot nila ang pag-menopause. Ang bot na ito ng balon, dira sa sina nga stage, makabatyag sa nagkarinlain sini nga mga symptoms. Kung hindi ka man mangin mahalungon sa emosyon nga lawas, average lang yun ang ginahambalan na ito na posible nga mas malawig pang emosyon na pag-experience sa pilas sini ka mga symptoms. Mabatsagan mo sa imo sa nga lawas. May mga common changes nga nagkatabo sa lawas ni sa ginatawag stage ni sang perimenopause. Amuning irregular ni mo sa nga periods. May ara sa maabot sa muning bulan, sunod yung bulan na wala. May ara nga iban sa nga medyo mas malawig kaysa sa normal nila sa nga pamula nun.
ara sini ang bisan matugnaw man ang panahon ginainita ng iban sini gulpi makabatsag sang kainit ginapamahulay hot flashes ara sini mood swings ara sini ang kabudlay sa pagtulog sang iban may iban sini nga naga mas nagabugat ano kasi sa ilan normal sa ninyang kabugaton may ara may nga mas nagamagaan may ara sa nagamaripaton o kon brain fog kaga ang iban sa ninyang maka-experience sa vaginal dryness manang termino sa kilala tang amat-amat na bala sugod ang ilan ninyo ha? Pati ko ng mga bubon ka kahubsan would like ano magtimba sa bubon nga malaw. So nang himuon na ton di kundi tinguhaon na ton o kung tinguhaon ninyo ha, sa mga kababayanan ha, nga bisan paano mangin healthy ang inyo sir nga pangginawi lifestyle pag-abot sa sa nutrition piliyon sa ni ang paborable gid sa inyo sa nga ikaing lawas sa reproductive system pag-abot sa isang panahon especially samtang kamo sa ni ang bataon ang hormone levels fluctuate greatly during perimenopause stage. So may iban sini mabatsagan nga daw tuman ang ila sini nga pamatyag sa mga symptoms. May araman nga daw simple lang. Depende ini sa response ng tao, depende ini sa health condition sang isa sini kababayi, especially may labot ini sa pagginawi niya samtang siya ang bataon pa. So pag-abot naman niya sa menopause, halimbawa, nalampasan mo na sini ang perimenopause, diri na kita sa menopause. Amo ni ang ginatawag official na nga pag untat sang imo sini o kuninyo sini nga menstruation why ka na ginakaabtan sini sang menstrual period for 12 months once gani karon nga malampasan mo na ina 12 consecutive months nga why ka na sa menstruation at mo na nga sa link sang kilala ta nga graduate na ko tapos na so pag menopause ba siya dok kuan man ba untat naman untat ng tabakal sa isang kwan sang banaid nga lapad tungod nga why na sa ginatawag pamula nun nga nag-aabot sini ang ovaries sini nag-produce very little sang estrogen kag pagkatapos na tindiri naman kita sa stage nga post menopause buto malon post pagkatapos na sang pag menopause ang stage sini nag-sugod pagkatapos sang ginatawag menopause kag tubtub eh nga buhi sining isa ka babae pila sini ka mga sintomas nga mabatyagan nag-improvement samantalang iban kung naman ginabatyag na sang una sa perimenopause may mga nagapabilin sini nga mga sintomas kapagkatapos ang pagmenopause diri sini mataas nga risgo sa paggabok sang madasig sang aton sini nga tulan ara manang heart disease ara ang urinary changes ara sini vaginal dryness. Tamong iban sini no sa mga kababinhan kon lahog-lahogon gani sang ila sa mga partners sang bana gani ko kwiton no dayon dayon mang tapi. Kati gulang na ta. gani daw gina hilasan na dula na ang gana, dula na ang libido. Kati isa sina no sa rason no ti may dryness na kon pagmala na dira sa sina nga parte. Nga ti ang iba nang reklamo nila sila masakit or hindi komportable during sexual activity pagkatapos na nga nag kung natapos ng pagmenopause sini kung pamula noon sang isa ka babae ano sini mga common symptoms ano sang ginatawag mabatsagan kung ara na kamo sini sa transition kay nagahana sini nga maguntat ang idaw sini nga pamula noon physical may ara kamo sini nga manutaran o kung nabatsagan isa diri hot flashes amo ning gulpi bala makabatsag sang kainit ang isa sari ka babae night sweats ginapamalhas ka sa oras sa isang gabi bago napamahulay ka no permi kapoy nga pala nakit imo sini nga joints imo sini lutalutahan hawak imo sini nga tuhod way palabot sa pagsakit sini kun pala nakit sang imo sini nga kaunuran masiling ka nga di daw ay man ko nagapatambok nga nagamat-amat ko sa bugat dalain na no sa ginatawag common symptoms kag nagasakit ang ulo baong iban sini gamay lang nga lagpok gamay lang nga lagtik ka irritable na yun kaya doon termino ba din nagasabat ta, sa ila sa nga ulo kag ang breast bala no makabatyag man sa pagpalanakit sini daw hindi matandog sa iban manotis nga ang panit daw gakulubot kag kamala
ang iban sini pati buhok nila sini may gida pakita sini nga mga senyales naga nipis kag pati ang ilang sini nga kuko no naga nipis man ano madali sini mautod o kon ma pingas emotional may ara man sang pila sini ka mga mabatyagan ara ang anxiety ara ang irritability ara man ang depression ara ang mood swings ara man nga tawag low motivation that's why mo nang hambal blas aton sa mga may mga asawa bala nga nagkabatyag sa mga symptoms ngayon yun, no? Emotional pero hindi nila sinima intindihan ay hindi man gusto nga makita ilaban na pero kung why ilaban na pangitaon man nila ay nano pero ang isa sa isang kilala na ton kabalo naging gunanong niya himuon basta ganis niya dok magtukar makabatyag ko ganis sini ako manutarando ka daw ara naman mahana naman si misis sini nga daw maaksyon naman sa sang sugod naman sang iya sini nga hambala nun dog gumod gumod yan nagaritable naman timpla na ko na rayon sang Sunthorn Plus Coffee Mix kaya nga man ang Sunthorn Plus Coffee Mix may ara siguro tawag bulig para sa nagabatyag sa sintomas sinis sining transition o kung padulong sinis sa pag menopause nagabulig pa relax nagabulig pa kalma bisan pa sa lawas sinis kag panghuna-huna sa iban sinis no nagapakuan gani sila nagapabukbuk kit sila gani iya sang pure nga soya powder pero ariya sa aton sinis Sunthorn Plus Coffee Mix no need na ha kay may soya powder na ngadaan may ara pagid sang mangustin niya may anti-inflammatory properties may ara pagid sang malunggay nga makabulig pagid sa nutrition iya ang aspeto para nga mapabakod ng lawas kay mabuligan niya emotionally hindi kita mangin tuman o kung hindi ka mangin tuman sa di ka irritable ka ginatawag kasingki kag makabatyag sa nisang iba ginang nervyos sa depression mood swings kanami pasang sitwasyon kung do kaniya na iya paman sa puso sa gila nun subong duga-duga hindi umapakta na niya sa nga paminsaron daw gulpyo lang maakig man kag ibang pagid sa nga mga mabatyagan pagabot sa brain dira siniya ginatawag pag-experience man sa pagka madipaton budlay sini mag-focus o kung mag-concentrate pagabot sa tulog tiara sa nga insomnia. Ang iba sila makatulog man kadali gabugtaw-bugtaw kag hindi sila satisfied sa ila sining pag tulog te pagabot sini sa bruhaton sexual arang vaginal dryness ara sining pain during sex ara sining reduced desire why na halos ang drive why na halos sini sang gana kag ara man ang difficulty reaching orgasm. Kung halimbawa, dira ka na sa sining transition na kung na face o kung na age bracket sini sa pagpadulong na sa paguntat sang imo sining pamulanon o kung naguntat na mismo ang inyo sining pamulanon. Ang pamangkot, ang nutrisyon bala o kung ang mga pagkaon, ang mga bitamina, ang mga minerales bala makabulig para sa mga sintomas sining menopause, tuman kadako ang bulig sini no? Very, very yes. Ang sabat sini ko naman ang palamang ko tanong na ton. May labot malang pagkaon para nga makabulig pahagan-hagan ukon palala sa mga sintomas sini sa mga nag-menopause o kung nagpadulong sa pag-menopause. Ang nutrition actually, hindi ni makapugong sa pag-menopause. Normal din ang proseso, biological process sini sa mga kababayanhan. Pero makabulig reduce sang sintomas kung makasuporta sa bisan paano mapanayanaya ng aton sa nipaminsaron ng aton sa nipamatsagan makapamag-an sang aton sininga ginatawag sang aton sininga response bisan paano no ang reaction bala naton while ara kita or ara kamo sa makababinhan sa sining transition no kung namatamat nga pagbaylo sang inyo sininga kabuhi padulong sa paguntat sa pamulanon kaya nga aman sa aton sining mga tagparamati ang nutrisyon makabulig para nga masuportahan ang hormone balance o kung di man mapunggan ina no nga maguntat magyud ang pagproduce ni sang pila sa ka mga hormone ukon magtuman ta gamay pagproducer sa ni sang kababayenhan kun ara na sa pagmenopause pero bisan paano hindi ka mamataman sa gulpi kagulpiada sa ni nga gitawag changes ka mabuligan man nga bisan paano mapahagan-hagan kun mapahinay man madasig sa nga paggabok sa aton sa nga tulaan kun sang inyo sa nga tulaan heart health may benepisyo sa ni ang nutrition energy ang iban sa ni nagaluya nagahigda do tamara na maghulag pagtulog
bisan pa ano man lang lumabuligan ang pagtulog sini, hindi ka mo matamaan bala nga waay halos yung tulog ng iban sini, halos kada gabi. That's why ang iban sini, pagbugtaw sa aga, tuman ka irritable. Hasta nga, nagaka-anxious na, nagana-nervyos na, kaga iban pagid sini nga, sanga-sanga nga mabatsagan kung kulang sini sa tulog. Kag ma-manage mo na ton, o kung inyo, ang inyo sini nga kabug aton, hindi man magtuman sini ka dasig ang pagdugang sa inyo sini nga timbang o kung kabug aton, especially kung hindi healthy ang inyo sini nga mga ginakaon. Kag ang blood sugar, mabuligan man nga mabarubaranse man, bisan pa ano, kung hindi man mapunggan sa iban sini nga magkaon sang hindi healthy nga mga pagkaon o kung nakala nun, at least bisan paano pasulabihon na ton ang ining mga pagkaon nga damos ang fiber kay mga sustansya para bisan paano makapahagan-hagan sa negative effect sa mga unhealthy naton nga choices pagabot sa pagkaon kagang nutrisyon may labot man sa aton sa nga mudo. So kung karon o kung amo since may labot din nutrisyon sa mga kababayanhan sini sa inyo sini nga pag-experience sa mga symptoms rin sa pag-menopause o kung dira ka mo sa rin sa stage ng perimenopause, ano nga mga pagkaon sini ang sarang naton marekomendar para nga bisan paano hindi ka mo matamaan sa rin sa mga sintomas. Una-una gidiri amo ang mga utanon, green leafy vegetables. Kung mayara ka mo sa balunggay, mayara ka mo sa isang ampalaya, mayara sa tugabang, mayara sa ugbo sa kamote, may alugbate, may kulitis, kagiban pagid sining mga badahon, kagberdi sining mga ulatanon. Broccoli, recommended ba ni carrots, kamatis, bell peppers, kung makakaon ka mo sini, makabulig gid. Actually, kung halimbawa sa mga nagamenopause na, no, o kung natapos ng ila sa nga pamulanon, o kung padulong pa lang sa inyo sa nga plato bala, sa inyo sa nga pinggan kung nagkakaon ka mo, as much as possible. Kung kaya mo lang ha, katunga sina amo ang utanon. Mas damuon nyo ang utanon. Tempo man ko, taton si ni Pirmie, no? Tiko nagkakaon kita, anong mas damo sa aton si nga pinggan, Pirmie nga nagatumpok man? Kamalo na ka mo sa sabat, ha? Kung anong madamo sini sa pinggan, sa masami, kung nagkakaon kita. Nagaresulta ina sa aton si nga, ikaayong lawas. Pag-abot sa prutas, kung ma-afford na ito ng mga berries, mansanas, oranges, actually kadamo sini sa merkado man, ano? Kapayas, ano kung may tanong kita, pwede kita maka-harvest lang mismo sa natong kapayas. Pag-abot sini sa carbohydrates, kung, di ba, amat-amat yung napaanad inyo kagulingon sini sa pagkaon sang unpolished rice o kung brown rice o kung red rice o kung black rice samtang kabusani ang bataon pa mas bintahagid sa source naton sa lisang carbohydrates. Kung narimbawa gakaon makamusang tinapay siniti abipilian yung whole wheat bread, balaan nyo ng whole wheat ang tinapay ginakaon nyo kay mas matigana siya kag mas masagupra ikumpara ni mo siya sa mga mapino, kag mahumok, kag puti sini nga mga tinapay. Pag-abot sa protein, di sa mga nagkakaon niya sang karne, tiara ang manok, sa gakaon isda, tiara man ang isda. If possible, piliin nyo lang may himbis sini nga mga isda, ha? Kati ang kalabanan sini sa mga way himbis, di mga bottom dwellers ni sila. Dito sila sa dalom sini, nagkakaon sila sini sa mga ginatawag gapaninlo. Gapaninlo ini sila dito ano sa idalom, sa tubig bala no. That's why ginakonsidera sila nga doon. Hindi favorable ano. Kung dali ba health nga ito ang sarin nga pag istoryahan. So pilihan nyo ang may himbis. Pagkatapos sa magkakaon itlog, kung bisaya, mas pabor pagid. Sa kakaon man no, kung bisaya man, ang inyo sini nga manok nga gamit mas sa bulubinta ha. Dumduman ko ba sa Kalangas Langa sa una dra sa Terminal Marquette mangkot sa ano ning inihaw mo nga manok ng Bisaya. Saan di ko sigurado kay ko kabati ang nag-istorya na sa Bisaya or native chicken ano kag sa mga vegetarian ti beans, tofu, kung tokwa, soya ang source of protein na sini. Kag hindi man dapat malimtan ng healthy fats. Ara sa avocado, ara sini sa olive oil, ara sini sa nuts, ara sini sa fatty fish, sa mga nagkakaon sini sa isda, kaya nagsuporta ini sila sa heart and brain health. So, ang isa sinisang bonus na ito na no, sa aton sini mga tagpanabati, whether
ikaw sini ang vegetarian o kon hindi man, pwede kayo makagamit sang soya. Kaya ang soya makabulig iya mo sa mga nag-experience sang fluctuation sa ira sering hormones sa dira sa naga sa stage ng perimenopause kag sa nagmenopause na. Ang soy food sa pangkabirugan contain natural compounds na ginatawag isoflavones which have mild estrogen-like effect o kung may phytoestrogen ini sila. Di ara ini sa tofu, ara ini sa tokwa, ara ini sa ginatawag soya milk, ara manini sa soya coffee. That's why isa sa ginarecommend na ton sa niya kung hindi ka mo makainom sa isang soya milk, pwede ka mo makainom sa isang Sunthorn Plus coffee mix. Kaya nga man, may ara ini sang soya. Kagisa man na sa dapat natong tandaan na, especially sa mga nag-edad na, siyempre di kalabanan, ginman sa nag-menopause, may mga edad-edad na ginman, dira na sa ginatawag 40, 50 pataas, kinanglan ginsang dugang sininga protina. Ang isa sinisama nami, kung Sunthorn Plus Coffee Mix ang inyo siniginainom, may package na ina, kung upod na sa package, maglawas rin sa phytoestrogen. O kung sa isoflavones, nga raso soya, nga nagabulig, sinipahagan-hagan sa mga sintomas, ganyo sinimabatsyagan, may ara paupod sa package ang protina. Protina halin sini sa balunggay, protina halin sini sa spirulina, kag protina halin sini sa soya bean. Nga makabulig, para nga samtang ara kamo sini sa transition, hindi basta-basta maghina ang inyo sini nga lawas, hindi basta-basta maghina o kung magbuhin ang inyo sini nga puwersa, hindi basta-basta magsag ang inyo sini nga panit kag kaunuran na dira, hindi kamo basta-basta mapukan o kung mapuklid. Nga dani isa sa gibarantayan sini ang fracture. Kung ang pagkabalda, pagkabali, pagcrack sa naton sa niyo, kung sa inyo sa niyo tulaan sa mga nagmenopause na, tungkol niya isa sa resulta, sira, amo ang madasig sa niyo pagnipis sa tulaan, na mabuligan kita, no? Kung pabilin o kung padayon kita na nag-inom sa niyo sa ginatawag Sunthorn Plus Coffee Mix bangod sa soya, kay may may protina siya, maglawas ng may phytoestrogen siya, tungod siya sa ringa isoflavones, kag may protina man halin sini sa spirulina, kag balunggay ngayon sini nga mga sangkap. So hindi gid pagdulaon, kutob sa mahimo ang ining ginatawag nagakaigo sini nga nutrisyon, especialmente para gid iya sa dira sa stage sini sang perimenopause o ko nagmenopause na or sa postmenopause na tapos na pero makabatyag basang pila sini ka sintomas. So karon ano naman yang papel sa aton sini nga Sunthorn Plus Gold Capsule, sa aton sini nga Premium D3 Capsule, sa aton sini nga Vitamin C pag-abot sa suporta sa menopause sa patag iya sang nutrisyon o kung na pag-abot iya sa nutrisyon. So ang nutritional support sa ginatawag menopause sa aton sini nga Ultimate Trio nakabase ini sa ila sini nga mga sangkap. May ara nga hindi direkta ang yasin nga benepisyo o kung direkta man yung benepisyo, pero ang common goal sa ni hindi kamo matamaan sa mga sintomas nga inyo sa ni posible ma-experiensya ang kaya na-experiensya na sang iba, no? May nag-message yan ni Dari Saton, daw chakto na dok, akong yun ay asawa daw gusto magdalagan, nga doon na hadlok man magagwa, pero nakabuligid ang Sunthorn Gold Capsule, Premium D3, kag Sunthorn Vitamin C, kag ang gin-cafe ginman dok, Sunthorn Plus Coffee Mix. Kaluyan man na lampasan niya na, kag okay naman ang yasin niya, pamatyag subong. Mayon din nga balita, no? Saton, sari nga, texter, kag sa mga tagpalamati na tondra nga yan ang ibang sinilag experience ang symptoms sa pagpadulong na sinis sa pag-menopause. Ang isa sininga makabulig sa inyo, among pagtumar sinis ang Sunthorn Plus Gold Capsule, nga ang isa sa sangkap sini amo ang garlic. Ang garlic may ara sang compounds kasubong sinis ang allicin, may ara sang organosulfur compounds nga ang ining garlic ginakonsiderar nga makabulig para nga bisan paano man lang masuportahan ng pila nato na kung pila ninyo sa mga organs nga nagataas ang risgo sa nisa problema kay badutian kung maguntat ng inyo sini nga menstruation. Makasuporta siya sa aton sa health in ways that are particularly relevant after
menopause. So kung nauntat ng inyo sa ninyo pamulanon, dira na kita sa naguntat ng pamulanon nila, kung natapos nila sa ninyo pamulanon, makabulig siya para sa heart health. Mabuligan para ma-maintain ng healthy cholesterol levels, makabulig para mapalower bisan paano ang blood pressure sa pinakatao sini kung individual nga may hypertension, kag masuportahan sini ang immune function. Kaya nga iban sini pagkatapos o kung naguntat ng ila sini nga pamulanon, damo na sila si mabatsyagan sini sa lawas. Kaya iban sini prone to infection. Ang iban ganit sini pabalik-balik ng ila sini nga urinary tract infection. Ukon UTI. Parambalsang kilala kasi may masakit payadok sa UTI eh. Ari hindi lang sakit sa puson kundi lakip na sakit sa ulo kung tagipusoon. As kung ano niya klase UTI mo, siya umibig tapos iniwan. Pati masakit-sakit. Muna nga nikit paglubos-lubos. So, reserve mo kung nagamay kung kita sa niyang nagapalangga o kung naga. Higugma, gaan taman sa self-worth o kung gaan taman na bilin na nga ton sa niya kaugalingon. Ikaroon nga sangkap sa niya sang Sunthorn Plus Gold Capsule among spirulina. Ang spirulina may ara sa ganitwag protina, may ara sang iron, may B vitamins, may magnesium, may ara sa isang potassium, may carotenoids, kag isa sinino sa ginatawag a powerful antioxidant nga ridri among phycocyanin nga makabulig sa aton sa ikaing lawas o na sa kababayanhan sa nagmenopause na o kung approaching pa rin sa paguntat sa pamulanon o kung natapos ng inyo sa nga pamulanon, kabisan pa no sa mga kalalakinhan. But since nga mga kababayanhan na ito ang kristoryahan subong, dira kita focus sa mga asawa kung sa mga babae nga ara na sa sa stage sa isang pag perimenopause kag nagmenopause na o kung sa postmenopausal symptoms gila sa nga mga eksperyensyaan. Pero sini ka mga binipiso kapabakot man sa aton sa nga immune system, gina-reduce sini oxidative stress. Ang oxidative stress, no, nagkakatabo ni ko ng harmful molecules sa aton sininga lawas. Tuman sila, kung magtuman ang ina sininga pagmuad, kaya nagasugod sila sa pag-damage, paghalit sa aton sininga cellula. So, isa sa gina-obra sini, sang ginatawag spirulina, ginabuligan niya nga ma-reduce ang oxidative stress. Means, kung butong balon, gina-lower ang ginatawag harmful molecules, kaya gina-increase sini ang antioxidant para nga ang cellula ninyo naton mapabilin nga protektado. Ginabuligan man nga ma-improve sinipilasan ni ka mga cholesterol measures kag ang inflammation mabuligan man nga ma-reduce. Kag sa mga nagapalang luya sini sa nag-experience ako nara na sa stage sini sa perimenopausal o kung pag-menopause antes o kung approaching sa pag-menopause and even sa natapos na sini no ang ila sini pamula nun nga nagapalang luya bala kulang sa enerhiya, makabulig gali ang spirulina, especially kung kulang kamo sini sang pila ka mga nutrients, vitamina sini kag minerals. Pila lamang ini sa sangkap sa Sunthorn Plus Gold Capsule nga makabulig sa mga kababayanhan, especially kung hindi ikamu matamtang sini, hindi kamo sini tuman sa komportable o kung hindi kamo komportable sa mga sintomas ganyo sinigina batyag, kaya may iban nga madala-dala lang mo pero may iban gadya nga ka-overwhelming gid sang ila sininga pamatyag mo ganitong hambal ganit sang kilala na ton nga nga asawa dumadalagan gani nga doon hadlok man magguwa. It is because of ginatawag emotional nga mga symptoms nga mabatsyagan sininga may labot sa fluctuations sang hormone nga makabulig diri ang Sunthorn Plus Gold Capsule pinagi siya sininga mga sangkap kaya gini-recommend ang pagkaon sa madamo nga utanon especially green leafy vegetables nga ariman ang balunggay kag ariman ang ampalaya nga sangkap sining Sunthorn Plus Gold Capsule. Sunod, ano naman niya ang papel sang premium D3 capsule during menopause? Isa sinisang dapat na ito, no, kung dapat bulubantayan sang kababayanhan na no, ang ginatawag importante sa nga mga nutrients during and after sinisang menopause. Kaya ang vitamin D3 may tuman ka dako nga papel sini pagkatapos na o kunauntat na gani ang pamulanon sini sang isa ka babae, isa na katuig abingaway sa maabtan sa niya sini pamulanon. Ang vitamin D3 nagabulig para maabsorb ang calcium para mapabilin bisan paano mabakod ang aton sa nga tulaan, ma-maintain ang muscle function, masuportahan ang kabakod sa aton sa nga immune system kag mabuligan nga mangin normal bisan paano no sa may mga mabatsyagan ng mga symptoms sang nerve or problem nga ang mataas ang risgo sini sa ginatawag problema kung paghina sini sa tulaan
pag natapos na ang pamulanon sini sa nga babayi. Tungod nga naganubo naman ang iya sini, kung nagagamay naman iya sini nga ginatawaga estrogen. Kag ang estrogen niya ni nagapadasig. Kung na manubo kaling estrogen sini, nagapadasig sa paggabok, pagnipis sini sa nga tulaan. Kaya ang estrogen, especially no, sa mga nag-administration pa, nagabulig ini sa aton sa nga tulaan para mapabilin, o kung sa inyo nga tulaan sa kababayanhan para mapabilin ang ginatawag kabakod sang tulaan sa pagpahinay sang pagnipis sa sini, kag para ma-maintain ang kabakod o kung ang bone density nga nagabaylo ini kung naguntat na ang pamulanon. So ang bones are always being broken down. Kung narimbawa, kag mas madasig kung tapos ng pamulanon sini o kung nag-menopause ng isa sini ka babae. So that's why tuman ka dako ang papel sini sang premium D3 para nga ang calcium hindi mauyang. Sa ginapasulod naton sa aton sini nga lawas, ma-absorb sa aton sini nga lawas, kaya nagabulig ang premium D3 para ma-absorb ang calcium. Isa sa nagabulig man pabakod sa aton sini nga tulaan. Kay without enough vitamin D, calcium is absorbed less efficiently, increasing the risk of osteoporosis and fractures. So isa gali sang rason nga ang mga kababayanhan, especially kung ara na kamo approaching sa pagmenopause, nagabatyag sa mga symptoms, tumar na sang premium D3 capsule. Even why pagani sinabatyagan yung mga symptoms rin no, dira kamo sini sa mga 20s 30s pa lang, sugod na kami inom siri sang premium D3 capsule. Kung mas madami, pagit kung updan nyo, kung iupod nyo ang Sunthone Plus Gold Capsule, kayo makabulig sa dugang o kung provide sa aton sa mga nutrients na kinanglanon para mapreparang inyo sa ningalawas pag-abot sa transition, pag-abot sa perimenopausal stage, menopausal stage, kag postmenopausal sa stage, para hindi ka mo sa matama, no, kung ma-overwhelm sa mga symptoms nga mahimo ninyo sa mabatsagan. Karon, ano naman niya ang papel kunong role sang aton sa ring Sunthone Vitamin C pag-abot ni sa ginatawaga pag-menopause. Ang vitamin C tuman kamalahalon ng iya sa ring papel para sa collagen production, para sa pagpabakod sa aton sa ring immunity, para nga mabuligan nga madasig gyud mo ka recover sa aton sa mga mabatsagan sa lawas, especially kung nagabangdanan sini kagaw o kun infection. Mabuligan man kita kag sa kababayenhan, especially sa pag-absorb sini sang iron, kag may antioxidant defense kita kag kamo man sa mga kababayenhan, para mapabilin sa nga protektado ang inyo sini nga selula. Pero mamangkot nga ang yung collagen tuman ka importante ini sa nagamenopause o kung sa approaching pa lang, padulong sa paguntat sang ilasini nga pamulanon. Tungod nga manubo sini nga estrogen, nagareduce ang collagen production. Kag isa sang rason o kung pila ini sang ginatawag damo nga mga contributory factors nga nagaresulta sa pagkurinot sang panit, pagmalas sini sang panit, joint discomfort, pagsakit sini sang aton sini nga mga joints, kag kun masamad gani dugay maulian o kun dugay sini mapali. Amun ni ka importante sang Sunthone Vitamin C nga pwede o kun nga makabulig sa mga nagamenopause o kun approaching pa lang sa pagmenopause o kun natapos ng pamulanon pero nagabatsyag yapon sa pirasiri ka mga sintomas. So pwede ka mo sini makainom ano sang aton sini nga Sunthone Vitamin C Premium D3 capsule kag Sunthone Plus Gold capsule bisan twice daily lang sa aga kag sa hapon. Especially sa mga kababayenhan dira nga nagasugod na kamubulubatyag sini sang hot flashes, night sweats, mood swing, kag iban pagid sini nga mga sintomas, may labot sini kun may angot sini sa pagpahibalo na nga padulong na kamo sa paguntat sang inyo sini nga menstruation ukon pamulanon ukon menopause. So pila ini ha sang aton suggestion pag-abot ni sa nutrisyon sa mga kababayanhan para hindi kamo matamaan, para hindi kamo madalman sang mga sintomas during menopause, kag bisan pa after nga nagmenopause pero may mga symptoms gyapon kamo sa nga mabatsyagan. Sarang ini mabakal sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sa nga
lugar ano kadto lang kamo dira sa mga butika especially kung nagaburo batjag na kamo amo ni ginahimo sa iban nga mabinalakon kag matinatapon nga mga bana sila na lang mismo naga-initiate sa pag-prepare sini para sila sini nga mga asawa kay do sa ano bala dola in pa pamatjag mo pagkatapos ikaw ba karon mahikot simo sini ko galingon do dasig ko magayo mabalsang kilala ko blas nyo dok do dasig ko yung maulian mo kay ka caring gid sa kon bana kanami lang.

0: halawa sa mga kababayanan para hindi ka matamaan sini sa ginatuwag mga sintomas kung padulong na kamo o kung nagasugod ng symptoms sini sa paguntat sa inyo sini nga pamulanon. Dugang nyo bagay sini nga mga palangkutan na may angot sa sini nga tupiko. Kagaiban pagid sini nga mga concern sa ikaing lawas at ton sini nga panumbalik pagkatapos gid lamang sa report na ton sini nga mga pahanumdom.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tangasi mga paa. Narinig ko na meron sa Anton Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Anton Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Anton Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Sutton Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Sutton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Yonakas. At gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi

0: Santong Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit.

0: clean, fast, and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Consult your doctor. Please,
1: mabuti ka. Pabalik sa aton sa ring pagbangalaga diri sa aton programa.
0: The secret of health.
1: Basi may palagas pa kamo sa ring mga paramakotanon na no, mahimo nyo lang isend sa aton sa ring text hotline 0950-975-6970. Kadto kita sa inyo sini mga paramakotanon na no, do ka na mig idea sa akon sini nga pamatyag sang una wala pa ko makainom sang Santhon Gold kag vitamin D3 kag vitamin C ninyo do hindi ko maintindihan ang pamatyag ko tapos na ako menopause dok maduha na ka tuig. Maintain ko lang ang pag-inom sang capsule once a day na lang gani dok, pero sige-sige lang gihapon. So, ang kafe ko is Santhon plus coffee mix, pero nakatilaw ko dok sang Santhon Gold coffee mix. Nanotar ko dok, nagnami akon sininga panit, anong ari diri? Salamat sa inyo sa ring programa. Sa aton sa ring texter ano, sa imo pa mangkot kung anong na kung anong ara sa Santhon Gold coffee mix nga do nagnami imo sa ring panit, imo sa ring kutis. At rin hindi man manigar nga kunoy na pamula no ng isa sa ring babae ang pagkurinot sang panit, ang pagdry sa ni ara gid. Pero why bala ka mo nagpamangkot? Nga may iban nga nagaedad na 50 and even 60 or 70s na gani. Pero nami gyapon nila sa ringa panit, ang isa sa nakarason dira amo ang glutathione and collagen na makabulig para nga bisan paano nga aton sa ringa kutis, hamis, ang aton sa ringa joint, ang aton sa ringa panit o ay nagasag ang joint condition, pero may mapagsik sa ringa maghulagulag kag maabtik tungod sa collagen and glutathione. Idugang mo pagid sa ringa ang protina nga nagabulig man pabakod sa aton sininga muscles. So isa nga ara dira sa ginatawag ukon ng

0: Ara dira sa Sunthone Gold Coffee Mix among glutathione kag collagen. That's why sa mga beauty conscious dira. Sa iban man gani, why may nagay nabot kung basta ang ilalang sila, makainom na sila kafe, at least siling nila, dira na kami sa may ginapaabot kung gina-expectar kita sa linya, binipiso sa atan sa ringan awas. Why kita nagahambal sa linga mag-untat ka mo sa inom sang coffee kay kabaluman ta sa ringan, bisan pa untaton ka mong ibang gani, mga watkawat to mo. Pero hambal sang kilala ta. So good na ginom ko sa Sunthone Gold Coffee Mix, I feel nga hindi na ako guilty sa concerning pagpangafe. Kag manami, pagin may glutathione and collagen. So nag-text ka rin sa aton na no, padayon lang imo sa nga Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Sunthone Vitamin C, kay makabulig na sa aton pag-abotiya sa nutrisyon. Kung ang coffee mo, daw mas okay sa imong Sunthone Gold Coffee Mix, though manami man ang Sunthone Plus Coffee Mix, parara, yaway sa nga cafe na ang Sunthone Plus Coffee Mix, kabataan, sa 5 anyos o 5 katuig pataas, pwede yung makainom siya na, pwede sa bidog ng pamilya, pero gusto kaya, kag doon na namian ka man sa Sunthone Gold Coffee Mix, pwede, pwede kagyapon makapadayon siya na, or, pwede man na, gusto mo bulus-buluson mo lang Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix. Pero sa mga iba niya nga nagapangita kaya sa ginatawag na andan nilang coffee version para sa coffee, sa nga medyo maisog-isog, may sipa-sipa, pero mananam gyapon, mahumot, nagmanami gyapon ng iya sa nga sabor. Pwede ka mo mag-try tumaro kung inom sini sang Premium D3 Coffee Mix. Ano ba lang bintaha kung nag-inom kita sini sang Premium D3 Coffee Mix? Ang isa sini sang advantage na ton tungod nga may aras sa ginatawag Sunthone, halin sini sa panit sang mangustin kag vitamin D3 mismo, nagabulig sila para sa insulin sensitivity. Ang problema sa kadamaan subong insulin resistance tungod sa kadamo bala sa ginakaon carbohydrates, kag refined carbohydrate based sini nga mga kalanon, palakaon sini sa mga matamis pagid, palapulaw, etc. ng mga nagatringog ng mga factors nga nagaresulta sa insulin resistance type 2 diabetes, pwede yung Premium D3 Coffee Mix. Kag ang manami sini, kasubong sini sang what you call this? Sunthone Gold Coffee Mix Stevia ang pampatamis ang gingamit sa nisa ila. Available na rin sila sa mga butika o parmasya marapit sa inyo sa nga lugar. Dira, sa, para sa inyo kapusan sa nga sa Mercury Drugstore, available man siya sa Rose Pharmacy, Sarang Maninima Bakal, TGP or the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Sarang Newman Maninima Bakal, ano? All Green Pharmacy, and even sa Generica, makabakal ka mo sa mga product na na-mention nato. Ano? Tanan yung mga product sa nga sa Yes to Health Incorporated, available sa mga butika na na-mention nato. Ang bisan why pa nato na-mention, ano? Magagmay yung mga butika, dagko ang mga butika, dira sa inyo sa makabanwahanan, sa inyo sa mga lugar marapit sa inyo sa ginapuyan, pwede ka mo makakadto dira sa pagbakal para maaguma na benepisyo kag proteksyon kag pirasini ka mga pagpabakod nga aton makuha kung naga tumarkita sa ning mga proven and tested na FDA approved ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated kasubong sa Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C. Of course, aton sa mga coffee variants sa mga coffee enthusiast dira, pili lang kamo Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Coffee Mix o kung Premium D3 Coffee Mix. Pinagpamangkot sa aton, siya dok, ako ay paman na naglabot sa perimenopause, 25 pa lang man ang edad ko, pero nag-dry ng akon sa ninyo skin dok. Pagkatapos doon nag-labo o kung nag-buro ng akon na panulok, labi na kung pag-abi dok daw hindi na ko makakita. Baro ginakuan mo na gina-zoom mo ang mga pictures sa imo sa ninyo gadget kada blur ng imo sa nga panulukan. Ano kuno nga aton sini mahimo nga ma recommend listener naton kada sa lapas. Isa nga ma suggest na kon sa imo sini number one gid pag-abot sa nutrisyon, kaon ikaw sang damo sini nga utanon, madahon kay berde nga utanon. Ara ang balunggay, ara sini ang gidatawaga ang palaya. Ako may ara na kulitis, kung may ara na sang alugbate, ara to gabang kaga iban pagid. Kaga namin sini makatulog kasing temprano, hindi mo pag sa huton imo sini nga gadget ta, kay gadget mo yung mabato niya, nabato niya way unta tanay kun way tulugay. 24 hours and even 24/7 ano, kay ibang ganis ni may patay-patay ila sini nga gadget ibang sini yung termino blagi na dextrose ang tangi na gamit, nakaangot o kung nakaungot sini sa cable o kung sa charger. which is hindi healthy sa aton sa nga lawas. Pero para sa imo sini kahapusan, makarecommend ako sa imo sini sang pag-inom sang isa sini mainom ko Santhon. Ma-suggest ko sa imo pag-abot sa nutrisyon, Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule and Santhon Vitamin C. Updagin na per me. Bisan twice daily lang sa imo sini nga pang-adlaw-adlaw nga ang ginapasulod sa emosyon nga lawas, especially kung di ka mga kaon permisang utanon na. Tapos try abi sa emosyon nga habon, try mo ang paggamit sa isang Santhon Plus Herbal Soap. Ang Santhon Plus Herbal Soap may aras sa ginatawag manaming efekto sa aton sining panit kay tihimo sa natural nga mga sangkap sini, ara sini ang dahon sang bayabas, ara sini ang kapayas, ara sini ang malunggay kag iban pagid sini nga mga sangkap nga manami sa aton sining panit. Kag base bali indi ka man pala inom sang tubig, that's why nagadry, kay nagadry imo skin kag nagakurinot bala. Dugang ano man pag inom sini sang tubi. Kagang isa sini no nga indi gid gusto sang kadamaan matabo nga may aras sa madamo ako rinot sa inyo sin nga guya. Indi taman gid na iya mapunggan, pero pwede na ton mahimo o kon mahimuan sang mga ideya o kon mga remedyo o kon mga pamaagi nga bisan paano mapahinay man lang ang pag-dry kag pagkurinot sang panit, especially sa guya. Tidra iya bitray nyong paggamit sini sang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ay glutathione, may ara sa ginatawag kojic nga makabulig pahami sa aton sining kutis. May ara man din isang vitamin C, may ara man sa VCO nga makapalikaw sa aton nga magtuman kamalaang panit. Actually, ginahambal dira nga kung dry ang skin dira, lakip na sa guya, no? Madali o kung madasig man siya magka-wrinkle o kung magkurinot. Abi, try nyo gamit sa isang Clear Skin Herbal Soap. Pwede magamit actually sa guya, no? Ang mga dark spots dira, mabuligan nyo man niya matamat panas din, para magsalalamang kolor bala sa guya. Pwede man magamit sa liog, kaga pwede man sa butkon. Like, pabukalir nyo sa inyo bala sa niya kamot, and then ibutang sa inyo sininga guya, i-gently massage lang sa inyo sininga guya dira, pagkatapos pabayaan ano yung mga 30 seconds or up to 1 minute antes sininga bunlawan. Amo man sa paggamit sinisang Santhon Plus Herbal Soap, kapin pa sa may mga body odor, kung mapabayaan nyo, kung mahulom-hulom nyo, anay dira sa Santhon Plus Herbal Soap for up to mga 2 minutes antes nyo bunlawan. Para mabudigan ng mga kagaw-kagaw dira sa lawas nga nagaresulta sa disa pagpangalisngaw kung kita sini balhason ang malimpyuhan o kon mahugasan sa aton sininga panit. Sarang manin mabakal sa mga butika kag parmasya, no? Marapit sa inyo sininga mga lugar sa gusto iya mag pamalaklon sini kung diba gusto nyo iya sang kumpleto nga mga ginatawag variant o konsahi sang produkto, ano man ang inyo sini gusto sini nga baklon kag gusto nyo pagid sini may dugang nga mga pangutana about sa guidance kung paano ini gamiton, suggestion ano pagid makapaayo, especially kung may ginabatsyag mo sa inyo sini nga lawas nga gusto kamo mahatagan sini sa nagakaigo sini nga panugyan, mga rekomendasyon, mga suggestion pagabot iya sa natural medicine, pwede kamo makakanto dira sa Yes to Health Wellness Center. Din ba sila nahamtang? Dira sila sa Ahiang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang din sila sa Iloilo Midtown Hotel. Halin Domingo, actually, hasta Biyernes, may ara sila sa libre niya konsultasyon. Alas 9 takna sa aga, nag-start na sila kung open na sila. Magluwas ka may libre niya konsultasyon, available man dira ang tanan niya mga products rin sa Yes to Health Incorporated. Ara dira ang aton sining alternative medicine consultant nga mag-cater sa inyo sining ma-concern sa ikaing lawas. Pero kung dira ka mo sining sa Negros Island Region, dira bala sa may kwan, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, tabuk lang din na siya sa Marayo Bank, dira nahamtang ang Yes to Health Store. Pwede ka mo makakadto dira, hambal sa kilala ko siya, Dok, mayo lang gani kinalawag mo, tabuan niya nakapamati ko si mo. Pero sugod ha, nga natabuan nga nagpamati siya, nag-tune in na siya. Kada alas 12:30, hasta matapos ang program, ta nag-subaybay, gano'n nga ito ang saring suki, dira sa bakulod nga sinya nangumpra gid ko yasang akon iya nga mga supplement dito sa Yes to Health store dira sa Soliton ko ali sa Street Barangay 39 Bacolod City tabok lang diri sang Marayo Bank. Kag sa mga taga Negros Island region dira neighboring cities and towns dira sa Bacolod City pwede ka mo makakadto dira sa pagpangumpra kung tabanaklon sa industry mga kinahanglanon sa ikaing lawas, sabon man ina, balanyos man ina, food supplement man ina, available gidra sa aton sa Yes to Health store. Sa nagpamangkot sa aton, ano, pwede ko na gamiton ang Sunthone Plus Herbal Oil kung ara ka sa ara ka sa area ko nung kadamo sa isang lamok. Sa likod sa balay na mundo, kadamo sa pitik-pitik kaya nagsugod na ang ulan ang problem. Kaya why mo sila nagamoskitiro o kung why isang mosquito net na ginagamit. Sari, ano nga ito sari nga masuggest? Ang pinakamanami, ginsa na, kung may ginapunduhan sa tubi, pakulbon. Para nga why isang breeding ground o kung may itlugan sa lamok, kag hindi sini mag damo ang ginatawag pitik-pitik na mahimo man nga lamok sini pag-abot sa panahon. Ang pinakamanami na itong himuon sini pagkatapos ng pakulob na ito ng tanan sini nga mga breeding areas or grounds ang lamok sa panahon gani karon sang kaagahon o kun aga sa panahon gani karon sang hapon o kun sirom pamanyos kita sini sang Sunthone Plus Herbal Oil kay may ara sa sang ginatawag sini nga property o kung benepisyo nga makatabog sini sa mga lamok especially nagadala sini isang dengue infection ano ba nakahasol no kung makontaminate kita sini o kung malatnan kita sini sang dengue o kung matublukan kita sa sining kagaw no nagadala sini isang lamok mapalayo kita dira kung malikawan na ito nina kung ginagamit na ito nga baranyo Sunthone Plus Herbal Oil labot pa mabuligan pa nga mapahumok ang panit hindi maggaras sa hindi sini magtuman kamala tungod nga may VCO kag may ara sang moringa oil pagid ini kag labot pagidri kun dugang pagidri ang mga palang-alay, palamuypoy, palamaol sang kalawasan mabuligan pa nga maremedyahan kag masurusyonan sini sang Sunthone Plus Herbal Oil. So nag-message gali sa tono siya, salamat gid kay nga akon sininga rayuma nabuligan nga dasig lang nakuha ang sakit sa akong tuhod kag hawak budlay gid ako magbangon do ko na aga kag kon makapungko ako dugay budlayan man ako sini mag tindog gingamit sa kuno sini assess the pain pero pinakamanami gid masuggest ko sini ha healthy lifestyle gid. Hindi kita magsigi kaon sini sa mga makalamay nga mga kalanon, hindi magsigi inom sa mga makalamay nga mga ilimnon. Abuhinan sini ang pagkaon sang ginatawag unhealthy sini nga mga articles of food nga hindi makapaayo sa aton sini nga lawas. Syempre, kag may labot ini sa ginatawag inflammation, irritation sa lawas, makapapukaw sang pagpananakit sang aton sini kalawasan, sang aton sini nga joints. More kita sa fruits and vegetables o kung pagtumar sini sa Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Sunthone Vitamin C. At least, continuous na ito, nagrapasudlan sa sustansang aton sa ringalawas, kag magtumarsan ni sang sas the pain. Kaya kung healthy lifestyle kita, ang posibilidad, ang pagparanakit sa aton sa ringalawas, mamatamat pa hagan-hagan, tub-tub nga maabot ang panahon, tuwag na correct na itong deficiency sa sarun sa ringalawas, hindi na kita makabadyag sa sakit. Pero syempre, kun tungod sa aton faulty lifestyle why may takabalong nagahalit kali na sa aton sa ringalawas, minabilin sa ringa mga damage kag nagaabot nga nagaka-irritate nagainflame kag nagasakit that's the time pwede kita makainom sri sang cess the pain available man ni sa mga butika kag parmasya malapit sa industry nga mga lugar. Daw kalang-alang nagid sa aton sininga oras sa aton sininga pagpangalagad basta mga nag-message gadi sa aton ngayon aton madangatan sa pagbasa inyo sininga mga text messages buti pulo pasensya gid ano actually iban nga mga text message sa previous program pa naton dani nga ginabasa naton dre pero ni buton balon yung ibang ginapabayaan naton ang iba nagabaton ini sa aton sininga reply kun hindi na kita sini on air ang ibang ginatinguhaan naton yung mabasa gid dani dere sa aton sini nga pag pangalagad ano kini hula to latanyo lang ang reply na ton o kung magmamabasahan ang inyo sini nga mga padamangkutanon sa aton sini nga pag pangalagad sinsa lang ala na gina aton sini nga oras kabay pa nga bisan paano nakabulig-bulig naman ang aton sini nga programa para sa inyo sini nga tinguha sa pagpasanyog sa inyo sini nga ikaing lawas magbulong sa baratian kag kung paano na ton na rin mahimo ma Likawan. Kag sa mga nagapinamangkot diri sa aton, no, kung available pa kuno bara online ang Turbo Dietary Food Supplement. Actually, always available diri. Kung may TikTok and Shopee account ka mo siri, i-type nyo lang sa inyo sining ginatawag TikTok or Shopee account ang official store sang Yes to Health. Amo niyo, i-type nyo lang Yes to Health Inc. 2011. Pag ma-type nyo na, magwa dira ang ila sining mga produkto, pwede gin na ton pilion kung anong gusto na ton sini. Kag sa madamo, ang kalalaking hanag pamangkot dari sa ton about sa Turbo Dietary Food Supplement. For men, piliyon nyo na, add to cart nyo man nila, o kung proceed ka mo sa inyo sa pag-order, kagulaton na lang na mag-abot sa inyo sa tagsa-tagsa ka mga puloyan. Actually, Turbo Dietary Food Supplement for men, makabulig ini sa mga kalalaki niya nga nagaluya na, nagahina ng performance sa ni, dulaan na sinisang gana, kagdo tamaran na bala sa niya, maghimo sa mga obligasyon, bala nga, dala sa sang ginatawag kakapoy, dala sa isang stress, dala sa isang mga pila ka mga pagkadulas ang focus na to, ano, tungod sa pilaman ka mga imbalance sa sulod sang lawas, lakip na sa pagganubo sinisang libido, kagpaghina sinisang blood circulation. Mabuligan ni na, pinaagi sa pagtumar sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, nagaina si Manoy, naghina ng mayor nga ugat sini, abibuligan ta, pinaagi sinisang binipiso nga makuha na to sa maka kagklavo huwaska nga umung ginatawaga sang kapsini sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Sa nagpinamangkot, ano kung nung pagtumarsa ni? At rin pwede ka makatumarsa ni 30 minutos antes rin sexual activity. Kagang efekto, sa rin nagpabilin, tumtum, tatlo kaadlaw mo. Datso ang iban sa rin, nagiinom lang sang mga kaduha sa isa kasimana. Pero may kilala kita sa rin, kaisama lang gani maginom. Kag nagnami, manangiya sa rin nga pamatsyag, ganado siya. Kag amo lang itong halinan gani, nga nagsigisigi nga daw nami nang iya sa rin nga performance, bisan huay na sa nagpadayon sa rin tumara. Pero may iban man nga, from time on, kinanglanggin nilang gamay sa rin nga, ginatawaga, porta, pinagi sila sa manami nga blood circulation, manami sila nga mundo, dugang sila nga pwersa, nagatumar sila sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, 30 minutos, antes ni ang sexual activity. Well, subaybayan nato ng masunod nato sa nga talakayan para sa dugang na naman sa nga mga kaayuhan sa kinaanda na ninyo, a certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin. Aton lawa sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kay suno pa sa ginasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
1: Inyong abatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: to say you
1: X
2: X
1: F M
2: X FM.
3: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
2: Sister Pain.
4: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
5: Pagpili sa mga bukika.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banua, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw sa karon sang Biyernes, petsa 26 sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arciga.
2: Kaga katropang Joy Banagudos.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines!
1: Mga Pinoy sa Japan, luwas sa 6.9 magnitude quake suno sa envoy.
0: Headlines!
2: Kaso sa hazing, ginarekomendarang ipasaka bato kay Tab Baldwin, kagpulo ga iban pa.
0: Headlines! Express Balita! Express Balita!
1: Kagkaroon dito na kita sa countdown sa atong gimpaninyad ng mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news. Ginkumpirmar sang Philippine Envoy nga luwas sa mga Pilipino sa Japan kasunod sang pag-igo sang magnitude 6.9 nga linog kahapon Hunyo 25. Sunod kay Philippine Ambassador Maylene Garcia Albano, wala sang Pilipino nga gin-report nga rasamaran o napatay sa pihak sa mabaskog nga linog kag mga aftershocks. Padayon man nga ginamonitor sang imbahada ang mga opisyal nga report halin sa mga leader sang Filipino community sa Japan nga regular nga nagahatag sang impormasyon sa sitwasyon sang ilang mga kasimanwa. Sunod naman sa Department of Foreign Affairs, nakatutok ang ahensya sa sitwasyon sa mga Pilipino sa mga pungsod agud masiguro ang ila kaluwasan. Mahibaluan, nag-igo ang linog takna las 7:30 sang aga oras sa Japan kag naka-record sang intensity 7 sa Hashikami, Aomori Prefecture. Nabatsyagan naman ang linog sa Tokyo kag iban pang populated areas sa pungsod.
0: Express Balita!
2: Kaga sa ato padugang nga balita national, ginirekomendar sa Department of the Interior and Local Government o kung DILG ang pagpasaka sang kaso nga paglapas sa Anti-Hazing Act batok sa anay Ateneo Men's Basketball Head Coach nga si Tab Baldwin kagpulo nga iban pa sang coaching staff. Inagin pahayag ni DILG Secretary John Vicri Mulya sining Biyernes, Hunyo 26, may kang tanan sa kamatayon sa mga student athletes nga sanday Rene Baterbonya kag Divine Adili, kadungan sang ginpatigayon nga team building activities sa Dipakulaw, Aurora. Nagwa sunod diri sa investigasyon nga ang nasambit nga aktibidad sang Hunyo 8 ang nag-crossover na sa hazing sandig sa mga ebidensya nga nalikom sang mga otoridad. Dugang naman ni DILG Assistant Secretary Brian May Thomas, tinutuyo sunod diri sang team building nga matumod kung kanday sino ang malakip sa final roster sang Ateneo para sa UAAP.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Mga katropa, nabatihan ang mga top of the hour news. Nga builog yung gredulong sa inyo sang Zantun Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag gabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Zantun Gold Coffee Mix mayara man sang natural and common herbal ingredients pareha sang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd o kung marguso kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend, a good refreshing energy, nagasuporta si kaayong lawas kag nagahatag sa natural glow sa panit. Cheers to health, beauty, and great coffee with Zantun Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
0: X-FM
3: XFM
0: Southon Plus Gold.
4: Ako gali si Shirley.
5: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Southon Plus Gold. Kasunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sang Southon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Coffee sa mga butika.
7: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabalis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Handa mo wala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assisted pain.
16: Muscle fever,
15: acute pain,
16: kahit ano pang pain,
15: basta pain,
16: mag-assisted pain,
15: pangkalang pain,
16: fast and safe,
15: assisted pain,
16: if symptoms persist, consult your doctor,
15: assisted pain,
16: mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
18: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
1: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan, ganda na ka mo ni tatay.
2: Ga, buksin ko ga.
3: Hubog ka naman! Dito naman halin!
2: Bisan pala hubog ako. Pero top-top sa ulis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
0: Makahatag sang leksyon.
4: Ikaw nga may sang akong ginadala. Panindugay ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina! Bahala! Kadas ka buhi mo!
6: Amo, ginaangambal ko sa imo balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
0: May mga istorya man nga makahatag sa konsumisyon.
7: Bang, pakuota ako bisan ka isa lang, be. O, ari, oh, 1,500 ina, ha? Abi-abi. Ay! Maugat! Ay! Dako! Dako, gitya! Ay! Dako!
4: Oh! Sige pa, baby! Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh! Yamitay ko na sa
0: ina, mga katropa, ang hatagan natin sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tubtob Biyernes, ala una imedya, tubtob alas tres imedya sa hapon sa paboritong News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Katropa mo, exciting X-rated.

0: Mayong hapon, mga katropa!
1: Wow!
0: What's up, mga katropa peeps? Hello, hello, Rojas City Capiz, and all tuning in right now on your favorite katropang station. This is your DJ Chica Babes, katropang Aira.
2: Kaga katropang Joy!
0: Yes, mga katropa, this mga Friday. Mga ikaupod niyo naman kami, Hani Katropang Joy, sa isa na naman ka-episode sa programa nga X-Rated.
2: Kaya na ni Katropang Joy.
0: Yes, Friday na. Balaanon, kid. Friday na ganyan, mga katropa peeps. No, sige lang, kakayanin. Mga katropa peeps, today is Biyernes. June 26, 2025. Yes, Friday na naman. Ah, 2026. I'm sorry na mga katropa peeps natin. Sige sa liwat mga katropa peeps. Today is June 26, 2026 na.
1: Yahoo!
0: This afternoon mga katropa, tiululupod na naman kita hangang bag. Istorya hanay.
2: Magtamya wanay.
0: Kag. Magbardagulan!
1: Yahoo!
0: Yes, magbabardagulan na naman tayo. Kaya syempre, sabong Friday, katropang Joy. Mm-hmm. Ano gani?
2: Ang Friday is pakalam-kalam day. Ay, wow! Dumalipat
0: na. Yes.
2: Sabat ko tayo, sweldo day.
0: Kung kahapon, cut off tayo, sabong sweldo day. Tapos, pakalam-kalam day pa. Yet, amo na naman yung ginaabang-abangan sa nga ito ang mga katropang class. At yung hapon na dito sa inyo ha, sa mga katropang listeners and solid supporters naton. Kamusta-kamusta ang inyong mga Biyernes? Kamusta ang panahon dira? Malamig na bala? Ilogs ang paghigugma niya sa inyo.
1: Ayoy!
0: Yes, kaya rin mga katropa sa mall, sa barangay Tisa, tinagaulad-ulad man rin, pero hinay malang.
1: Yahoo!
0: Mga katropa peeps, good afternoon na ha sa mga katropa naton dira, sa mga listeners naton sa radio. Nga nakatambay na, nakamonitor na, nakachin in sa 106.5 XFM Rojas. Mayad-ayad gid nga hapon. Kag sa iba naton dira nga mga katropa, manya nga nagagamit sang nailain pagid nga mga device. Kangay sa cellphone, nagkatanaw sila sa aton nga Facebook Live subong. Good afternoon gid.
1: Yahoo!
2: Yes, of course, katropang ay. So it's Friday na naman. TGIF, gani ko na. Thanks God, it's Friday. Kag, syempre sa mga katropa na ito, nga di sa sumong mga tinioin. Biskan Friday, diari mo sa hapon, nag-upon. Sa aton nga programa sa sumong nga hapon, abay, sagit ka mind-eyed nga hapon tira sa inyo mga katropa, especially na ha, sa mga nakatutok, naka-monitor na sa aton sumong. Di mga mga kabaranggayan, dari sa Syudad sa Rojas, aram ang kamon sa mga kabanwahanan. Dari sa bukas nga probinsya sa Capiz, sa mga kaibig natin nga kaprobinsyahanan, dari sa bilog nga Western Visayas, all over the Philippines, or around the world, manikawas ang OFW natin nga katropa.
1: Yahoo!
2: Kamayday nga hapon, maulan nun, katropang Aino, karagtupang ulan this afternoon. Di mayad maganito kay makabulubuniyag na naman ang ulan sa mga ginauhaw dira nga tanom, kagduta of course, mabunyagan na naman sila. Sige, di gabay pa hanga subong hapon, di makahatag kita liwat ni katropang ay sa inyo sang kalingawan. Good vibes, kid. Kag matamis ngayong dara sa inyo nga mga kuan, sa inyo nga mga kuya.
1: Yahoo!
0: Yes, kag syempre ginatamayaw taan ay subong hapon si katropang Ma'am Lorna Bautista sa iya dila Family Bautista sa Barangay Lunoy. Naka-tune in ako no asubong hapon. Thank you so much, gidati. Mayong hapon dira sa mga kaapu-apuhan mo ah. Kag sa family mo dira sa may Luktugan.
1: Wow!
0: Kag syempre kay Uncle Pinky sang Marcos Fuentes Integrated School. pila na lang ka oras, Uncle Pinky, pahuway-huway ka na pa tomorrow.
3: Wow!
0: Gani, suliton mo hangi mo nga weekend. O kung basi pati weekend, bira-bira sa gyapo na imo, dira nga panrabaho.
3: Wow!
0: Sige, at importante, kung bira-bira ang trabaho, di bira-bira man ang income. Kag syempre, kay katropang Uncle Armando, dira sa may barangay Talong.
3: Yahoo!
0: Good afternoon, kid. Alright, mga katropa, di proceed na kita ha sa tanya question of the day. Katropang Neil, arat na itong question of the day, katropang Joy.
2: Dasig pa sa last stress si katropang Nilo. Iba, hindi ang magagawa ng kuwan ng payday.
0: Hindi pa sure.
2: Hindi pa sure.
0: Mga katropang atun pamangkot sa mga biyernes. Di marupok ka bala? Grabe ba? Straight to the point. Kung marupok ka mga katropa, di anong makapasuko sa imo pagiging marupok?
3: Yahoo!
0: Oh, katropang Joy.
2: Ay. Sige, katropang ay, diretso hanay ha. Wala intro-intro ha. Don't question of the day. Subong ha. Mga katropa, marupok ka bala? Para sa aton katropang ay kung kita pahambalo or kung kita pahambalo or kung kita papilion ti diri na lang kita sugod na lang kita nga ma tawag nga marupo kaysa naman matig a sang
0: tagay. Sige ay di ko marupo ka katropang Joy.
2: Oh, ikaw,
0: ano ba lang makapasuko sa imo pagiging marupok? Ano ba lang ihan ang solusyon?
2: Sige katropang ay, marupok in a good way siguro katropang ay miyara sa naguro ay oo. Kag ano eh kag syempre dapat kabalo ka man sa imo mga limitasyon ang wala na siguro ah makapasuko sa imo pagiging marupok ay di mo pwede nga sobra-sobra. Katropang ay dapat ano lang katamtaman lang kumbaga di sa imo yung katropang ay o gini mo ginuna
0: maybe. Tapos oo siguro dati. Pero syempre, kung nagadugay kita everyday, may mga nalilearn kita sa atin yourself. May mga realization kita sa atin yung kabuhi. Syempre.
2: Nag-ano man.
0: Oo, na bababawasan from 100% to 50-50 na lang. Iti pinakanubo, 30%.
2: Pero subong tiyempo, subong ka tiyempo. Subong kami katrapang, I rate your marupok from 1 to 10.
0: 1 to 10? Grabe man na. Siguro, Juan, 3.
2: Oh.
0: Yes, I think kung marupok kita, ano malayhan na makapauntat ko na sila. Tabong nga nagas uyang sa imo, dira. Alam mo na bala kung, syempre, kung wala na sang, ano ba yung tawag si nakatropang Joy, kung wala bala spark, ha?
3: Ayun! Uriintihon kayo.
0: O, sige. Amo na siguro mga katropa peeps. Akay, syempre, mga tawo kis ang marupok. At may hangganan man akong natakaan na gid sila sa mga bagay-bagay. Di sila na mismo ang kis ang ma-realize na nila, ay, duway na ko labot do okay na lang sa ko.
3: Wow!
0: Nando.
2: Kung madadla, kabala katropa ka.
0: Yes. Di amo na, guro mga katropa. Siguro, tanan mo mga tao marupok, no? Ay, hindi man, guro.
2: Ay, may mga katropa. Kita katropang ayo, kadasig sa ilang sabat.
0: Ay, sino na na?
2: Sabi, tawon ta kay... Tika-tika, on natin duwa ka account.
0: Ay, duwa ka account ang natin nga live, katropang Joy. Uy, mula sa atas, hindi ka rin siyang comment, eh.
2: I-check tabi din sa XFM. Sige. Ano may nabasa? Gigi ko din ka ina. Sabat ako, nadula.
0: Oo, ari si katropang Crystal, si Linya. Yahoo! I'm excited sa inyong question. Nagadugay ang question daw. Wasak na wasak ang akon puso kay katropang Nila. Well, on my side, I'm always kokak every minutes, day and morning, nakakasawa. Masasabi ko, pagod na ako, mapa-olala na lang ako.
3: Yahoo!
0: Ano katropang Crystal? Katropang Crystal, marupok ka bala o kung hindi? Sabta ina. Kagano wala ihanang makapauntat sa imo.
2: Na into yung question ang ginsabat ni katropang Crystal.
0: Ah, gani at is para sa iya wasak na wasak kuno sa iya katropang June samtang nagadugay ang mga pamangkot.
2: Abi katropang Niel, tarong nga ang imo question of the day.
4: Ayoy!
2: Si katropang niya Kenneth gani, huwaring sabato ako ya marupok. Kaya parangga ko ayra. Lagi ko na yung may makapauntat pa kay katropang Kenneth, katropang Ay.
0: Ay, miara, ginaya katropang Joy. Abi, Kenneth, i-drop dira ha kung ano makapauntat sa ngimo pagiging marupok. Ay, ti para bulngon tangadaan.
2: Sige. Doon mo malang nakatropang.
0: Kinadlaw na lang si Ma'am Senalino, oh, hi. Pero feeling ko marupok man niya siya. Sang una.
2: Sang una.
0: Oo, sang wala pa na yan. Nakilalang iya nga.
2: Ay.
0: The one.
4: Wow!
0: Abi, Ma'am Senalin, i-drop abi mo nga sabat sa atin nga pabangkot subong nga hapon. Alright, mga katropa, hati pa tayo lang kamadra sa pagsabat. Kay later ato ni na pagatagaan wano sang time para basahon dira ah. Mga katropa, inaring question of the day, ang builog gradulong sa inyo sang Zantun Gold Herbal Tea. Mga katropa, tilawi na ha ang produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Zantun Gold Herbal Tea. Marami ginang pag-inom sini matapos magkaon. Agad nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga trend. Ang Zantun Gold Herbal Tea ang himo sa malunggay at turmeric kag cinnamon bark. Nga di umanggaranon gid sa health benefits. Ginapatam is maninis ang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga di para mabalanse ang blood sugar levels, kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Gani wala gid ha kabalak-an mga katropa naton dira ho nga nagasopreher sang diabetes. Tungod mangyari man ini sang santons nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen, gani ka kasged ang mga toxic kagaya gid cleanse ang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Manamit kag healthy ni mga tropa, gani magbakal na ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man, buad to card pinagidra sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Zantun Gold Herbal Tea, a quality product of Yes to Health Incorporated. Subong nga hapon mga katropa, tinagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sa inyong mga radio all over Panay Island. Gani tunugan na dirang inyong mga radio, baskugan ang inyong mga speakers, te para the more the merrier pagid kita this afternoon.
4: Yahoo!
0: Mga katropa, kitang mabatian, pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Kag syempre mga katropa, nagapalayag man kita ha sa 93.3 MHz ng XFM Antique. Draman sa 96.7 sang XFM Bacolod.
4: Wow!
0: Why lang kita dira na batian sa radyo, live na live man kita dira sa yang sa ilang Facebook page.
4: Yahoo!
0: Kag syempre mga katropa sa 106.1 MHz sang XFM Kabangkalan. Sa 87.5 MHz ang XFM Sagay City.
4: Wow!
0: Kag sa 98.5 MHz ang XFM Kanlaon.
4: Yahoo!
0: Hello, hello, gida. Kag happy, happy Friday sa mga katropang sister stations naton.
2: And of course, mga katropa, ti isa subong hapon as always. Di wala lang kita nagapalayag. Wala lang kita nagawaragwag sa inyong mga transistor radio dira or sa atong Facebook Live sa subong hapon. Di mamabatian mo kita mga katropa pinagi sa atong XFM Radio Network app. Yes, basi wala ka pa naka-install, labi palantaw sa inyong mga cellphone or tablet dira. Kaya man pwedeng-pwede gid nga installan nyo inasang XFM Radio Network app. Sa liwat, pwedeng-pwede pangitaan lang ang XFM Radio Network sa tag sa ninyo ka mga cellphone or tablet man dira or sa Google Play Store, I mean, kag i-install inyo sa inyo mga cellphone kaman din ka mamagkanto mga katropa ti anytime, anywhere, bisan ano man oras gusto mo, ti makapamati kag

0: ang XFM Rojas 106.5. Yahoo! Sa subong hapon, nagdugang na naman ang atin nga followers from 3.3K to 3.4K.
1: Wow!
0: Thank you so much, gida, sa mga katropa na ito. Napisal nga nagabisyo-bisyo kung kaysa ang atin nga page. Ay, ito importante, nag-usad sa gihapon.
1: Yahoo!
0: And syempre, katropang Joy Live man kita no, sa XFM Rojas 106.5 2.0. Ay, tituwagali ang aton nga live subong.
1: Wow!
0: Pag gusto lang kamuda akong diin ka mo ba tanaw, diin ka mo mag-comment, kay man amo lang inabisitahan ni katropang Joy.
1: Wow!
0: Mga katropa pips ko nagatanaw, kamusta ang aton nga live? At ayaw yung ipagkalimtan ha nga i-power share para di madamo pag inang malabutan sa aton nga programa.
1: Yeah!
0: Kag sa aton dira nga comment section, tiyang always tagin nga ginahambal sa inyo, tiyang comment lang ano man dira nga komento, ano man dira nga mga talamyawan ang inyo gusto, mga pick up lines nyo dira, mga pangmalakasang banat para sa inyo nga mga crush, sa inyo nga mga uyab. Palabot na dira sa atin yung comment section para ba waragwag na dira sa kahanginan. Kag syempre mga katropa, hangin nyo dira nga mga ginabatsyag subong.
1: Yahoo!
0: Ano ba yung hanabi i-share man sa inyo nga mga katropa peeps? Kay para aware man kami diri para in case nga mayara ka mo dira sa balatsyagon nga hindi mo yad-ayad. Basi advice-an man ka mo ni katropang Joy ho. Nag makabulig sa inyo. Mga katropa, padayon lang dira ha kay. Siyempre, si katropang Joy and katropang Ira na sila ang bahala.
1: Yahoo!
2: Para naman sa mga katropa na ito, nga ito nagkuhan gina, nagka-prangka gina. Kaya man wala sila pa rin sa data subong. Naubusan sila sa data nga pang tanaw sa itong Facebook Live. Kag tindigin sila ka-komento subong. Di pwedeng-pwede man sa gapon mga katropa. Basi may extra kamudara nga load nga pang text. Pwedeng-pwede man sa gihapon. Magpalabon sa inyo mga panamiyaw, mga pa-shoutout, kung ano man inyong greetings dira. Pwedeng-pwede gin nga mag-text sa itong XFM text line number. I-save lang ang aton nga numero 0908-862-5225. Yes, mga katropa, amo na siya ka itong XFM text line number. Pwedeng-pwede ka muna ka-text sa inyong mga concerns or kung ano pa man. And of course, don't forget gin ha nga mag-subscribe ka man sa aton nga YouTube channel or sa YouTube. Pwedeng-pwede man magtanaw sa aton nga mga live programs, mga katropa. Pangitaan nyo lang ang 106.5 XFM Rojas City Cafes. Kung may mga smart TVs ka mo dira, may internet ka mo sa inyong nga balay, abad ikanto lang sa YouTube kag pangitaan nga aton nga YouTube channel. And of course, don't forget man nga mag-subscribe kag magpindot tira sa notification bell para always ka mo updated sa mga kaganapan sa bilog nga Pilipinas, dira sa aton bilog nga probinsya sang Capiz, and of course sa bilog nga kalibutan kay manti updated ang aton nga mga balita mga katropa sa aton nga mga news and public affairs program diriya sa XFM Rojas.
1: Yeah!
2: Of course, as mentioned by katropang Ira, ti sa subong hapon naka-live kita sa ato mga nanresara nga mga pages, mapa-kuan man nina, mapa-back up page man nina XFM Rojas 106.5 or ang isa pagid nga back up nato ng 106.5 XFM Rojas 2.0.
1: Si
2: Kwanho, may ano diri si Toto Valia diri galantaw subong sa XFM Rojas or sa 106.5 XFM Rojas 2.0, pero nag comment man siya to sa pihak, o, oh, diba? Na narisari ilang pili lang siya kung di siya mag-comment or din siya malantaw katropang ay.
0: Yes. Sige pa gusto ka mo dira mga katropa. Uy, mayong hapon na naindira ko kay katropang Dui Arthur. Watching live and listening na. Watching and listening na. Subong, dira sa may bahin sang West Villa Flores Maayon Capiz. Good afternoon katropang Duy. Kamusta dira ang panahon? Nag-ulan-ulan. Mabalas ang gamay lang.
1: Wow!
0: Yes, for sure nag-ulan-ulan man siguro. Si katropang Manias ba, mayong hapon man dira sa imo katropang Manias sa may bahin sang Karim Line and Ribisco Warehouse sang Lawaan.
1: Yahoo!
0: Kamusta, kamusta ang imo mga kaupdanan dira? Nagainano ka mo subong? Nag-break time bala ka mo? Nag-pulupamahaw? Sige, eat well sa mga katropa natin nga nagkaon-kaon.

0: one.
1: Yahoo!
0: And of course, sa katropang ay tinagapot mo sa atin nga programa sa sumong kahapon. Sa katropang Rio Vincent Hame. Good afternoon kuno katropang DJ I and DJ Joy. Good afternoon kay katropang Rio Hadra sa bahay sang Antique. Siguro subong naga Julio Duty man sa kahapon. Kamanti Friday pa man lang. Samta naga pamatiya sa atin nga programa sa sumong kahapon. Sa katropang Lloydie. Good and shady afternoon katropang Ira and Joy.
1: Wow!
0: Happy weekend. And sitting niya, ano yun naman? Bare bones, I am more than that now. Uy, anong bare bones ka, trapang ay?
2: Amboy?
0: Search, i-google tabi. Charot lang ati. Sige, thank you so much ha, katropang Lloydie, sa pag-monitor dra sa aton sa bahay sa City of Smile sa Bacolod City. Sige, katropang Manias, pa-request ako sa music, katropa. Ako muna ba yang? Katropang Menyas, kami anay. Sige, noted ni katropang Aira, katropang Menyas ang mga requested song.
2: Si katropang Ma'am Senaline, mayong hapon to all katropa, especially sa mga guwapang DJs. Thanks God, it's Friday na naman. God bless everyone. Kuno
1: Yahoo!
2: Katropang Ma'am Senaline. Thank you, Ma'am Senaline. God bless man ra sa imo at sa imo kapdanan kag sa imo nga family. Di mga katropa, pips na grambol ang tring aton nga mga komento ha. Basta ang aton nga mabalaan nga waay na basahon ta ina. Si katropang Sir Melbs and Nisco. Good afternoon na mga guwapahon, DJ I and DJ Lee Gaya. Nakatutok na kuno ang The Concrete Boys, ang tropang Buklan. Mga Marites, kag ang Pops, ang Five Cell Boys, pati man ang Tirik Toda.
1: Wow!
2: Grabe, kag ang mga class members pa ho, TGIF man.
1: Yahoo!
2: Grabe mga hashtags ang ato niya katropa. Thanks, ganyan kay Friday na, weekend na, di. Makapahuway-huway naman ang mga katropa peers.
1: Yahoo!
2: Sige katropang Melbs, ha? Thank you so much, ganyan, sa pagtuto. Sa imo dra nga mga tropa peers. Abaw nakakuan sila. Pilin sana ang tanan-tanan para kuan away gid malipatan. Thank you katropang Sir Melbs. Si Ma'am Liza Digala nagpa-highlight and pa-followers naman. Yung hapon ang dira sa Divino and Digala family sa may bahin sang Ponte Fedra.
1: Wow!
0: Sige, si katropang Ma'am or si katropang Lloyd, di gali ho na ligtaan tayo yung comment. Happy birthday to Mommy G, the best mommy here in the XFM Bacolod, my neighbor station or my neighbor radio station. Sige, happy happy birthday dira ha, kay katropang Mommy G. Nga nagasaulogin ko nun sa iyang birthday, katropang ay. Greetings coming from your katropang Lloyd D. Navales. Sige, thank you so much man kay katropang Tutuval. Nagpaula na sa iya mga emojis this afternoon. Din ba lang iya kapid sining panamiya? Ba, duwala. Ipauna na lang iya mga emoji. Sige, basi ito sa babaw ang iya nga panamiya. Si katropang Ma'am Crystal Maria Joy. Good Friday everyone. Hello kuno katropang Ira guwapa-guwapa kag si Joy, paki shout out lang sa iyang beautiful girling nga si Rogeline. Kag kay Mother Maria of course nga sad sa subong kay blackout sa barangay San Jose. Oh, eto na nadula nakatropang ang akong nga comment
2: section. Si sa cellphone lang siya mamati, ikatropang Crystal. Pwedeng-pwede. Ay, basi wala load si Ma'am Maria. Ay, paludan mo siya in para kalantaw siya sang live na live. De, sige, pero importante katropang Crystal. Basta hindi brand out. De, full support mo niya si Ma'am Maria.
1: Yahoo!
2: Kay katropang Crystal sa liwat, hoti, ako ang duwa. Ako mga katropa, mahatag question sa imo, Kinet Pasete. Ay, may question si katropang Crystal kay katropang Kenneth.
1: Mm-hmm.
2: Abag niya, easy lang ni ah. Ay, paano mo kami nga mga katropa mo mapaniwala na karapat dapat kang bigyan ng second chance. A change. Ah, second chance. kristal. Ito na, pipitla man kita rin din na makatropang kristal. Second chance ko, no, ah. And why? Ah, sige, ah, abi ko gani, second change.
0: Sige, katropang Kenneth, ha. Kung nagpapamating ka na sa mga tiara na, sabda na may sarili ko yung question of the day ni katropang kristal. Siling niya pa di katropang ay ho, ti, okay. Siling niya pa di, shout out, yan ako na si katropang Kenneth. Ito, before ka i-accept sa bahay ni admin, may 10 question ka nga sa doon. Kaya para ma-open ang automatic nga gate as ang XFM sa pag-button sa imo.
2: Sige.
0: Napabudlayan, magid ka tropang kristal ha. Anong problema ni Kwan Subong Man? Hala niya ko doon na doon. Nagasabay man siya sa Biyernes, oh.
2: Oo, oh, oh. This is our mom, so may harap man pagpanamiyaw, dara ko doon sa Libas, sa Pilipinas.
1: Yahoo!
2: Nakatutok man si Dudong Romualdo Albar, ang Metalworks, the best in town.
1: Wow!
2: Bongga, pagdiin niya. Sa crossing ko doon sa Kagay, ho, dara kay J.R. Pogi sa 4M Barbershop, nakalansang na ang radio nila sa XFM Rojas.
1: Yeah!
2: Thank you so much, good katropang Sir Melb. Sila minadala sa imo mga katropa peeps. Nga ti XFM gid ang ginapamatinan. Si katropang Crystal, ho, katropang Ronel, bugtaw na! X-rated na, ari na ang iwang dream girl. Pakalam-kalam day na naman. Yahoo!
1: Yahoo!
2: Abang, abang-abangan naman ni katropang Crystal, ha? Ang pakalam-kalam. Sige, si katropang Kenneth. Good afternoon! Katropang Ira and Joy, mapapresent lang ko kay nagapangilat abi diri sa stigma. Pero katropa, palagi gid kami nagapabati diri sa Barangay Poblacion Norte, Stigma Capiz. Gina shout out gid kuno niya mga katropa peers diri sa XFM Rojas.
1: Yahoo!
2: Katropang Kenneth, amo man kay katropang Eric Biring, kay tatay Mosok Biring nagpa-highlight and pa-followers.
1: Wow!
2: Kamusta man bala ang weather dira sa Mulawon panay katropang Eric? Hambal ni katropang Ma'am Liza, wow, bud lagi kong Friday kay mali-mali ka mo mga ma'am kag. Why na energy Ma'am Liza? Sige lang. Hambal niya, have advance happy weekend mga katropa. Sa Sunday naman kita makapambati.
1: Wow!
0: Sige. Sige katropang Ma'am Sanaline, maging hapon ko na all katropa, especially na sa inyo mga guwaps, DJ. Thanks God, it's Friday. God bless everyone. Si katropang Ma'am Liza, maayong hapon katropang beautiful ladies. DJ Ira and Joy Galanog, nakagatutok na si Ma'am Liza Digala. Thank you so much, Ma'am Liza. Kag, of course, Digala and Divino family. Dari sa bahin sa Pontevedra, nga always naka-monitor. Dari sa X-rated program. You're the best station worldwide. Always ko gapamati 4 a.m. to 5 p.m. Ay, grabe si Ma'am Liza. Bilog niya ang adlaw, naka-XFM ang iyang lilisuan sa iya radyo katropang ay.
2: Si katropang Arnold Altivo, di nagpalabuot man sa iyang komento.
1: Wow!
2: Good afternoon mga katropa peeps! Good afternoon man sa iyo katropang Arnold. Happy, happy tuning in.
1: Yahoo!
2: Shout out sa ito niya 13 viewers. Kamusta, kamusta, kamutanan? At si katropang si katropang Rafael. Ari naman, si Turbo Digno. Mayong hapon, guwapahon, Tita Diwata DJ Ira and Diwata DJ Joy. Nakatutok na ang tirik toda sa XFM Rojas. Samtang gapahuway-huway.
1: Wow!
2: Ay, di samtang nagapahuway ko, katropang Rafael, dapat may pamahaw ina para energetic ikaw dira sa pagpamati. Si katropang Randy Santisas, listening na.
1: Wow!
2: Ay, thank you katropang Randy. Happy, happy listening. Amo man kay katropang Willie Arca. Mayong hapon katropang Ira and Joy. Nagpamati lang kami diri sa salakyan habang nagadrive going to Landers, Bacolod.
1: Wow!
2: Ay, City of Smiles, magwisi katropang Willie Arca. Ti along-halo na sa pagmaneho ha, katropang Willie.
1: Yahoo!
2: Ay, damo kapag dira sang energy ah, sa imo nga pag liso-liso sang kung ano, manobela.
0: Sige. Sige pag Ma'am Eleanor Gatilogo, ari man sa ato nga programa sa buong hapon. Siling niya, hello maayong hapon Ma'am Ira and Ma'am Joy. Mabugnaw nga hapon sa inyong nga duha. Mabulubog na wagit nga hapon na katrapang Ma'am Eleanor Gatilogo, subong man sa imo dira nga habi nga si katrapang June dira sa bahin sang Kabangkalan City, diba? For sure nagapulo pangapin sila subong katrapang ay subong nga mabugnaw ang kahapon na, no? Tiwan sa wow! Thank you so much katrapang Ma'am Eleanor Gatilogo all the way from Kabangkalan City. Si katrapang Ma'am Emmy abari sa ating comment section, wala man nagkalipas si Ma'am Emmy ho, magpa-followers kag magpa-highlight. Thank you so much kid Ma'am Emmy ha. Maang hapon dress sa may bahin sang Jack's Laundry Hub. Siguro ti wala man untat ang patiog-tiog dito ni katropang Ma'am Emmy sang iya mga nilabhan samtang nagapamati sa aton nga programa subong katropang ay.
2: Yahoo! Yes, hello hello dra mga katropa ha, dra sa mga customer ni Ma'am Emmy nga nagapalabas sa iya. Mayong hapon gid. Alright, time check ana kita mga katropa. It's 2:37 in the afternoon na.
1: Wow!
2: This time we're gonna say BRB Danay. That's be right back. Di magaboy lamang kita sang pila kapahanumdom. So kindly stand by.
3: XFM. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
5: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, di bibitsugin. Dapat, dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
1: Yahoo!
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
4: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidsin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling pata.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ang karamdaman na glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, sea santee, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
10: Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.
3: Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Coffee break na naman.
16: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
17: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
18: Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
19: Santon Gold Herbal Tea,
18: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
19: Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
20: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplitado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
8: Mga katropa! Exciting dito!
9: Ako si Florenda Apelio sa Publicity Gawood Panitan Kapit. Nagapasalamat sa XFM at sa kay Dr. Himilito Oil sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash gani kamuman mag-intra sa Santo

0: Mga katropa, ang inilang programa ang Builog ang Gradulong sang Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang ato nga kutias, ang sabon nga makapatay sang kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extra kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugot sang ato nga panit. Kag nagabulig sa pagpasarado sang mga buho-buho sa itsura nga padidipunan sang balhas kagiko. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang may aram ang virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabasko gyud sang humot sang mangosteen bangod ang VCO isa sa maginakabig nga good carrier oil kag isa ni ka herbal oil mga katropa nga kun nilakot mo sa iban nga ingrediente indi magubang yang properties kag ka-epektibo gadero pang ginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa mag Xanthan Plus Herbal Soap kana mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar pwede man mabakal online na pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, balik na kita. Yahoo! Tapos na ang commercial. This afternoon, ginatamayaw tagid ha sa may rayad nga hapon. Ang mga katropa naton, dira sa may bahin sang Barangay Lawaan. Wow! Dira kay Ma'am Catherine Famulag. Wow! San Gene Access Butika. Yahoo! Kamusta? Dabo pa pala dira ang nagabulubisita, Ma'am Catherine. Regards on dira sa mga friend ha, si Ma'am Danilyn Yoreta. Yahoo! At syempre, dira man sa mga katropa naton sa may PCIC. Wow! Mga katropa, peeps man kita dito, ang abisan, why na kita dito, nagabulubamati sa gihapon. Yahoo! Good afternoon dira sa inyo mga ma'am and sirs. Wow! Kag syempre sa aton nga mga katropa peeps nga naga panrabaho ang mga empleyado naton nga katropa. Yahoo! Sige man ang ilang nga trabaho ho dira sa privado o kung pampubliko man nga mga opisina. Syempre mainit-init nga hapon sa inyo. Kag sabi lang naton ka mga negosyante dira ha sa nanarit-sari nga mga establishment. Wow! Ano man dira inyo negosyo, di counted na naaas negosyante. Gani, yahoo! Dala na ka mo dira sa aton nga pagpanamyaw. Yes, of course, mga katropang ay, nga itong mga pagpanamyaw sa mga katropang SGs natun, nga naka-monitor sa aton subong. Sa mga katropang security guards natun, mga kuwang gino, mga makisik, mga snappy, kag mga tisoyong gino natun, nga mga katropang SGs, nga naka-monitor as always sa X-rated program. Sa mga naka-duty dira sa bahay sa Pueblo di Panay, sa may call center dira, sa may IPER, kag subong man dira sa bahay sa Capelco, sa mga SGs natun, nga nagabulubantay sa ilang mga kuwandera, mga opisina nga ginatrabahuan, mga commercial establishments, kaga subong man sa mga katropa naton dira sa bahin sang Cal's Poultry Supply. O ikabay pahanga na ka-monitor mo sa gihapon kamusubong, dira kay katropang Give Heart Acelero Barrio 4, kay katropang Elmer Valencia Bienes Jr. Wow! Good afternoon, kid. Kag sa tanan-tanan ng mga katropang SGs, thank you so much sa inyong serbisyo, sa inyong mga ginatrabaho, Andra. Yahoo! Yes, kag syempre ginagreet naman sa main ayad nga hapon ang mga katropang silent listeners and viewers naton. Yahoo! Sa aton dara nga mga barangay tanod ha, BHW officials sa nakalain-lain nga barangay. Good afternoon, kid. Sa Ferocity Fire and Volunteers. Wow! Sa tanan nga katapos ng PNP, Philippine Army, PCG and BFP. Kamusta balaihan si Sir Cristobal Consolacion. Wow! At sa iya friend nga si Sir Jomar Buenavista. Gabay ha, gara ka mo sa maayong kahimtangan. Kag shout out man na sa inyo nga iban pa nga kaupdanan. Yahoo! Sa aton mahugod nga mga katropang vendors. Nga di ulanan man sila initan man at sige sige po nang ila pamaligyaon. Yahoo! Labi na sa katropa niya na daton ha sa may Lipunan sa Teodoro Arsenis Trade Center. Yahoo! Good afternoon, gidra kay Ma'am Carmelita Union. Nga tiya, sa sumunga hapon, nakapauli na ini sa barangay Libas. Nagapulo pa bati na samtang nagahilay-hilay sa iyang higdaan. Yahoo! Ano ra, Ma'am Hasi, mo mga guwapahon ang mga apo. Kaga syempre sa mga kitropa dira naton sa may Burgos. Burgos o kun Burgos Talipapa manina ha. Ilabi na dira sa mga rilipan. Ang solid gid nga katropa naton nga busy-busyhan. Sige lang asamtang busy kamuti. Ang dalunga niyo busy man rin pa mati. Good afternoon gid ra ha. Ilabi na dira kay Sir Ernesto Alvarez. Wow! Dira sa may Matcom building. Ay o kun kom asa tubang sang mang tinapay. Nagalagubo ang iyang radyo. Thank you katropang Ernesto. Kag sa aton pa nga mga pinalangga, nga mga mangunguma, mga mamumugon, kag mga mangingisda. May nagid nga pagpanrabaho, mga tatay and nanay. Tinalagin ha sa inyo protection as sa inyong kalawasan. Para in case nga mag-ulan, di may pandong kamo, may jacket kamo, dara may kalo. Kahit isan mag-init, do same-same sa gyapon. Ganyan, agit pagkalimti, hay, labi ng inyong nga mga pagkaon nga balon. Kasi ara ka mo sa tunga-tunga sa lawod kagutumon ay budilay na ina. Sige mga kitropa pipsa sa liwat, halong-halong gid.
1: Yahoo!
0: Kaga syempre ang ato mga pagpanamiyaw sa mga katropang drivers, sweet lovers na ito. Ngayon, mapaulan, mapainit. Sige man sa gyapon ang pamasada sa ato ng mga karsadahon. Sa mga katropang drivers na ito sa jeep, sa mga nagabiyahe sa bus, dara nagabiyahe sa van, mga tricycle drivers na ito, especially na sa Tirikto The Boys, nga nakamonitor ko no as always, dira sa X-Rated program, kay katropang Rin Boreros, dira kay katropang Robert Bobe, kay katropang Ian Dalmasyo, kay katropang Jason Ben Liro, kay Julius Malinaw, kag syempre sa ilang founder nga si katropang Sir Melvs Anisco. Thank you so much mga katropa as always sa pagsuporta diri sa atin nga programa sa kada hapon. Kag syempre pa sa mga katropa naton nga nagabiyahe sumong sakay sa ilang mga private vehicle, ay baguluhalo kita katropa ha, especially na kun sumong nga nagaulan, ti mabasa of course ang atong mga karsadahon, madanlog, hinay-hinay lang, kundi walang kwan, kung di malang importante bala or tawag sini, kung wala ka malang nagasako, tili kawig gida ang pag ulo-overtake dira sa mga mahilig mag-overtake, bisan kwan, biskan gabuhok na lang overtake man sa gapon. But di katropa ha, importante yang makaabot ka mo ang safe sa inyong pagkaduan. Yes, kag syempre na ginagreet naman sa good afternoon ang mga katropa naton dito sa may wahin sa Bacolod City. Kay Ma Melanie Martisano sa Sitio Lapakduldol, Barangay Robles, La Castellana. Sa Martisano family, at mayang hapon gid. Kay Nong Jojo, dira naman niya sa may Bacolod City man, ang driver asang traditional nga pula nga jeep. Kamusta ang koleksyon tadra ka tropang Nong Jojo? Okay, Master Budoy naman o, dira sa Hyundai Iloilo. Good afternoon. Kag sa Taazan and Hilado family sang Unga Iloilo.
1: Yahoo!
0: Nagpamati sa atong subong. Isagid ka maulanon nga hapon. Dira kay Tatay Jim Francisco sa Barangay Bolo, Rojas City. Dira kay katropang Ma'am Rose Ann Dakilania, kay Ma'am Joveline Gabasa Batilier sa Tansa Surpanay. Kay katropang Anthony Lopez aka Bon Jovi. Thank you so much kasi sa pag-monitor sa aton sa kada hapon.
1: Yahoo!
0: Yes, di katropang Joy Balikan tanay nga aton nga comment section. Si katropang Sir Melbs at bigger, louder, shout out na kuno ah, kay Poor Man Marlon Palpak,
1: wow!
0: Kay Engineer Y. Ligo, kay Watchman Joey, kay Bugard Catalan, kay Digoy Bundad, Jasper Lipid, sa mga drivers kag helpers dira sang transit mixer sa kag sa operator nga si Melchor, sa mga loaders pagyad. Ayong hapon!
1: Oh, oh, oh.
0: si katropang basa na ini si katropang Ronaldo by may pa emoji man subong nga hapon si Ma'am Senalien listening naman subong dira siguro sa isa ka school canteen good afternoon dira si mo Ma'am Senalien si katropang Solomon Antonio Arin ang aton nga solid nga katropa loyal pa katropang Solomon naghinarik-ik na naman maulanon nga hapon o kung magal-ubon pagid nga hapon. Wow! Two beautiful ladies, kay tropang Iron, kay tropang Joy, watching live, samtang pahuway-huway diri asay dalom sang mangga. Kay daw maula naman, samtang kapamati sang X-rated.
1: Yahoo!
0: Ay, tinagalanog na naman ho, kay naka-bluetooth speaker si katropang Solomon.
1: Wow!
0: God bless mandra sa imo, sir. Ami yung apon lang dira. Kay katropang Noy Renato.
1: Yahoo!
0: Good afternoon, man. Abo, ano yung ningiyang heart ho? Daw naga, in love ka pala ukon. Overwhelmed.
1: Wow!
0: Sige, good afternoon. Dara sa imo, sir. Adan, share naman si katropang Solomon.
1: Yahoo!
0: Sige, si katropang Fritz Ian Pareño. Ari man sa ating programa. Ano ni siya? Nag-drop siya sa mga emojis. Nagakadlaw, nagatabon sa ilong. Kag naga, thumbs down.
1: Oy, wow!
0: Para kasi noihan ang thumbs down niya. Siyempre si katropang nga Felix Bendoy. Ari man sa atin nga program, masubong.
1: Wow!
0: Good afternoon ko na DJ Ira Enjoy. Watching live. Dari sa Pueblo di Panay. Pa-shoutout lang ko sa Quantum Digital Services. Converge 5.
1: Yahoo!
0: Happy second anniversary ko no. Yes, sige. Thank you so much gira sa mga taga Quantum Digital Services dera nga nag-celebrar man sa ila ikaduha nga anibersaryo sa subong.
1: Wow!
0: Adlaw. Si katropang Kenneth, good afternoon katropang Ira Enjoy, maulanon nga hapon. Mamati, sa gihapon ako kay marupok ako kay katropang Ira Palangga ko bisan magapangilad. Mamati, sa gihapon ako kay amo ko sinaga Palangga si katropang Ira.
2: Basi ka tropang Kenneth. Dati pang habo lang dira para hindi ka pang iguon sang kilat. Gunting-gunting nga na lang ang kilat.
0: Amo na no ka tropang ay sang kuan kita sa mga magkasmay.
2: Oo, kung ang hangin ganit ka tropang Jay magbasko ginagunting-gunting dayon sa mga ano kay para kuno mautod ba?
0: Katropang ka, hindi ka makatrabang ay ginapaliguan ka sang nalanggaw ni mama.
2: Ay, waay. Ang iyaya, may ara sina pero ang mga haligiya ang iya gina dugina anhan bala ho.
0: Bisik-bisik. Ay, kamiya pati ulo.
2: Basta magdalugdog.
0: Ang muna sa una, nakuinan ko kay ba, kaaslong-aslong, dahil sa ulo, takon halaman na lugdog. Kay halaman nga hiso ni mama sang langgaw.
2: Si Ma'am Senalien Wanyahu. Guwapahon, good subong ang mga DJs. God bless as always sa inyo.
1: Yahoo!
2: Thank you, Ma'am Senalien, ha. Siyempre, nagmana sa imo, eh. Thank you ko na Sir Solomon sa imo nga greetings. Ang balik ka tropang Eric, normal ma'am ang panahon. Tani, swertihon ka ron ba? Uy, sige, pasimpalad na lang. Ang isa ka entry na katropang Eric, malay niyo. Ay, sa kadamo sang entry, amo patuya ang mabunutan.
1: Yahoo!
2: Yes, mga katropa ha, sa ito na nagapadayon nga Zanto na next FM, libo-libong pa premyo.
1: Wow!
2: Di karon sa hapo naman, karon sang after programa sang X-rated. At magapatigayo naman kita sa ngaton nga 17th, ika 17th week na ha, sa ngaton nga pa-promo.
1: Yahoo!
2: Grabe, 17 na ka simana, katropang Joy.
0: Wala ganyang untat, no?
2: Yes, abagani. Amo na yung manami, wala ga untat. Ay di, basta wala ga untat. Bira-bira, Manila, kabi.
0: Bira-bira, Manila nga pangapi.
2: Yes, di, sige, agani. Advance congratulations na lang sa magadaog later. Bantay-bantayan nyo na mga katropa, ha?
1: Yahoo!
2: Yag syempre si katropang Lorna Arsenio. Oh, katropa na to niya. Nagtalang-talang kaina. Naghulog sang iya nga entry kaina. Ay, Ma'am Lorna, kinapoy kagibalasang saka dere. Ay, hambal ni. Sa hambal sang iya driver. Ambot kong iya to nga partner. Dapat may doorbell ka mo. Ay, sige. Sa sunod, next time, katropang Ma'am Lorna. Ay, di. Balaan mo na ha, tuntulan mo na kung diin ang aton niya istasyon.
1: Yahoo!
2: hindi ka na magtalang sa paghulog dira sa imo nga entries.
0: Mayat pa na gani katropang ay nga nagasaka di once a week si katropang Ma'am Lorna para dala pa na sa exercise sa iya dira nga mga kasu-kasuan. Si katropang January Remaria, maayong hapon ko na sa atong katropang Ira. Thank you so much gada katropang January Remaria sa pagpamati isubong sa atong nga programa. Si katropang si katropang Chris Blanca Flor Concepcion, aba, naglatag man sa iya nga panamiyaw. Maayong hapon ko na DJs watching live in Bolo, Roja City. Pa-shoutout lang da kay Lalabs ko ah.
2: Chupapi mo niya niyo!
0: Yeah! Sino na Lalabs katropang Chris? Basta maglasa ito sila karon kung damo ito sila dapat naka-specify niya nga name ha.
2: Oo, doon nalipat ako sa name sang partner ni katropang Sir Chris eh. Why nga, bigin na drop ang ngala. Tapos i-drop ah. Bidera ang katropang Sir Chris. Kaya doon nalipat. Basta balaan ko ito eh. Kaso doon nalimtan ko lang.
0: Sige, malay ta katropang. Ay, nag-update na or wala pa man.
2: Ay, basta pala naglain. Ay, hindi ah. Loyal na si katropang Sir Chris.
0: Ay, sana oh. Sige, si katropang Ronel, maayong hapon ko na DJI. My dear sa amin na guard, walang marupok. Kaya my dear ay, nasa guard talaga ang true love mo. Kahit tanungin mo pa si katropang Joy.
2: Ay, katropang Joy, anong masabat mo da?
0: Masabat ako.
2: Abi, paki-explain.
0: hindi ko ma-explain ka her, katropang Ronel. Kay wala pa kita sang sige ah. Si katropang Toto Val. Balik lahat, siya sa copy kag tinapay katropang ayo. Social lang yung tinapay, may kwan, may ano bala pang hold para di magpiha. Social is Toto
2: ba? Grabe, amo na gorong ginapulo pa nga pinya da subong ko ang pares ang yang Zantun Gold Coffin Bits. Amo na to ang kapi-kapi mo da ang ginhatag ni katropang Sir Jovan Anisco.
1: Yahoo!
2: At sige ah, kapi well ang dra katropang Toto Val. Si katropang Ronel Hagunob Saniwat. Mayong hapon, DJ Joy, my dear. At shout out ko na kay katropang Crystal ha. Si katropang Joy mo, my dear. Tapos gina-shout out mo si katropang Crystal. Hindi nang hostesya, dira katropang Ronel.
0: Pati siya nag-akwan.
2: Yes, ay, kag si Ma'am Senaline. Galing ko katropang Joy.
0: Mga chika babes na ni katropang Ronel mo. Si Ma'am.
2: Amo lang gini na yung duwa. Yan gina-shout out niya, no ba? Oh, grabe, baga.
0: May pinilian.
2: Ay.
0: Yeah! Sunggol ko rin si Ma'am Liza.
2: Ay. Pero God bless ko rin sa inyo. Kag kaninyo man. Katropang Joy. Sweldo kahapon. Full tank ang motor. Eh. So gato, nakakaroon. Dyan, DJI. Para ido. Di kalagas kag kagat sa imo. Kay di mangakig si mama kay protektahan binabantayan ikaw love love mo.
1: Wow!
2: Sige katropang Ronel pasugtan sige katropang Darrell Fuerte. Hi Ma'am Ira, how's your day?
1: Yeah!
2: Ay, no, katropang Dariel. Di okay lang kita, 3 episode na medyo. Kuhan kita kay Man Friday na. Thank you, katropang Dariel Forte, ha, sa pagpangamusta man diri sa ato na sa mga katropa mo diri mayong hapon diri sa inyo.
1: Yahoo!
0: Sige, si katropang ma'am, ay si katropang Tutoval Galiho. Sa linya bunok ang ulan, mga ma'am. Hindi ko na mabatian kung anong ginawinakal niyo da.
2: Importante ka comment ka Ma'am Senalina.
0: Sige si Ma'am Senalina, pa shout out ko na sa family Finiquito sa Dumalag Capiz. God bless sa inyo always. Sige, thank you so much Ma'am Senalina. Kag sa family Kwandera Finiquito sa mga taga Dumalag. Si Toto Val ho ng kinadlaw. Si Toto Val, si katropang Solomon. Kag siling Toto Val, to Solomon. Kag to Rafael, damo na inyong koleksyon. Paaway na takabayo.
2: Ilan na yung bakal niya to sang bugas.
1: Yahoo!
2: Teka na lang dira yung kolektahang koleksyon mo kag amo na yung ibakal. Kaya waay ka man dira sang partner. Diyan ka tropang Sir Fritz. So, sila niya, it's normal. Mostly naman sa atin, dumadaan din sa marupok stage na yan. Hambal niya, ganto na generation right now, madaming temptation sa paligid until mag-mature na yung mindset mo. Habagani ka tropang Sir Fritz, no? Feeling ko ya wala diyan may nag ano, wala may nag-agi sa pagiging marupok stage. Bisan gamay lang dira nga percent. Tanan siguro ka mga katropa nag naagian man ina. O, si katropang yan-yan orario. Wow! Nakabisita nga to nga katropa. Kamusta dira ang sapian katropang yan-yan? Mayong hapon man dira sa imo ah.
0: Yahoo! Sige, sa katropang Noy, full yun na, aba, nun yung mga kwano, mga pa thumbs up, kag may pa tudlo-tudlo pa sa dini, sa right. Sige. Thank you so much, katropang Noy, ha. Tiwala ka daka tamyawon, katropang Noy, or shararaw ta sa mga kaabyanan or pamilya mo man. Well, anyways, thank you so much, gira sa pag-kwan sa aton, pag-upon sa aton, subong, kag pagpalabot man sa imo mga kwan dari, ah, pag-emoji sa aton nga comment section.
2: O, oh, sige tropang totoo, Val. Tapos, mga ma'am, imuagtang krusan itlanggaw kung magdalugtog. Ara, gimana ka tropang Joy?
0: Ay, wala ko kagi nga. Basta ginapaligo niya sa amo, niya ginapaligo ay, sa mga bunbunan.
2: Oo, hindi ka tropang Joy, ginapaligo sa bunbunan. Sa amo, to ginawaslik-waslik sa mga haligi, sa mga pader. Ay, tiki totoo, Val, naman niya ginakros sa iyang ano, agtang. Sige, yeah! Ta. Hindi mo na kunong pag-crossan, ti. Mahadlock na automatic ang dalugdog sa inyo. Sambal niya, ma'am. Ay, peace bomb. Ay, may lollipop ka na yun. Sige, abi namon gani kung ano na. Pero thank you to Val, ha. Sambal niya, ho. Ay, di nabasa na ini. O, si katropang Solomon naman niya ba sinadyahon? Si Sir Solomon lang guro ang kwan, wala naging marupok.
0: True ina, katropang Solomon.
2: Ay, basi.
0: Pero si katropang Solomon niya, katropang ay, no question, gini ang generous, diba? Maalwan ang atat niya katropa. And of course, mga katropa, ti sa subong hapon, ginatamyo, tama na mga kwa nato, na mga silent listeners, nga ti, bisan di sila kapalabos sa ilang mensahe, pero kada hapon, wala gina puhay ang pagpamati manila dali sa X-rated program sa mga katropang traffic auxiliary naton nga naka-monitor as always sa X-rated program. Kay katropang Ilarde de Jaime Dra, kay katropang George Aguil, kay katropang James de Jaime, kay katropang Obed Salvador, kag syempre kay katropang Rose De Leon Arroyo. Nga bisan nagabisi kuno sang kwan sang pito-pito dira ti wala gid nagakalipat sa pag-monitor dira sa X-rated program sa kada hapon. Thank you so much gina mga katropa nga atong gid pag-appreciate sa inyo nga pagpamati sa atong programa.
2: Yahoo! Yes, right now mga katropa, di excited na bala kamo kung ano na naman bala istorya sang kabuhi ang aton pagabuksan for today's X-Rated Friday Edition. Inibalayhan mga katropa, makahatag na naman sa aton sang leksyon.
0: Inayhan, makahatag naman sa aton subong sang inspirasyon.
2: O kung basi, konsumisyon!
3: Oh no!
2: Di mga katropa, balantayan na naman ini. Kani pa dayo lang dira sa pagtutok. Kay katropang Joy, ti-invite na yung mga katropang friends mo dira. O ba si kag sa pinagis ang imo nga pag-invite. Basi makapadala man sa ilang mga sulat. Nahuya-huya lang.
0: Gani katropang ay. Di sa mga katropa peeps na ito, ang ginagapamati sa atong subong. Saliwat ha mga katropa, ang walang sawang pag-invite kidya ni katropang Joy. Kay katropang Ira sa inyo. Nga ti basi may mga istorya, mga kamudra sang kabuhi nga tidugay nyo na ginabalak-balak nga ipadala, ipabati din sa mga katropa sa kahanginan. Tiyan ang panginahulat nyo mga katropa, sulatan nyo na ina, abi sulatan nyo na ina, butangin nyo sang umpisada, pwede man i-include nyo ng inyong mga pa past kag ang present subong iya kag di padala sa aton dere nga programa. Wala gid sa problema, mapakwant man ina, mapastory man ina nga mapaka ma-CRY kita or mapakry mga istorya nga di makahatag sa aton sang consumersyon. Kag syempre mga istorya makahatag sa aton sang inspirasyon kag good vibes sa mga katotohanan nga nagapamati sa aton sa kada hapon. Sulata lang ang inyong mga istorya sang kabuhi kag ipadala sa aton nga messenger account. Pwede nyo i-send sa aton nga XFM Rojas 106.5 Facebook page mga katropa. Or pwede man kani nga tiko nakakuha na kamudara naka word na ina, naka type na sa word Microsoft Word, i-send na lang na sa aton nga email address mga katropa. Para mas mahupos, i-send lang sa XFM 106.5 XFM or XFM 106.5 Rojas City Capiz at gmail.com. Kag don't worry git, include nyo lang ang alias nga gusto nyo itawag sa inyong mga kaugalingon, kay ti for sure basahon gidandres ang inyong mga katropa on air.
2: Yahoo! Yes mga katropa, gani tutukan bantayan sa aton nga pagpanumbalik aton na ina pagabasahon. Tisubukan ay mga katropa, habyo gani kita pila ka mga commercial kag syempre ayawan ay kamo magbiya. Okay, exciting sinisang aton nga istorya sang kabuhi. Time check anay kita mga katropa. It's 3:15 in the afternoon.
3: XFM.
4: Vitamin C. Magsanton. Vitamin C. Magsanton. Vitamin

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, sila sang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tadakitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady. Nakabatchag ko sa isa ka si Mama ng kaputlay sa pagpinto. Sobrakit kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call the doctor.
4: Pagpili sa mga bukika.

0: oras, alas 3:20 na sa hapon. Mga katropa, you're still tuning in to your favorite katropa station here in XFM 106.5, ang katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon, ang inyong mga DJ Chika Bib sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.

0: kag mas mabakod gyud ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Mga katropa, ang Turbo Supplement for Men, ang kalidad gid no nga produkto sang Yes to Health, FDA approved kag safe na safe gid kung inumon. Mabakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man mabakal online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men, sulid ka kun nakaturbo ka. Yahoo! Alright mga katropa, kamusta mo? Ano malang ginhiwat nyo sa pila ka minuto nga break na to? Tigapulo pa ba? How na sigurong iba na? Tigatropa ang Joyce, sino pa na ang nagpalagas ang ilaga? Kuha na pa shout out.
1: Sige. Basta ako talaga ni Katrapang Ayhon. Sa Katrapang Rans Santisa. Sa nga pamati ko na sa atin subong. Dito yan sa bahin sang Bacolod City. Thank you so much Katrapang Rans. Kagari man. Si Katrapang Randy Ayo Dalagit. Good afternoon ko no. Aba. Good afternoon Katrapang Randy Dalagit. Thank you so much kira sa pag-drop by sa imo comment dira sa page Maria sang XFM Bacolod. So, gina-check naman ina katropa from time to time. Diba? So, makaligtaan. Tadang inyo mga mensahe, mga panamiyaw dira sa Facebook page sa XFM Bacolod. Thank you so much once again.
0: Yes. So far, why naman mga katropa peeps? Again, hindi tira pagpadugayon. Ato na basahon ang istorya sang kabuhi nga gintig uluhan.

0: Hello mga katropa. Gusto ko lang tani mag-share sa ngakon ginaagian sa subong. Kabay tani mahatagan sang kasanag ang mga pag-aubrahon kong desisyon sa kabuhi. By the way, itago niya na lang ako sa pangalan nga Claire. Kaginiya nga akong X-rated story. Mga DJs may migo ko galing itago taman sa pangalan nga Clark. Kagmanog 4 years na kami nga magkarelasyon. Sa una nangin maayo pa ang dalagan sa ngamon nga relationship. Pero sa sulod sang 4 ka bulan nga ina, o kung 4 ka tuig, makapila ko na siya ka beses nga nadakpan. Yes, DJs, nadakpan ko nga nagapang chat siya sa kapareho nga babae nga piyermi namon ginaawayan. Ang rason niya lang dayon sa akon, piyermi. Kesyo barkada lang niya kuno ang babae. Tropa-tropa lang kuno sila. Kag ako man inig si tanga, nagpati-pati man sa iya. Bisan bala nga harap-harapan na ako nga ginatunto.
1: Oh no!
2: Mga DJs, may isa pagid kababagi nga nakaupod nila sang shot-shot sa same place bar sa Boulevard.
1: Wow!
2: Kag nabalaan ko mga DJs sa barkada niya nga may natabo gid sa ila. Kag hindi lang ina, kay may another girl pagid siya nga ka-fling-fling.

Inako nyaman ina sa akon, mga katropa. Kag sad to say, titanan ina mga DJs, ginpalang Pasko. Grabe, though hindi ako kapati mga DJs, sa mga ginapang-obra sang migo ko sa akon. I was so devastated sa nabalaan ko ang tanan, kay nag pililinsan gidang tanan nga sakit. Mina mga DJs nga nagapati gid ako nga ang instincts sang babayi di tama gid as always. Na-find out ko tanan niya nga mga accounts sa social media kagang mga deleted nga mga messages na-retrieve ko mga DJs. Maya asang gabi nga hindi ko gid pagtulugan hasta nga hindi ko maubos download ang tanan-tanan. DJ I and DJ Jones, dito ko nakita ang mga excess niya nga hasta gali subong ginapang chat niya pa. Kagining kabarangay niya nga si Ate Girl, gachat sila gali. Pero sobra pa ya sa amon conversation bilang magkarelasyon. Mga DJs, basta inang something sweet kag may dala nga pag pang etchus-etchus. DJs, hindi lang ina ha. Wala pa darat na dala ang mga time nga ginapatulog lang ako ni Clark sang timprano. Tapos hala niya gid nga pindot-pindot tungod may kachat siya gali nga iban. DJs, ang hindi ko gid malipatan atong si Ate Girl nga kabarangay lang namon, nag-chat kay Clark nga di masulod ko na siya sa kwarto kag sa bintana lang maagi. Wala sila kabalo nga nababasa ko ang ilang conversation. Gani mga DJs, dali-dali ako nga nagpadulong sa balay day Clark. This oras na to sang gabi. Kag DJs, medyo na late ako sa pag-abot. Tungod, nagapadulong pa lang ako. Pero ang bintana day Clark, manugsira na ya. Meaning, nakasulod na si girl. So ang ginhimo ko, dali-dali ako nga nanaog sa single ko nga dala. Kaginlinglingan ko sila nga duwa.

0: Mga DJs, dito gid sila nagsala. Kay man, nag-lights on sila.
1: Wow!
0: Kagbisan may kortina pa, DJs. Abaw, kita ko gid ang mga ginhimo nila ng mga extracurricular movement.
1: Yahoo!
0: Mga DJs, ang ginhimo ko, tinaguha ako sang dako-dako nga bato. Kag of course, ginhaboy ko ang bato sa ilang nga bintana. Mga DJs, dito na nagkalawasag ang mga bubog sa ilang nga sliding window.
1: Oh no!
0: Aval, kakibuton pa nila nga duha, di hamak. DJ and DJ Joy, dali-dali agin suksok ni girl ang iyang seductive lace baby doll mini dress.
2: Sana all.
0: Kanang inhimo niya, DJs, naglumpat siya sa bintana kung sa diin siya mismo nag-agi.

Si Clark naman mga DJs, aba, daw istatwa nga wala makabangon sa iya nga katri. DJ I and DJ Joy, ti wala ko na gid na punggan ng akon kaugalingon. Didto ko na siya gin paupan sa ngakon kaakig nga nabatsyagan.

0: kagin tampa-tampa ko siya sa makapila ka beses, kagin sipa-sipa, mga katropa. Mga DJs, wala na gina ko makaantos ang tanan, kagin kumpronta ko siya mismo sa tunga tion. Kagbalaan nyo mga DJs, na kumangid siya. Sangtay maging sugid ko ang tanan-tanan sa iya nga nahibalaan ko gid ang tanan nga mga kamalamalahan nga iya nga ginahimo sa amon relasyon.
1: Pero mga DJ sang ulihi, tanan ina ginako niya. Kag nagahilibion siya nga nagapangayo sang pasensya sa akon. Dayon ang ginhimo niya. Samtang ako nagatangis-tangis sa kilid sang katre. Ang mga dami accounts niya nga ginagamit sa pagpangchat sa mga babayi, ginhatag niya sa akon. Kagin pang-ubos ininamon. Delete. Ang about ko no sa ilan ni girl, wala man sang may natabo. Tungod, nag-abot ako. Mga DJs nagligad ng mga inadlaw after sa ngamon confrontation. Kagin fairness ha. Nakita ko man nga nagbago siya. Pero hindi ganyan madula ang baga pagduda sa akon nga paminsaron. Pero despite sa mga ginpang-ubra niya sa akon, gintagaan ko pagin siya sang isa katsansa. Yes, mga DJs, ginantos ko na lang ang tanan. Ginpilit ko nga kalipatan ang mga ginpang-ubra ni Clark sa akon. Pero may mga time ganyang akong madumduman ko adto. Ginasumbat ko gin ang tanan nga kasakit nga ginhimo niya sa akon. Inang feeling ba lang akampante lang ako kung ari siya sa akon luyo? Pero if magpuli na siya sa ila, damo na may nagasulod nga mga what if sa mind ko.

0: DJ I and DJ Joy, akuon ko nga nabatsagan kuman kong kaisa nga nakapoy na gina kuya mag-intindi. Nakapoy na gina ko sang abon nga sitwasyon pero hindi ko man kaya nga magbuya. Kagabi niyo mga DJs, wala ako kabalo kung nga aman hindi ko masarangan nga magbiya sa iya. Maybe because kay siya ang nangin first kong amigo. Kagong tani, maging last ko na.
1: Sana all.
0: Mga DJs, mga katropa, wala naman ako may nadakpan ng mga something pareho sang past. Pero ti of course, hindi gini ang madula sa akon nga pensar kag nag-aabot gini ang tinion nga nag-overthink ako. I hope so mga katropa, nga di maintindihan niyo ako kagtani. Hindi niyo na ako pag i-judge, kay nagpalangga lang man ako. Pero DJ I and DJ Joy, basi pwede niyo man ako mahatagan sang advice sa akon nga sitwasyon sumong. Ano pala ang maayo kong himuon, mga DJs? By the way, thank you so much gid sa oras nga inyo ginhatag sa pagbasa sang akon nga sulat. Thank you so much mga katropa sa pagpamati and more power pa sa inyo. Sa liwat, ako si Claire kag inima ng akon X-rated story.

Sunclair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga i-pamper ang imo kaugalingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaras ang glotacogic, kag virgin coconut oil o kung VCO nga nagabulig, agad nga mapunggan ang early signs sa skin aging o kung pagtigulang sa nga itong selula sa panit. Inima na nagabulig, agad nga mapaputi, kag mapakinis sa nga itong supat gamit ang natural ng mga ingrediente nga yara sa Clear Skin Herbal Soap. Inima na ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo ang natural ang pamaagi sa iyong mga pagpagwapa, mga katropa. Magamit na sa Clear Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore. Kag pwede man ma-order online. Pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. A Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.

0: Alright mga katropa, tiyaton gid na batian no ang panaysayon ni katropang Claire sa iyang istorya sa mga hapon. Kagsaya uyab nga si katropang Clark. Abaw din nag-rhyme-rhyme gid ang ilang pangalan katropang Joy no.
1: Yes,
0: pinagtagpo
1: katropa.
0: Pero may sakit.
1: May something.
0: Oo, may pananakit ang kwan nga dala. Sige, mga katropa pipsa, ini si katropa Claire ba? The 100% kaya nga marupok. Kagdi sa aton nga na kaduwa nga pamangkot, ano ba laihan ang makapasuko sa nga nga pagiging marupok? Duwa ay ganyan katropang Joy, no?
1: Duwa lang ganyan katropang.
0: Duwa ay ganyan makabulong sa pagiging marupok ni katropang Claire.
1: True, grabe. 100% kaya galalapaw, gina.
0: Yes, besides, harap-harapan na siya ginatuntuhan, aktuhan niya pa mismo. Pero, sige, a chance, ha? Sige nga po, nang ihatag ko sa imo. Sige, at sige, amon yung klase ng mga tao, ay di, ginakwa na lang ina sa mga, ano, kalalakinhan, katropang pangjoy na ganina o.
1: Na take advantage.
0: Na, nang ila pagiging mapagpasan siya. Ay, sige lang, bisa na nung brahon ko, mambal na siya.
1: Oo.
0: Okay lang, gyapon. At tagaan niya ko gyapon siya.
1: Nagamnan siya nga, patawaron yes. Mo siya gyapon.
0: Amo gani, ay, sige. Ah, sa una pa lang yung katropang Joy, nagdugay sila sa ngapat katuig sa ngihang pag-inantos, no? Asta subong nag-antos sa siya gihapon.
1: Asta subong, give katropang ay, kaya mawala pa man sila kabulag.
0: Amo gani, kaya hindi niya gani kaya magbulag. Bulag.
1: Pero kung ibong go,
0: sige, kay man, una pa lang ha, niya nga nadakpan nga may mga kachat. Ang nag-aubra, gali sa iban nga mga accounts niya nga boyfriend para i-chat ang nga mga ex. Sino-sino nga mga kababainhan kagang ila kabarangay, gidyang pinaka-the best, ho? Si ati mo girl nga ti, magilang ko no sa bintana. Ati, grabe mo na ni si Dasig ni Katrabang Claire drive sa niya nga single. Ay, tani, reader mo kinuha para Dasig.
1: Sniper, no?
0: Oo, amo gani. O galing ba si kagang kagang? Wala yan na lang. Ay, tiwain niya ginaabtan. Kahit tiga pa dulong pa lang siya ko na nagpasirado na ang bintana.
1: Nag-imagine ko gani kagina ang mga eksena. Bato, nahamot mo ako sa mga eksena.
0: Oo, amo gani. Ano wala ihan ang itsura ni girl sa naglumpat siya sa bintana? Kung sa diin sa mismo nag-agi katropang Joy, no?
1: Ambot lang.
0: Tani katropang Claire, ginsabunot mo na yun.
1: Kaya nga rito sa poster, tado, amo pa lang to siya ng haboy ka. Gani. Nagtindog si ati mo, girl.
0: Yes, ang pamangkot, diin nag-agi si katropang Claire. Naglumpat mo siya malayan sa bintana.
1: Ay!
0: Kapalus ko, Lord. Imbes siguro nga mag-hilipion siya dito. Ay, ito, kadlaw. Matagura, oh, Jens, ito katropang Joy, ambot lang. Importante, pasalamat kadra ati girl ha nga wa ay ginadakpan ang imong buhok tanhi sa subong kalbo ka na.
1: Pero may condition ta si katropang Clark katropang ay no.
0: Yes.
1: Silinga wala man kuno na dayon. Ang dami exhibition kay man nag-abot kani si Claire.
0: Ay paano kung ay nag-abot ya tropang Clark paano?
1: Ay grabe. Exhibition gara ko yo.
0: Oh gani no do. Siling mo bala do. Mambal sa nga ay wai ano ganing tawag sa nakatropang Joy nga do siya gyapon ang kuan kay wai na dayon. Do pabor pa ya sa iya kag. Sige ah. Pero nining isa nagpati-pati man ho.
1: Ay, hindi ko ma-imagine ang rupukan si ni katropang Claire ho. Oh,
0: yes.
1: Malapit-lapit ka lang di ah. Char.
0: Samtang kung nagahilibion siya dito sa kilid sang katri. Ginpanghatag ko na ni Clark ang mga account niya, mga Facebook account niya, ginapang-chat sa iban, kagila, ginpang-ubos delete. Aba, after sa tugali, nag-okay man sila. Haba nag-delete-delete. Hindi ko ma-imagine ah, si katropang Claire. Ay, grabe, gining karupok ya ako. Sige, away tamahimo ah, kaya mo na desisyon nga tagaan sa trance. Ay, maluluyon, gining ato niya nga katropa. Ugaling kong kaisa, katropang Joy, siling niya, ginasumbat niya kung natanan nga kasakit nga nabatsyaga niya. Every time nga madumduman niya ang magaging panghimo ni katropang Clark sa iya. At hindi to siya mabasol, no, katropang Joy.
1: Yeah, sa katropang IT, ang natabo gani, despite kuno nga wala na, di ba? Nakikita niya nga wala na sang mga hilimoon nga dati si Katropang Clark. Basta hindi mo sure ha, charot. Wala na kuno Katropang, ay, nagapati man siya ho, sa ulihi nga tiye. Basta nagbago na siya, kag, pero hambal naman dito, feeling niya kuno kampanti lang siya, kay man, ara sa luyo niya si Clark. Pero kung magpaulit na siya sa ila, ti damo na mega sulod sa iyang pensa.
0: Amo ginaiya ka tropang Claire, ilabi na nga ikaw gid aktual mismo ang naka-witness sa ngila nga mga kamalamalahan nga ginhimo. O gani, hindi man sa pagpang-judge ha, siyempre intindihan ka man namon, akay ti, amo na gani, nagapalangga lang ikaw, hindi mo man nira mapungga ng imbo nga dughan kung sino si nang imbo ginapalangga.
1: Pero na, may kagidya i-judge, charon. Hindi ba na? Si katropang, kung hambag ni katropang ay, hambag mo din sa sulat, hindi ka pag-i-judge. Well, of course, wala ba kita yaga-judge. Kag, hindi ba kita perfecto nga tao? Tagsa sa ato, may mga kwan man, may mga kasaypanan man. Kag sa imo nga party, siling mo gani, nagpalangga ka man lang. Pero ang problema mo kay, beside, ano pa nga kasakit nga ginhatag sa imo ni katropang Clark, di hindi mo siya kaya, boy ay, hindi mo siya kaya i-let go kag wala ka man kabalo kun nga
0: Yes, kaya mo nangiya nga first love mo kag ina-expect niya tani nga kung baga last na niya o galing, last-lason ka man sina niya at last na mataan ikaw ka tropang Clear o gani, sa imo ha di ba saan, tadari mga advice sa imo nga katropa, huh? O sila yung nikatropang Rafael Digno, tama na sender, nagasulod manggid na sa isip mo ang iyagi na ubra sa imo kay ikaw pa mismo ang nakadakop sa iya. Higing tampa-tampa niya sa makapila ka beses katropang Joy, no? Sige, pero sila yung kag isa pa palang, ga mo pa na. Man taga ilang diwa chance para dira mo pagid na mapatunayan nga kung bala nagbag-o nagid man siya kag kung wala pagid bulagan mo na lang ina dayon.
1: Yahoo!
0: Sige, way ta mahimo ka tropang Rafael mo kag gingaan ya na ti amo na lang ng panugian ta kung wala sa may makita nga improvement kapag bag-o siya nga boyfriend kung hasta subong wa isa gyapon ginahatagan sang peace of mind ti bulagan niya na lang.
1: Sige, si katropang Rafael may pagkatarzan manggali ang girl muna nami pangitaon para hindi madakpan. Sige, wala kita sang mahimo katropang crystal tuloy katropang Claire ambal Claire ambal magani diri sa imo sulati nag overthink ikaw ti ara mo sa gyapon sa imong pag decide I mean kamo man sa gyapon nga duha ang ara sa relasyon kag ikaw dira ang naga decide sa ulihi kung magbulag ikaw or hindi pero ti pulo pa machagi lang kaya ambal mo gani may nakita ka man nga kwan pagbago sa imong boyfriend nga si Clark pero dayaw mo kita sa imo nga pagkamarupok to the high yes level man kag of course tandaan mo hanga ba nila nga you deserve what you tolerate so hindi ka na magreklamo nga ginatunto ka pero sige pero ikaw nga ginatunto sige ka man yagya sa gihapon so, dapat balaan mo ang limitasyon katropa nga Claire kag kung asta lang bala sa diin ang ihatag mga chances sa ila kay ti ang makaluluoy da sa ulihi wala man sang iban hindi man si Clark kundi ikaw gidiya.
0: Yes. Ambal kanini ka tropang Ronel ho na agian ko manina DJ I and DJ Joy. Budlay pag tiwala. Dula DJ I manaton o kon naton basulon si Clear nagkamali man tayo diva. Di man kita perfect nga tao.
1: Yahoo!
0: Ang gani ka tropang Ronel pero siling niya para sa akon DJ I DJ Joy dapat ginhulam niya akon motor nga reader 150 dasig niya mga katropa peeps.
1: Yahoo!
0: Sige o galing kung ginhulam niya pag nakatropang Ronel mas wala niya pag ito na dakpan. Ay karon way bato na buka ang bintana.
1: Sige si katropang Fritz siling niya magpaka-martyr ka muna sender hanggang mapagod ka kasi binigyan mo naman ng chance or chance though ilang beses niya nang nagawa sa'yo ilang chances pa ba ang kaya mo kapag sakit na sa ulo yung bitaw na agad Sige, tiyaw ara. Sige, tropang Fritz, ha? Katropang letter sender. Tipila pa ko ng balaihan, katsansa ang ihatag mo para makuha ni ikaw, magkamarasmas sa mga ginhimo sa imo sa imong boyfriend, kasi Clark.
0: Yeah, sambali ka, tropang Crystal. Kanami, magpamati. Gali sa XFM Radio Online.
1: Yahoo!
0: Salamat ko na sa pagpatukar sa ngayong requested song ni katropang Menias Leonard. You're welcome, katropang Menias.
1: Sige, thank you so much kay katropang Crystal, ha. May kwangid man katropang ay may naka-install giman sa buong adlaw kag siya ina sa atong nga XFM Radio Network app.
0: Yes. O, si katropang Ronel na lang ho, ati. Sa imo ko nuclear, laban lang kag ipatunga mo perme si Lord. Importante, wara timo nakasala kay naagian ko da natabok sa kabuhi mo. Yung gusto mo nang mamatay, nagmahal ka ng totoo pero di sapat at niloko ka. Pray lang palagi kay Lord. Walang imposible kay Lord, katropang Clear.
1: Yahoo!
0: Ito pa isang doka-sweet sang message ni katropang Ronel. But, sige, gabay nga ma-apply na ni katropang Clear sa iyang self-sabong kiti para matagan man siya sang peace of mind. Katropang Clear, always remember, ara sa imo kamot ang peace of mind nga gusto mo. Alright, mga kitropa, isa naman kay istorya sang kabuhi ang ato na buksan nga puno sang leksyon.
1: Puno man sang inspirasyon.
0: Kag puno-puno gidiya sang consumption. And of course, sa mga kitropa, dira natin nga nagupod sa aton subong hapon. Bapa Facebook Live man o kung sa radyo lang nagapulubamati. Thank you so much, gina mga kitropa peeps. See you naman next week. Na yung kaupon nyo na lang inyong mga DJ Chica Babes sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Partner natin sa technical katropang Nilo Zada. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa nyo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Tone Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sang mind. Kag may collagen kag glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Uy, boy, gising!
8: Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
12: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective.
2: Subukan mo!
3: Santan Plus Herbal Soap.
15: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain? Ang sakit! Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Yeah! The pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sis the pain. Mabibili sa mga butika.
17: Exciting!
18: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayut Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
19: Hala, ka-exciting!
20: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Ang sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga bilatian, kaangay sang high blood, kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon, kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton talibot.
21: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, DAPIS Public Affairs Unit, Barangay Lanod, Roja City.
22: XFM.
23: XFM.
24: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
25: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
26: Samsung Plus Gold.
27: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin si tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung naging hirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Santon Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rin sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
26: Samsung Plus Gold.
28: Yahoo!
25: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
0: The Secret of Health.
25: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Vision Next. Marami na ang natulungan.
1: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panahos.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
25: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
0: The Secret of Health.
25: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
0: The secret of health.
25: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
26: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
26: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
25: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
0: The Secret of Health.
25: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
25: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remily Tuoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
24: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: umabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix,
1: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty sa

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Bermigid ako nagkakamigraine. Tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan po ito siya kung sa Sister Pain. Marasita, sige na madulang pagsakit sa
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bili sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Michelle Belen sa Barangay Sibaguan, Roja City. Nagpasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Uy sa ako na nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga katropa, exciting!

0: sa tropang Ira para sa ato nagapadayon nga papromos ang sa ato na next September libo-libong papremyo. Sa sabang hapon mga katropang Pips, ara na kita sa ika-17th week sa ato nga papromo. Bob, 17 na kasimana. At ikamusta ang ibang na naghulog, ang ibang nag-enjoy-enjoy naman sa ngilang nga nadagaan. Pero may ibang pagiging at iya, sige nga po ang ngilang pagtumara sa mga Yes Health Products kaya para makapasakop isa ito nga papromo. Sa mga hapon mga katropa, timiara kita sa kabukusan hanga 55 ka mga total of entries kagari inadresobong sa mahiwagang kahon. Mga katropa, picks bago ang tanan at ikatropang ayra, paano bala makapasakop sa mga katropa natin nga bago lang nakabati ha. Di kung luyag niyo naman yung magpasakop sa atin nga promo, di syempre magbakalang kag magamit sa nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Mga katropa, ang qualified sa atin nga papromo ang Zantun Gold Coffee Mix, lima sina ka empty sachet, automatic isa na ka entry kag syempre arama na nga atin nga Zantun Gold Capsule, isa ka registration ng mga katropa Pips, yes, kuha naman na total of isa naman ka-entry ang pulo na bala ka mga kuha na bulong. Okay lang kung nagbunting-bunting yung waing ka. So basta kompleto ang pulo kabilog. Kag syempre, araman na nga ito nga premium B3 soft gel capsule nga ti isa man ka-blister sulod bilang isa ka-entry. Kag syempre, ang ito nga turbo daytime supplement for men, isa man sila ka-blister mga katropa Pips, ang duwa na bala kabilog ti qualified man na para sa isa ka entry. Paano ba lang ubrahon? Paano ba lang inaihulog? Siyempre, magbakal ka mo isang envelope. It's either long or short, mga katropa. Pwedeng-pwede, gid. Basta sa ibabaw, pagkalimutan ng promo title, ang Zanto ng XFM libo-libong papremyo. Sundanin na sa inyo kumpleto nga pangalan, sa inyong complete address, inyong contact number, kasi siyempre, just in case, kung magdaog ka mo sino, o balay, hanang tawgo namun kung wala din sa contact number, kag ang inyong kwan ha, proof of purchase na gingamit, isulad nyo din sa guha, ay man nato nila, ginadista ah, kung pila kabilog ang naghulog sa Zantun Gold Coffee Mix, sa premium D3 soft gel capsule, gani mga katropa, importante, kaya ha, nga isulad nyo din sa guha, ang POP, ang proof of purchase na gingamit ninyo, kag syempre, ang pinakaulihi ang inyong mga pirma, agad pagkalipatan ha, mga katropa, Pils, kag, yeah, basta nagpasakop ka mo, tiwag, gida, imposible. Basta may entry, may chance, gida, nga makadaog. Alright, at ikatropang Christine, may mga nagpamangkot sa atin subong, no? Si katropang Tinti na nga ako nga partner sa Technicolo, together with katropang Neil Lozada. Ay, tiyad, sabihin mo na pwede ihulog. Ay, tiyad, mga katropa, for your information, na since nga nagsilo na kita sa atin nga new home, sa atin nga new building sa Barangay Tiza, Sitio San Miguel, mga katropa Pips, sa mga nagatalang-talang dira, i-google map niyo na lang ah, basta dira lang kami sunhan sa may kaliwasan, pag makita yung dira ang mataas ng antena, dira na. Ang mga katropa Pips, good news pagida sa mga katropa natin nga ara dira sa ibang nga pungsod, angay na lang sa Ponte Fedra Capiz, may ara man kita dira sa drop box, dira na hamtang sa jeans pharmacy. Gani mga katropa natin, dira sa Ponte Fedra, pwedeng-pwede, gid ka mo dira makahulog sa inyo ng mga entry. Kag may ara pag yun, dira sa Panay, dira dapit sa may Super K Drugstore, dira dapit sa may Burgeran. Ah, mga katropa, Pips, tuntulan nyo lang dira ang Super K Drugstore. And of course, dira man ho kay Sir Bol sa Panitan, Capiz, dira sa may RB Boutique. Or shout out kili dira sa dira nga staff ni katropang Sir Bong, always gito na nagapulog pambati at hulog-hulog na kamuha at the same time available man lang ato ng mga products sa ilang mga butika. Alright mga katropa, hindi tala na yung pagbadugayo na ato na bunuton kay man excited naman ang mga katropa naton kung sin o balaayhan ang aton nga lucky winner sa Bonga Friday. Mga katropa, ano bala ang premium nga madagaan ka tropang ay. At syempre, tumatagang tingin na 3,000 pesos cash. Sa atin nga weekly winner, 3,000 ha mga katropa. Kag syempre, hindi lang ina kay sa atin nga grand draw, iabang-abangan nyo. Kaya nga ito nga third prize, ang 20,000 pesos. Ang ito nga second prize, ang 30,000 pesos. Kaya nga ito nga first prize, ang tumataginting nga 50,000 pesos. O diba mga kitropa peeps, basi ang product pagrasang Yes to Health ang magadala sa inyo sa kadalagan. Ganit magpasakop na. Kag syempre, sa tanan niya nagpasakop halin sa week 1 hasta sa katapusan niya itong week at automatic ang inyong mga entries qualified na ina sa Grand Rock. Kag hindi ka mo mag ano ha, pangasubo ay man except sa ito nga first, second, and third nga winner sa ito nga prizes. Biyara, pag isang pulo ka mga consolation prizes na tig 5,000 each. O diba, walang uuwing luhaan. Ganun mga katropa, ato na ini bunutan subong nga hapon. Tiligulubuan tanang mahiwagang baon para ano gina, para makita nyo din mga katropa tips ha o ari diri ho. Man! Sino wala ihan ang maswerte subong? Taga Roja City Capiz ay han, taga Ponte Pedra o kon taga Panisan. Alright, ibunutan ka ba? Hindi man kabots ka trap lang ay. Obe, nantawan ta. Ay na, sakto na ng gura. Ay! Ano mga katropo peeps? Ang aton nga winner subong nga hapon at yan nga nga ginhulog ang Zantun Gold Coffee Mix. Kasi aton na nai before ta siya i-announce, aton na nai check ya ron basi balayhan laini ka ron na klase sang kape. Abe, mga katropa peeps, ay, the familiar naman sa akong katropang Christy ng pangalan ba? Ay, at aro mga katropa ho, mga naka-scotch tape pa ba? Well, andyan niya ni akong sinuoin. Alright mga kitropa, lima kabilog, nga mga empty sachet, isang Zantun Gold Coffee Mix, kompleto ricados. Sabi yan, ito nga tigdaog subong nga hapon, subong nga ika-17th week, di walang iba ako, di taga Tabuksur, Panit and Copies. Oh, shout out sa mga taga Panit at gina-exciting na sila. Sino balayhan? Ang iyang pangalan, si katropang ma'am, Jeneline P. Burio. Ay, na kung ano siya, familiar siya sa ako, nagdaog na niya sa nanggigad ko rin ng mga sinimana. At congratulations sa imo ha, katropang ma'am, Jeneline P. Burio. Nan, baliskad pang iya nga sobre. Ang muna gali dapat kay tropang Christine. Ay, ang muna gali ang Juan. Baliskad, muna gali dapat para madaog. Te ha, congratulations gina sa atin nga tigdaog subong nga ikas 17 nga week. So yung atin nga papromo kay Ma'am Janeline Burio Santa Buksur. Panit and copy. Sa mga katropa natin nga why give na chansahan? Tayo lang sa paghulog. Akay basta may entry, may posibilidad nga magadaog. Alright mga katropa, hasta na lang dira. Itakot na lang ito ng live sumong. Thank you so much sa pagbahati. Sa liwat, ininalangin yung mga katropa. Si katropa ni Ira Arcega.
1: XFM. XFM.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Roy. Nakaangko na po sa fatty liver. Dugang pa sa mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Clarice. Nagapangita agad kuya sa kating di lang makapangpakuha sa pulaw.
6: Good thing may Sample Gold Coffee Mix.
5: Maluwas sa manamit game.
6: May free collagen.
4: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, lalakas,
4: at gaganda ka pa.
7: Kape na may natural energy booster. Sample Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sample Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
9: Magvision X Plus Softgel Capsule.
10: Magvision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
15: Santan Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit!
17: Mag-sister pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain. Mag-sister pain.
18: Pangkalang pain.
17: Fast and safe.
18: Sister
17: pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Sister pain.
11: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
20: Mga katropa, exciting dito!
21: Ako si Florenda Apelio sa Poblacion ng Tawad, Panitan Capit. Nagapasalamat sa XFM at sa kay Dr. Himilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash gani kamuman mag-intra sa San

0: FM.
1: Ako si Janice Uno, 31 years old.
2: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
1: Pero dati yun,
2: ngayon, hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, may bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape.
6: Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Danny, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawad na ako pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inobusang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika.

0: XFM
1: XFM
0: Southland Plus Gold.
2: Ko si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japan ko noong pawan. Try ko ang Southland Plus Gold. Sulgod ang tuwa ka bulan noong pawan.
0: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold.
3: Gold sa mga butika.
0: Southland Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Southland Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Southland Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Southland Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Southland Plus Coffee Mix. Southland Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na Vitamin D3.

0: sagot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangwan, Roha City. Nagapasalamat sa XFM sag kay Dr. Rimilito Uy sa ako na nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon sag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Exciting!
8: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
9: XFM.
10: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Rimilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo.

0: tungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
1: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold may taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus at ina mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga supimutika.
2: The Secret of Health.
0: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
0: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
0: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
8: Marami.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sanfon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value, ang Sanfon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sanfon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sanfon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Saan naman?
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sanfon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
12: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
11: Isang pahid lang
12: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
11: Ang galang katikati.
12: Sanfon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
12: na all-in-one
11: sa presyo
12: magaan.
1: Sister Pain.
13: Si Sairan isang Baybay Rohasin. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanfon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sanfon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sanfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sanfon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
15: Mga katropa, exciting dito!
16: Ako si Florenda Apelio sa Publacity Lawood, Panitan Capit. Nagapasalamat sa XFM at sa kay Dr. Himilito Oil sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash gani kamuman mag-intra sa San

0: kasiman wa ang climate change kag mataas nga heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga bilatian, kaangay sang high blood kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton palibot.
1: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, DAPIS Public Affairs Unit, Barangay Lanol, Rojas City.
2: Exciting!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X, marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-Butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain.
15: Ang sakit.
2: Mag-sister pain.
15: Muscle fever.
2: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
15: Mag-sister pain.
2: Kalang pain.
15: Fast and safe.
13: Yahoo!
2: Sister pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sister Pain.
4: Mabibili sa mga butika.
17: Branded niya second hand motorcycle bala ang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.

0: panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong magagamot. Manalangin po tayo. Habagin namin, Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukong. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming may susukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kininang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasabian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
0: Amen.
1: XFM.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Good evening sa naraton nga mga kabinan. Welcome, welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig na Reformasyon. Kumusta, kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga listeners sa sinigid nga gabi? Gabay nga yara ka mo sa maayo nga sitwasyon, kag malipayon nga panglawas mga kauturan. Nagdalayawon ang Diyos nga iya naman kita ginpalapot sining una nga mga minuto sa adlaw nga ikapito mga kauturan. No? Kay subong amuna ang adlaw nga Sabado. No, makuturan based on the Bible, no, mga kaabyanan. Gani, aton pasalamatan gino nga iya kita ginpalapot sa sininga adlaw o kung sa sininga gabi, mga kaabyanan. Nga amun ang adlaw nga inugpahuway, no. So, happy Sabbath sa tanan nga mga Sabbath kay, pero sa sinigin nga gabi, no. Kag I hope nga ang tanan nakaama na sa tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, no, sa aton mga kalanon, mga pamisti para buwas nga aton suksukon para sa aton nga pagsimba. At the same time, ang pinaka-importante diri ang aton yang atagipuso ang kagunahuna nga nasintro na dira sa Ginoo sa pagdayaw mga kaabinan. Gani, antes kita magkapadayon sa aton yang pagtuon sa pulong sa Diyos sininaman na gabi, magkapamati tala na isang isa kapinasahi nga ambahanon.

Magpangamoy dunay kita mga kauturan. Dalayaw na mong yamay nga yaraka sa kitasan sa mga langit sa sininaman nga kagabiyon kami gid nagapasalamat dira sa imo nga sa diin imo kami gitipigan sa amuntustag sa kamakabuhi sa bilog na simana. Salamat sining matahom nga kagabiyon sa una nga mga minuto sa adlaw nga inugpahuway nga imo ginhatag sa amon. Asa din na mo ining adlaw nga imo gin pagkabalaan, gin pagkamayo, kag ini espesyal para sa imo subong man sa amon nga imo kaanakan. Asa din nga tinion, kami naman naga pangayo sa imo sing kapatawaran sa amon mga sala sa buhat pulong kagunahuna. Subong man ikaw man magahatag sa amon sang imo nga Holy Spirit nga magahatag sa amon sing paghangop sa mga pulong nga amon karon matun-an. Agud nga sa din indi kami madayaan sa sining mga butig nga mga nagatuhaw sa sining kalibutan nga mga pagtudlo sa nagkalain nga mga iglesia. Kani amon ini ginapasalamatan indi paulihi ang tanan kami gitagaan nimo sing nagakaigo nga mga pagtudlo sang kamaturan nga naghalin sa balaan nga kasulatan. Ikaw man mag-guide sa akong mga bibig sa papamulong o yun gid sa mga kububuton. Subong man ikaw mag-bless, tanan mong makanakan nga nagapamati subong sa ilang mga radio, subong man nag-live through Facebook. Madamo nga salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngala ni Jesus ng personal nga manluluwas. Amen. Saliwat, good evening sa tanan nga makabinan sinigin ni gabi. Kumusta, kumusta kamo makauturan? Nakapanihapon na bala ang aton nga mga kabayanan subong? Siguro ayan ang mga early nga nakaluto sa ilang mga panihapunon. Di subong nagakaon gid sila. No, makuturan kag kalabanan sining mga early itong ara sa mga kaumhan. No, naton nga mga kaabyanan. Di kumusta ka mudra sa aton nga mga listeners? Dira sa kaumahan, pakanto diri sa kabaybayunan. No, kumusta ang inyong mga panisikay-sikay sa bilog na simana? No, kagabay nga maayo lang gid kagula sing mga nagakahatabo sa aton stagsa ka mga panimalay. Kag kumusta ang bilog nga syudad sang Iloilo? No? Ari kita subong sa mga guom-guomon nga panahon subong. No, kag siguro sa iban nga mga lugar naman, no, ga inulan naman ti pasalamatan tanan sa Ginoo kay ang aton nga mga kaabyanan nga mga nagapanguma. So amula nang ilayang kalipay kag pasalamat nga ti makatananom naman, no, kag kita diri nga yari sa syudad ati aton gid sila pasalamatan kay ti makabakal kita sang aton nga mga kalanon, no, mga lagutmon, mga utan, no, prutas. Amula sa aton pasalamatan sa ila, no, kay sila amo ang naga support, no, sa aton mga kaibigan. Labaw sa tanan ang aton gid nga Dios kay siya amo ang nagapatubo sa tanan, no, siya ang provided provider naton, no, mga kauturan. Sige, so kumusta, no, ang aton nga mga driver naman, no, sa publiko kag pribado, no, halong gid kamo sa inyo pagpauli labi na kon gabi na, no, gaulan madanlog ang aton nga dalan, no, halong gid, no, mga kaabyan way gid kumo kon maghalong, so dala na dako mahintag halong hinahinay man eh, no? So, amun na siya mga kauturan, di gidagay dali, no? Kaya siling pa nila, hagay dali, magkamali, gid. Okay? So, san hinay lang, basta kay sure ball lang ato niya nga biyahe, mga kauturan. Kag di magkalipat sa pagpasalamat, no? Kung mag-abot na itong panimalay, before kita magalin, no? Amo ang pagpangamuyo, no? Ngayo, gita sa protection sa Ginoo. Kaya ti amun ang pinaka-importante. Sige, so, sa tanan natin nga mga kauturan, no, diri sa di na sa Iloilo kundi sa bilog na panay, no, may gabi sa inyo tanan, no, nga aton nga mga kauturan kutob sa malamputan sa aton nga tingog. Okay, so thank you gid sa inyo nga always nga pagsubaybay sa aton nga programa o kung tinig ng reformasyon, mga kauturan. Okay, kag subong man, no, ang aton nga mga kauturan nga nagpamati karon sa ilang mga radio nga always nila ginahulat ang ilang mga ngalan, no, nga malawagan, mga kabinanti, lawagon ta naman sila, no? Sa Japon sila ni Sister Vangel Bilina, no? Sister Vangel, kumusta?
medyo pasensya gid no nga lawig-lawig wala kita nagkitanay kag wala ko nakabisita dira. So pasensya no tungod kay ang aton lawas una-una bala dako pero ang lawas di nakasarang no tungod kay may mga ginabatyag. Sige. So I hope Sister Banjel no ara ka sa maayo gid nga panglawas kag mapinadayunon sa pag-alagad sa Ginoo. Upod sa imo panimalay dira mga kabataan, mga apo, mga kaparintihan, good evening dira sa inyo. Kag subong man kay Brother Panoy Villadolid dira gyapon sa Panuran Lambunaw, no? Kay Sister Jingjing, happy Sabat dira sa inyo. No, may lang nga pagpamati dira sa inyo nga mga radio. Kag subong man dirita sa Kabatuan, no? Ayla ni Brother Rick Sadaba. Good evening dira Brother Rick, Sister Pinky, sa imo dira mga kabataan, Sister Abigail kag Sister Stephanie. No, good evening, happy Sabat. Kag kita na gyapon ta Brother Rick buwas sa aton yang ginakitaan. Okay? Sige, so God bless man dira sa inyo. Kag subong man kay Sister Kaning Sumiho Isma, may gabi dira sa inyo sa Barangay Lag-an, no? Isma family. Kag subong man sa imuhutod kay Sister Marilo Saragusa, no? Good evening. Kag God bless man dira sa inyo nga panimalay. Kag subong man dirita sa uton ila ni Brother Emil Burakit, kag Sister Jennifer, kag Kaidok Hiko Crispin Hiko, no? Hiko family. May lang pagpamatid nyo dira kag kay Pastor Estrera, Estrera family. No, good evening dira sa inyo kag ang mga family Sanseda, no, dira gyapon sa uton. Sige. Kag dire sa Liganes, sa gyapon kay Brother Ronel Olbido, Sister Chuna Olbido, kag sa ilang mga kabataan, kay Sister Julina, kay Mary, kay Maria, no, may gabi dira sa inyo. No, Olbido family, no, kay Sister Chief Faith dire sa siyudad sang Iloilo, no, may gabi man dira sa inyo. Kay subong man dire sa Dumangas, no, atong ginatamyo gyapon si Brother Paul Dumagit, Sister Mary Ann, Sister Maribel, may gabi kag happy Sabat man dira sa inyo atong nga mga brethren nga mga Seventh Day Adventist Reform, no, mga kauturan. Kag subong man dire sa Tabok Subaharo, atong ginatamyo dire si Doc Erwin Lapos, no, Lapos family, good evening dira sa inyo. Kag God bless man dira sa inyo, no. Kay subong man kay Sister Marilo Evangelista, no, good evening man dira sa inyo, no. May lang pagpamati Sister Marilo po dira sa imo nga panimalay. Sige, sa tanan naton nga mga listeners, no, sa sining gabi akon lamang Perminte Mambal. Thank you sa inyo padayon nga pagpamati sa aton yang istasyon XFM 100.7, mga kauturan. Kag live nyo gisagapon makitaan ang inyo kubos nga alaga sa sinigya po niyang istasyon, no? Stairs nyo na adresa niyong Facebook, no, ang Iloilo, no, XFM 100.7, mga kauturan. Sige, kag subong man, di magkalipat sa pag-like and share, no, follow, aron nga sa diin, magdamo kita, makuturan, kag-updated ka mo sa inyong mga cellphone, sa mga balita, mga kauturan. Okay? Sige, so pabilin ka mo, tub-tub sa aton yung pagtapos sa sining gabi, mga kaabyanan, sa aton pagtuon sang pulong sang Diyos. Sige, so mga kauturan, no, ang aton pagatunan, no, sa gyapon ni amotong topiko naton about sa mga minatay, mga kaabyanan, no? Kung ang patay bala, no, maga-fiesta, ang patay bala, maga-bangon subong, no, mga kauturan, kaysa muna siya mga pakiana nga dapat naton pamalandungan, mga kauturan. Sa ako na nasiling, no, si Satan is powerful, no, mga kauturan. No, pwede niya ina mahimo, no, sa ako na nasiling sa nang ligad, sa Sunday nga, pwede niya ikapihon ang mga guyas ang aton nga mga minatay, no, aton mga minatay meaning mga pamilya ba lang ang nagkalamatay na, no, pwede niya kapihon tanan tingog, pwede gid tanan bayo tanan, no, pwede gid niya
mahimo ina makotong agon nga magpa

bisan si Satanas maga magapakamunog tunda sang katawa. Imagine ha, kaya ni sa Satanas, no, mga katuran, nga mahimo nga mangin munog tunda sang kapawa. Meaning magpakapawa-kapawa siya mga kauturan. Okay? Kung kaya niya nga mangin munog tunda sang kapawa, kaya niya man, mga kauturan, ang mga minatay naton nga kapihon sundon, mga kaabyanan. Okay? So amuni, mga kauturan nga, halunganan ang aton nga ginapatihan subong. Mostly bilog kalibutan sa ako na nasiling, no? Naga silibrar sini. Siguro ang iba nagsunod-sunod naman lang pero daw wala lang sa ilaki tungod kay kalabanan. Amo man ha. Pero base sa uli bala, amo na gina siyang aton patihan. No? Kay sa ako na nasiling naligad nga sa ulahi nga mga panag-on ang himuon ni Satan sunod sa spirit of prophecy ngang aton mga minatay magapakita sa aton kag maga pakighambal kag ang iya itudlo sa ulihi mga kauturan maghambal siya nga ang aton ginabantayan nga kasuguan ginliwat na daw, especially ang ginatawag nga kasuguan about sa Sabado, no, mga kauturan. Timusiling ng aton mga pinalangga nga minatay, musiling sila yang nga hindi na naamo ang Sabado. Huh? Ang aton nga inugsimba subong, suno sa gihambal sa Ginoo, amo na ni ang unang adlaw sa simana. Ti amo na mga kabinan, alang himuon. Ti kung kita, di kita build up, no? Wala kita maayo na naka-intindi sang kamatuoran, ti laban-laban makautol na pati kita sa ila. Kasi simple na pakita sila mo. No? Maangkon man sila nga sila halin daw sa langit. No? Kaya ito yung muslibay atong ginapatiyan. Subong ko na ang aton nga minatay, mamisahan. Ti musiling dahil ng aton niya nga mga pare. Musiling nga si Pedro aton na sa langit. Upod na sa subong sa Ginoo. No, nagpalangit na daw siya. Sa inyo no, natuod na mga kabyanan. Okay? Hindi ina matuod mga kauturan. Wala pa sang minatay nga nagkadto sa langit. No, mga kabyanan. Diyan sila subong. Ato sa dalumduta. No, ato na karon mabasahan. Ato sa dalumduta. No? Sa 6 feet below the ground. Ato pato sila wala pa sa nagpalangit subong mga kaotinan. Pero matun ang dadire nga sila makapalangit magid upod sa aton. Okay? So meaning, once nga may magpakita sa imo dira, tungang gabi, kagahon, o kung ano man da, no? Hindi na ang imo minatay. Kundi, si Satanas ina, mga kauturan. No? Si Satanas ina. So once nga imo na ina maintindihan kag nagpati ka na nga si Satanas gali, aminatay gali, hindi na magbangon, hindi na siya magpakita-kita sa imo mga katuran. Kabalo na ka, nga ina, daya mga kaabyanan. Oo. Kaya isa na kong kilala, suno sa experience, tuod-tuod bala brother, nga sandira nga wala ako nakahangop maayos ang kamatuuran. Noong akon pa ni Malay nagpakita sa akon mo. Pero sugod subong nga nakabalo na ako, siling niya. Ha? Wala naging napakita-kita mga kauturan. Nga man, no hadlok na si Tanas magpakita sa imo. Nga man, kay iya ka na sa Ginoo. Amo na mga kaabyanan. Oo. So amo na nga di kita magkalipat sa pagpangamuyo, pangay-protection. No, kay para hindi kasunod si Tanas sa aton mga kaabinan. No, amun eh, no? Sunod dire, ha? Kay hindi katingalahan kay bisan si Satanas magapakamunog tunda sang kapawa. So, meaning to say, pwede niya mahimo ang tanan para ikaw, kag ako, madeceive mga kauturan. Oo. So, amun na nga, sa ako na nasilingan ang ligad, nga dapat kita, mintras buhi pa ang aton niya nga panimalay, no, aton ipakita ang nagakaigo nga paghigugma mga kaabyanan. No? Ipakita ang nagakaigo nga pagtratar. No? Mga kauturan, kutob

sang aton ginatawag masarangan. Okay? Mientras buhi pa, hala, sige, taga-ibulak, taga-ida ka chocolate, no? O kung ano pa da nga mga bagay, nga malipay ina nga tao mga kauturan sa imo ginahimo. Oo, kay once nga, mapatay na siya mga kauturan, hindi na na siya makarecognize, bisan, ano pa na imuhatag, bisan, pila pa na kamalita nga kwarta, di na na, wala na na mga kabyanan. Oo, pero kung buhi pa siya, imuhimuan sina, bago grabe, guro nga lumpat-lumpat niya mga kauturan, tagaan mo damo kwarta? Oo, no, kay mostly subong sa aton, no, tigadugid mga kabyanan. Di kung himuan mo sing maayo, no, palanggaon mo ina siya, nga tao mintras buhi pa, ha, malipay ina nga tao, kag malipay man ang Dios sa aton mga kauturan. Okay? So kung napatay na, no, no need na nga magkadtot na dito sa ilang mga lindol, sa ilang agilugan, kag dito ta magibihibi, no, da bakal katubulak, kandila, no, abasin mo siling ka mga magbuot dahi ka, Brad, kung magbakal ko. O, sa bagay, wala man problema na, kay imo man na. No? Pero kung ang aton tuyo, mga kabina, no? Bis lang sa Biblia, no? Mga ilang kosang pasaylo sa inyo, nga aton inigi na tawag sinigi na pat-pat maayo. No? So, sa bagay, wala man ang ginoong nagapamilit sa aton. Depende kung aton patihan o kung hindi. No? So, amo mo ganyan mga kabinan. Kadakad nito sa patio, no, mostly gid bilog kalibutan, November 1, November 2, no, bakal ta kandila, bakal ta bulak, ato ni hatag dito at the same time, gina-istorya na ton sila, di ba? No, mag-ibihibit kita kung kaisa pag dito. No? Pero mga kautoran wala na. No, wala na. Di na nakabati. No? Masiling kang espiritu kapamati, wala na. Ang espiritu balik na dito sa naghimo, no, meaning sa Dios, no, mga kauturan. So wala na gid, no chance na. Okay, kay sunod diri sa Ecclesiastes 12:7, kag ang kay ang yabok, no, kag ang yabok magabalik sa duta subong amo siya anay, kag ang espiritu magabalik sa Dios nga naghatag sa iya. Diba tuon, pag mapatay ang tao, wala na. Diin mo balik ya espiritu, balik sa Dios. Diin mo balik ang lawas sa yabok, sa duta. Wala pa nagpalangit mga kauturan, ah. Oo, wala pa. So, andam gigita kay butig ni mga kauturan. Revelation 13 nagasugid, Revelation 13 verse 7. Oo. Ang dragon giyatagan sing gahom sa paghambal, no? So, but sing ganon sini ang mga tao nga sakop sang kadudulman, mga kabinan, maghambal sang pasipala o kung maghambal sang mga binutig sa mga tao nga wala na kahibalo sa kamaturan. Di, kung wala ka na kahibalo, so mostly sa aton, ma-deceive ginita kita. Sa rason nga, praise the Lord, nga kita gitagaan sang nagakaigo nga mensahe, nga galiya, ha, mga kauturan, ang ila ginatudlo, no, sa una nagpatita, pero subong gali, hindi na matuod ang ilang ginatudlo, no, nga ang mga patay magabangon, ang patay yara lang sa babaw, ang patay, no, ang ila espiritu yara sa babaw sang atop, ha, hindi na nagali mga kabinan, no, wala na na. Okay, ina isa kalamat, isa ka buhat sang panulay mga kaabyanan. Okay, so muna, no, ang mga minatay balik sila sa 6 feet below the ground. Kang espiritu sang aton mga minatay mubalik sa Dios mga kauturan. Okay? Wala pa sila nagpalangit, ang ila lang espiritu ginkuha sa tag-iya mga kauturan. Oo. Ining aton ba lang akabuhi, di man ni aton. No, iya ini sa Ginoo mga kauturan. Now, ano ba siling diri ni Job? Job 27 verse 3. Tubtob ang akon kabuhi bugus pa sa akon, kag ang espiritu sang Dios yari sa akon mga ilong. So amo ni makuto na siling ni Job. Tubtob nga buhi pa siya, ara pa ang espiritu sang Dios sa iya mga ilong. Anong butsin nga ng ilong? Ang nagagawa di ang hangin, no, mga kauturan. Meaning may ara pa kita espiritu. So once nga ikaw ginaistorya, kay buhi ka pa, makabati kagid,
anong ka sa mga bungol, no? No, mga kauturan. Pero tekong buhi ta, dayon maya itong palamatinan, once na ginaistorya kita, makabatigid kita, no, mga kaabyanan. Kag bisan gani ikaw tulog, no? Tekong tulog ka, mauk imo tulog, di ka kabati sa mga nagaistorya dira. Pero kung pukaon ka, tiyam mo pa na, no, mga kaabyanan. Okay? So, muna, nga ang aton nga, kabuhi subong, mintras buhi ta, ara pang Espiritu sang Diyos, mga katulad, siya ang tag-iya sa aton. Oo. Amo ni aton pasalamatan gani sa Ginoo every day. Nga aman, no? Makabugtaw kita buha sa aga, pasalamatan tang Ginoo kay siya gali naghatag sa aton kabuhi. Kag ginhawa pa kita, mga kaabyanan. No? Mga kontong nga mga amigo to sa Mindanao, iyang anana ito, no? Iya tata ito, ginhungitan pa nila sa sinang agab isang Quaker Oats, no? Mayo pa ila istorya-istoryahanay, pagkaaga makauturan, tingala sila nga, way naman gagiho, gali yaway na gininhawa, no, mga kauturan. Di, pasalamat lang ta, no? Nga kuha ang ilayang espiritu, o kung ang ila gininhawa, mayo ila relasyon sila panimalay, mayo ang ila relasyon sa Ginoo. So, amo nang pasalamatan ta mga kaabyanan. Sa bagay, di man kita makajudge sa tao, no? Kaya ang Ginoo lang natin nakabalo. Pero, no, amo na, kung buhi ka pa, ang imo ginahimo mayo, pagkapatay ni mo, amo ka na gihapon. Okay? Pagbalik sa Ginoo, kung naghimo ka mayo, dili na pwede nga islan pa itong imong nahimo mayo sing malain. Kundi, maayo gihapon ina mga katuran. Kaya sa muna siya dapat natin karutulupang doon. Nga once nga kita buhi pa, himo gid kita maayo. Now ano pagkita ng siling diri sa Psalms 146 verse 4. Kung magguwa ang iya gininawa, nagabalik siya sa iya duta, sa amo nga adlaw, nagakawala ang iya mga huna-huna. Okay? So kung mapatay ang tao, makauturan, wala na gid. Why ka nasang paminsaron, amo na silang sa iban, ha? Kung mapatay ka, tiway na. Linong ka na. Ah, yes, sakto na. No? Linong ka man, gaway ka na sa paminsaron, subong buhi ka, baw. Kundi kita kabalo mag-manage sa atong una-una, mas stress ka, magbalatian ta mga kabyanan. Maman, grabe ka garot ang kalibutan, bisan mamati ka subong sa mga balita. No, patyon mo na lang radyo, kay nga man, kung kaysa daw, maugot ka, kay sala na gid, no, kabalo na gid nga sala, ginahimo pa. No, mga kabyanan, butig na gid, no, pabalita pa sa aton, mga binutig na malang yapon. Amo na mga kauturan, magarutan kita no sa aton pangunahuna. Pero kung mapatay na ang tao, mga kabinan, wala na kid. Amo na nga, inang ginatawag nga fiesta minatay, no? Kalag-kalag, mga kauturan, no, dili na siya matuod based on the Bible. Okay? Mga kauturan, wala na. No? Tanan, lipatan na kung ikaw magtaliwa na, mga kabinan. Kaya ano pagid? No? Munugwalay do si Anoy B, versikulo 5, kay ang buhi na kahibalo nga mapatay sila. O, ito simple, kay buhi mo. No? Apang ang patay, wala makahibalo sang bisan ano. Kagwala na sila sing balos kay ang ila handumanan nalimtan. Okay? Nalimtan na. Okay? Amo na mga kauturan. No? At hagkaayo ang Biblia. Nga nagasugid sa aton, nga kung mapatay ang tao, wala na gid sang ihibalo. Useless na ang imo pagpangayo patawad. Useless na ang imo paghatag dira kung ano man ang mga kwarta. No? Mga kauturan, tudod na. Ining atong ginahimo subong, no? Di man tanan, kaya iba nakabalo na. Pero kung nagahimo gyapon kasi na, mga kabinan, wala na. Nugun lang, no? Ang iban gani, ginapadalaan pa nila sa ilang mga lungon bala, no? Lungon, padalaan to sang ilang mga malahalon nga sing-sing. Ang ila kwarta, kay damo kwarta, padalaan pa to. Oy na to. Kung ginbulit to guro nila sa mga imol, guro, may pa, no? Lipay pa. No, mga kaabyanan, wala na na. No? Bisan, ano, wala na gid, mga kaabyanan. Wala na simbalos pa. Okay? Nga man, patay na. Di nakabati. No?
di nakabatyag, wala na gid no mga kauturan. So inang suliton ko, inang atong ginapatiyan sang una no mga kabiyanan, hindi gali ina matuod nga pagtuo. Okay? Kundi butig ina mga kaabinan. So sa akong nasiling, di natin nablim, kaya ito wala mang katakabalo sa una, pero subong, amat-amat na kita nga nakahibalo mga kaabinan. Ano tagid? Versikulo 6, sa munugwali. Subong man ang ila gugma, kag ang ila dumot, kag ang ila kahisa, wala na sing, nawala na sing dugay. Nakagwala na sila sing bahin sa gyapon sa bisan anong butang nga ginahimo sa idalom sang adlaw. No, wala na. So mga kaabyanan, no challenge sa aton. Mientras buhi pa kita mga kaabyanan, pwede pa naton mahimo ang tanan. Oo. Labi na kun ara kita pa sa kapag-on, wala pa kita arthritis, wala pa kita mga reuma, no? Mga kauturan, mga pinilangga ko mga kaabyanan, mga pamatan-on, mga kabataan. Himuunta sa idalom sang adlaw ang mga butang nga makapahalipay sa Ginoo. Especially, no, mga kauturan, akong gamay isalot ini, medyo dalom-dalom ini siya nga mga words. Ang minsay sa Three Angels Message. No? Ang ginatawag nga kabilugan, righteousness by faith, mga kaabyanan. Oo, kaya nga buhi pa ikaw, may kusog pa ikaw, anytime pwede na mo mahimo ang tanan para sa kahimayaan sa Diyos. Amo na sa Revelation 14, verse 7. Oo. Fear God and give glory to Him. Mintras buhi pa kita. Ha? Inom ka sang ilimnon nga, makatag kayong lawas, so ang the best nga imnon, ay pinakamayo. Amo lang gid ang tubig, mga kauturan. Oo, tubig. Okay? Either mga juices. Like for example, mga carrots juice, pipino juice, no? Apple juice, o kung mga ulutan nun nga pwede nimo imnon nga makahatag kapag-un sa imo nga lawas. Kay once nga naghatag kasing kay mayaan sa imo lawas, nalipay man ang nagtuga sa imo nga lawas. Okay, amo na mga kaabyanan. At the same time, kita man maga sunod sa mga sugo sang Dios. Okay? Sa sugo sang Dios nga amo ang the 10 commandments, mga kaabyanan. Nga man, kay kung kita madula na sa kalibutan, wala na kita simbahin sining kalibutan, mga kauturan. Oo. Take note, kung malain na itong ginahimo, like for example, babayidor ka dira, kawatan ka dira, munugpatay ka da, munugbaligya ka da, sang druga nga maka, imagine, no, kung kasubong mga balita, no, diri sa Iloilo, halaway bala, no, nga, kita tani nga mo ang yari sa ginatawag abing sa babaw, dapat makita nga ehemplo ta. Pero anong nagalatabo subong? Imbis kay makita, sulundan ta sa aton mga kabataan nga maayo ang aton ginahimo, kita pa hinoon nga no ara sa no mga leader sa mga kabaranggayan, mga banwa, mga syudad, amo pa ang gapasaway. Okay? Mga kauturan, dili mayo, no? Dili mayo nga mga sulundan ina. Himo ta mayo man kaben mintras buhi pa kita. Isa sa pagid. Mintras buhi ta, dili man malikawan nga makahimo ta sala, no? Pero hinusuli ina mga kabinan. Mintras may adlaw pa. Oo, amo na ito ni Moon Subong. Hindi na pag sulit-sulita ang sala ng aton ginahimo, mga kaabyanan. Kung mahimo mangid, no, palik sa Ginoo. No? Luhod sa Ginoo. Kag pangayo ising kapatawaran ng aton mga nahimo ng sala. Mintras buhi pa ikaw. Kay kun kita madula sa kalibutan nga nagahimo sing malain, mga kaabyanan, ina nga hinimuan dili na maliwat sa oras nga ikaw pagabanhaon sa Ginoo. Pabilin nga ikaw gyapon malauton, mga kauturan. So no, sa Biblia, no, banhaon ang malauton, dalon din dito sa impyerno, mga kauturan. Okay? Tisubong suli ning aton pagpati, no? Bisan malauton, dalon sa simbahan, kay misahan, kay para daw makapalangit sala na, mga kaabyanan. Hindi pwede. Bias na. No?
Eh kung pigado ka, dili ka dalo na simbahan, di perde gid ang pigado. Mga kauturan, pero in Ginoo hindi pwede. No? Patas ang tanan, mga kabinan. Amo na nga subong, ginapadalaan kita sa minsay, agud nga maintindihan ta ang tanan, mga kauturan. No? Kung matatay ta, wala na gid. No? Wala na kita simbahin. Ano pa gid? Psalms 115 verse 17. Ang mga minatay, wala nagadayaw sa Ginoo, o kung ang bisansino nga nagapanaog sa kalinong. Kaya wala na. Linong meaning kamatayon o kun hadis, mga kaabyanan. Okay? So, kita di ta gusto, bisan ano kapigado, bisan ano kabudlay ang kalibutan, subong makaturo na wala agad sing tao, nga normal ang pangisip, nga mapatay. Diba, mga kaabyanan? Bisan damo, tautang, no? Mga kauturan, di kita gusto nga mapatay. Maningunga tag kamas, no? Maningunga ta nga mabuhi, makabayad sa atong utang, para langgid mabuhi. Diba mga kauturan? Nga aman, no? Di tanamian mapatay. Pero once kaya ang Ginoo na mukuha sa aton, okay? Mga kaabyanan, wala kita sang mahimo. Oo, muna nga himo kita maayo, matarong sa pananaw sa Ginoo, okay? Ang aton mga binuhatan, amunang magahukom sa aton mga kaabyanan. Ano pagid? No, ang kamatayon, gikumpara gali ni mga kauturan sa katulogon. Diba mga kauturan, gikumpara lang. Pero dili gina siya amo na kung mapatay ka, kaangay lang sa tulog, no? Kaya kung natulog ka, pagkaaga, makabugtaw ka na. Pero kung mapatay ka na, di ka gina niya na kabugtaw. Makabugtaw ka lang sa oras nga Ginoo, magabalik na mga kaabyanan. Now, sinindiri sa Daniel 12, versikulo 2, kagmadamo sang mga nagkatulog sa yabok, sang duta, magamata ang iban sa kabuhi, nga walay katapusan, kag ang iban sa kahuloyan, kag ang pagkatalamayon nga walay katapusan. Mga kabinan, athag ang Biblia nagsugid. Ang aton mga minatay may paglaom. Oh, may paglaom. Meaning to say, kutob karon sa nagapamati, ang imo mga minatay, mga kabinan, may ara paglaom nga magkit-anay kamuliwat. Oo. Suno sa balaan na kasulatan, no? Suno sa Daniel 12, versikulo 2, damo sang nagkatulog sa yabok, meaning mga napatay, nga magamata, no? Ang iban sa kabuhi nga walay katapusan, meaning maluwas sila, mga kauturan. Kag ang iban sa kahuluyan, no? Kag katalamayon. Butsing ganon, kahuluyan, butsing ganon, napatay sila nga nagahimo sing malaot mga kaabyanan. So, di gid pwede nga napatay ka, misahan ka lang kay dalon sa langit, o kung sa purgatorio, hindi na sala na makaturun, wala na sa Biblia. Ang sa Biblia gali, kung ikaw mapatay, sa ulahi, ng mga panagon, sa tapos ang 1,000 katuig, banhaon ang malauton, pero ang ilabalos, ang munang natawag nga kahuluyan, meaning kalaglagan mga kauturan. Okay? So, pili ta sa sininga, gabi. Diyan kita, mumata sa kabuhi nga walay katapusan o kon magamata kita dito sa kalaglagan. Ara sa aton ang choice, mga kauturan. Gani, mintras buhi pa ta, himuunta ang pagtuman sa sugo sang Ginoo. Okay? Kaya nga mga kauturan, dili ta dapat kahadlukan ang kamatayon. Kaya nga no, si Kristo sang dili pa sa kalibutan, mismo si friend niyang si Lazarus, no? Mga kauturan, napatay namang gid ato suno sa Juan 11 mga kaabyanan. Napatay siya, pero no, gikatuan sa Ginoo dito sa ilalulubgan kagin banhaw mga kauturan. Suno diri sa John 11:11, no? But sing ganon, ang kamatayon dili aton pagkahadlukan mga kauturan, ang aton dili kahadlukan ang paghimo sing sala. Dapat mahadlok ta maghimo sala, no, mga kauturan. Kaya nga man, wala ta kabalo, paghimo ton sala, basi kon si Satanas mo atake sa aton, kag din mapatay kitang, kag wala kita nakapangayo pasaylo sa Ginoo, adelikado ang aton kabuhi, mga kauturan. Pero kung naghimo tamayo, kangay kay Lazaro, mga kaabyanan, at ibanhawon ka, kagatagan sang kabuhi nga walay katapusan. Yari ang paglaom naton mga kauturan sa mga nagkalamatay. Di kita subong, wala na kabalo.
mo sa aton nga kabuhi. Pero ari ang paglaom sa tanan nga mga katawhan sa Diyos nga nagkalamatay. Siling dito sa 1 Thessalonians 4:13, apang buot kami nga mga kauturan nga makahibalo kamo na nanungod sa mga nagkatulog. Agod nga hindi kamo magkasubo, subong sang iban nga walay paglaom. Subot sing ganon sa tanan nga mga Christian, nakahibalo kita nga ang nagkalamatay, nato nga makauturan, dili kita dapat magkasubo. Nung makasubo man ta kiti, tungod kay nagtaliwa na sila, ila kita gin bayaan na, pero isipon talaga na rin nagbakasyon. No? Pero sa likod sina, i-reverse na ton, nga dapat magkalipay ta. San o? Kung mabalik ang Ginoo. Now, padayon. No? Mapagid makabinan. Kay ang Ginoo gid magakunsad gikan sa langit. Sa verse 16. No? Sa langit, nga may singgit sang pagmando. No? Ano ni nga pagmando? Sa tingog sang puno nga manugtunda, kag sa budyong sang Dios, kag ang mga napatay kay Kristo mabanhaw sing una. No? Based on the spirit of prophecy, based sa Bible mga kauturan, ang espiritu sa tagna naga luragway maayo suno sa sininga teksto mga kauturan nga sa katapusan nga before mobalik ang Ginoo may mabaskog nga linog mga kaabyanan, no? Baskog nga linog, daguob, tanan, no? Nga dili masaysay sa sininga kalibutan, kagaliya ang napatay dira kay Kristo, banhaon sila sing una makauturan, kutob sa tung nakabati sa minsay sa three angels message sa mga kaabyanan, banhaon sila, no? Kagsubmiton, dalon sa langit mga kaabyanan. Yadtong mga napatay dira kay Kristo mga kauturan. Suno sa Biblia. So, buting ganon, ang aton mga minatay, kung nagimo maayo, may tendency nga ikaw kag sila magkitanay. Like, for sa akong nga ginikana, na kaya nagkalamatay na sila. No? Ang Ginoo ang muna kahibalo sa ila kabuhi, kung sila faithful sa Ginoo, before sila napatay, then ako faithful man, no? Paladon, mga kaabyanan, tikitanay kami dito sa langit. Mabalik mga kauturan kami. Nung nga isa ka panimalay. Kun ang isa kang isa matutom dira sa Ginoo makulong. Saan o ni matabo? Kun pagtunog sa budyong mga kaabyanan. No? Sa ang mga ginakaptan sa mga anghel ng mga budyong. Pagtunog sina ang tanan ng mga napatay kay Kristo mabanhaw sing una mga kaabyanan. Sa ako na nasiling ang kamatayon, no? Wala ginsang nagapangita sina. Laban gid nagalikaw. Ti si Kristo gani makauturan bisan diri sa kalibutan. Di man gani siya gusto nga mapatay, no? Suno diri sa Lucas 23:42. Siling gani sa Ginoo, Ginoo, kung mahimo palang ipalikaw ini nga kupa sa akon. No? Ang nakanami lang kay siling sa Ginoo, kung ano ang imo kabubuton, imo ang matuman. Ti kay ang Dios nagpadala man gid sa iya bugtong anak. No? Para sa imo kagnakon nga mapatay gi dapat ang Ginoo. Nga aman, para ang imong mga sala kag ang akon mga sala mapatawad mga kaabyanan. So amo nang kabubuton sa Dios. So wala mahimo ang anak, no, kay ang anak masinulundon man gituman niya ang kabubuton sa amay mga kauturan para sa imo kagnakon. Okay? Amo ni makuturan dapat naton pamalandungan. Mintras buhi pa kita, kita ginpakamatian na sa Ginoo, ang punto dira, ginpakamatian ta agon nga, hindi na kita magpadayon sang aton mga malain nga mga binuhatan. Meaning, hindi na kita magpadayon sa paglapas sa kasuguan sa Dios mga kauturan. Oo, kaya nga, iya na kita ginpakamatian. Gani makauturan. Sa bagay, di kita mag-base diri, ha? Siling sa iban daw, no? Dito na sila mga ayo, patawad, sa dira nga, lapit na sila mapatay. Kaya sa time daw ni Kristo, duha to ka mga kawatan, nga sa kilid-kilid sa Ginoo, ang isa, no? Ginpatawad sa Ginoo, nga kawatan, no? Mga kabinan. So, depende to sa sitwasyon. Kaya itong duha ka mga kawatan, wala to kabalo ka matuuran, mga kabinan. Oo. Pero itong isa mga kauturan, nakita niya nga
ining akong kaupod diri, gilansang ni siya, pero wala na siyang sala, matarong ini nga tao, no? Nabatian ko ini ang ngalan nga maayo ini siya, pero gilansang upod sa amon. So meaning nagtuo siya nga ini Dios mga kauturan. Tisiling sa isa ka tao nga matinuon siya, Ginoo kong ato ka na sa imo para sa paraiso, hindi ako pagkalipati. Ano sabat si Ginoo? Sa sadtong kawatan, subong dayon, nangin kaupod ko ikaw sa akon paraiso. Di ba mga kauturan? Kay nga aman, nagpati siya instant sa tunga tinion, mga kaabinan. Pero itong isa naman sa piyak, no? Natani, instant man to, pero wala man siya nagpati. Ha? Mga kauturan, maluwas bala siya? Hindi, mga kaabinan. Amo man sa atong subong. Kita subong, instant takabati sa may malita, panawagan sa Ginoo. Kung aton inipatihan, mga kaabinan, may ara kita kaluwasan. Take note, kung kita karon hindi magpati, mga kauturan, nga nakabati na sa kamatuoran, padayon gyapon tahimo sa mga butang nga dili malipay ang Ginoo, padayon kita sa mga pagtudlo nga butig nga iya sa kalibutan, mga kauturan, ang Ginoo dili gyapon malipay sa aton, mga kauturan, mga kaabyanan. Lord have mercy on us. So ayop, mga kauturan, kaangay kita sa isa kakawatan nga sa dira nga nakabati siya sa ngalan sa Ginoo, nagpati, mga kauturan, nagsunod, mga kaabinan. Bisan pa napatay siya, pero siling sa Ginoo, luwason ko ikaw, dalon ka nakon sa akon nga para sa tawag nga paraiso. Okay? Kag si Kristo, mga kauturan, napatay man tuod. Pero isa ni, nga gihimo, kag ginapatanaw, ginapabati sa aton, mga kauturan, di kita dapat mahadlok sa kamatayon. Kay si Kristo napatay, pero na ano, nabanhaw, mga kauturan. Meaning, kung ikaw kag ako mapatay, mga kaabinan, may ara buhi nga paglaom nga aton mangkon. Lamang kung kita, ha, ara nagaalagad sa Ginoo, nagaserve kita sa Ginoo, mga kaabinan. Ha? So, buting ganon, hindi kita mga munuglapas sa kasuguan sang Dios. Kundi, mga munugtuman kita sang sugo sang Dios, mga kaabinan, especially sining adlaw nga inugpahuway. Remember the Sabbath day to keep it holy. Now, mga kauturan, ang nauna sa iban, no, kung mapatay ng tao, goodbye, ha? Goodbye forever. Okay? Amo na ilaw nauna, mga kaabinan. Di na daw makita. Oh, kaya ti, nagpati kita nga, amo na daw na. No? Mapatay ang tao, wala na. Okay? Pero, mga kaabinan, based sa Biblia, no? Pagbalik sa Ginoo, pagtunog sang trompeta sang mga anghel, ang tanan nga mga nagkalamatay, mga mabuot nga mga nagkalamatay, mabanhaw sila sing una, mga kauturan. Kagdalon sa langit. Upod sa itong mga buhi, suno sa unang Korinto, 15:51-55. Tanan nga mga buhi, submiton, pagbalik sa Ginoo, kaya may mga buhi man nga, makasugata si Ginoo, pero ang mga napatay, banahon man sila, upod sa mga buhi, dalon sila sa langit, mga kaabinan. Okay? Amo na ang aton nga, paglaom, mga kauturan, no? Goodbye until we meet again. No? Amo na ang aton paglaom. Saan o ma-meet again? Pagbalik sa Ginoo, mga kauturan, mga kaabinan. So, dili kita magkabalaka sa aton kabuhi subong, bisan pigado, budlay ang kalibutan, tamat agit kagarot, magkabuhi kita nga ara sa Ginoo nga napunan sa pagsalig kag napunan sa pagsunod sang iya mga palatukuran kay ang Ginoo, mga kaabyanan, nagahulat sa imo kanakon kag ikaw kag ako dalon sa langiton nga puluyan agud nga kundiin siya atuman kita, mga kauturan, saad na sa Ginoo sa imo kanakon, mga kaabyanan, sunod dira sa dyan. Okay? So mga kauturan, sa sining gabi, tapos sa itong oras, I hope hindi kita magpadala sa mga pagtudlo sining kalibutan nga dili nabasa sa Biblia. Kay ang hindi haom sa Biblia, ina pagtudlo sa mga anti-Christ, mga kauturan. Anti-Kristo. Oo, mga butig nga mga magtutudlo.
gani mang kabinan. I hope nga ang Biblia, pulong sa Diyos, amo ang aton pagapatihan, nagtandaan aton, kita tanan, ginpakamatian na sa Ginoo, agod nga kita mapatawad ang aton mga sala kung kita magakumpisal sa ang aton man mga kasaypanan. So no, sa unang Juan 1, versikulo 9. Gani makabinan aton pasalamatan ng Ginoo sining gabi, nga sa diin nakabati kita sa iya mga pulong, kagsubong man ang aton nga CEO, Dr. Emilito Oy, kagsubong man aton Station Manager, Sir Jose Albanez, ang aton nga Radio Technician, Sir BG Sirada. Magapangamoy din ay kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan nga yarakas kita sa mga langit, salamat sa mga pulong na amon na tunan subong. Masa diin, ikaw nagatudlo nga magkabuhi kami nga mangin masinulundon sang imo mga palatukuran nga imo ginhatag sa amon. Kaya wala kami nakaibalo sa amon kabuhi kung saan o kami nimo kuhaon. Lamang kung kami nagkabuhi nga maayo sa sining kalibutan, kami imo pagabanhaon kagdalon dito sa langit to ni mga puluyan. Gani amay, ikaw magapakamayo sa imong makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio. Karon nga sa diin, ining mga pulong, maghatag sa dako nga duog, kagsubong man sila mangin masinurundon sa imo mga palatukuran upod sa amon. Agor nga kami tanan maaman sa amon stag sa mga kabuhi sa sini nga kalibutan. Kagsubong man, among yudas sa pagpangamuyo, ang imong makanakan nga nabudlayan sa mga balatian, pisikal, kagsubong man, espiritual. Ikaw mag-aayo sa ila, ihatag sa ila ang paglaom. Subong man ang nakulangan, pinansyal, ikaw man mag-provide sa ila. Among mga idala sa pagpangamuyo, ang amon nga CEO, Dr. Emilito Oyupod, siya panimalay, siya po ng protection, may panglawas, ila mangkon. Kagsubong man, mga blessing, agad madamo pa ng mga tao mabuligan, labaw sa tanan ang imo, pulong nga ginawaragwag sa kahanginan. Subong man ang Station Manager sa Jose Luanez, ang protection na yung panglawas sila mga kodopo siya panimalay. Ang tanan niya mga staff sa XFM, ikaw man magapakamayo sila, protection, hatag sa ilang kaalaman ito sa ilang matastag sa mga bulhaton. Sinigap is, amdang kami magapalulay sa mga katulugon, siya po ikaw magaproteksyon sa amon pag-isimu blahan runda, kagbuhas sa aga, makabugtaw kami na makasublit naman sa pagpasalamat dira sa himo. Salamat sa pagsabat nimo sa among pangamuyo sa ngalanig ng Jesus ng personal na manuluwas. Amen. Ayon niyo kubos kalagad, Brother Hedden Suliano, katropa niyo, XFM. See you tomorrow. God bless. Bye-bye.

glory. We give you honor.

honor.

We give you honor.

the Earth 565, and we will do the first, second, and fourth verse.